0: nakailabas. Very confidential ito eh. Kasi yung mga naandyan sa loob, mga bata, below 15, mga kaibigan, na yung iba eh, iba-iba yung ano dyan eh, karamihan dyan, yung mga may nasaksak. Meron pa dyan na nakapatay. No? So yung mga yan, dito sa batas na RA 9344, may tinatawag tayo diyang restorative justice. Nakapokus yung batas na yan sa pagtutuwid ng landas sa paghingi ng tawad sa biktima. Yun, medyo parang mahirap maano yun, di ba? Pero matagal na proseso. Di ba? Biro mo, yung nanay, no, napatay mo, patatawarin ka kaya. Di ba? So habang nandun ka, yun nga, layunin nito yung restorative justice, no? At pagbabalik ng bata sa lipunan bilang responsableng mamamayan sa tulong ng Juvenile Justice and Welfare Council, JJWC, no, mga kaibigan. Diyan sa RA 9344, iniiwasan din ito, iniiwas din yung isang bata na nagkamali ay maging ganap na kriminal dahil sa impluwensya ng mga nakatatanda sa kulungan. Kaya hinihiwalay sila. Kaya diyan lang sila sa bahay pag-asa. Hindi sila pwedeng ihalo doon sa mga notorious na kriminal. Di ba? Kasi pagka mga bata pa lang sila, ihalo mo sila doon sa mga kriminal, ikulong mo sila doon. Abay, pagka halimbawa ay dumating sa punto na mabigyan sila ng pardon o mabigyan sila, makalabas sila, di ba, mga kaibigan, ay talagang magiging isip kriminal pa rin yan. Di ba, Bitoy? Makinig ka, Bitoy. Para ano, yung edad, established na yan, Bitoy, ah. Yung edad ng pananagutan, malinaw na. Di ba? 15 years old pababa. Mga kaibigan, oras na nakapatayan, nakapang-rape yan, hindi ko nga alam, eh, binabatikos to kasing ano na to, eh, di ba? Masyadong. Nakapang-rape yan, nakapatayan, wala siyang pananagutan. Exempted siya. Uligtas sa pananagutang kriminal. Ha? Ito yung kay Pangilinan Lo eh. Di ba? Binabasa 15, oh, may mga ganun. Ligtas siya sa pananagutang kriminal. Kaya, sasailalim sila sa intervensyon ng pamahalaan at ibabalik sa kanilang mga magulang o guardian. No? Yung 15 years old pataas. Alimbawa, 15 years old ka, birthday mo ngayon. Di ba? Okay ka pa. Pero bukas, liable ka na sa batas. May pananagutan ka. 15, 18. No? Ang mga minor de edad na sa 15 hanggang 18 ay maari ng managot kung mapapatunayan ng korte na sila ay kumilos na may discernment. Kamalayan na masama ang kanilang ginawa. Ibig sabihin, ang discernment. Alam mo na ang gagawin mong pagpatay ay mali. Hindi ka lang pwedeng ikulong dahil minor de edad ka. Parang gagawin mong scapegoat yung edad mo. Di ba? Pero papatay ka ng tao. Mga kaibigan, discernment. Sa korte, makikita yan. Katulad na nangyari dito. Di ba? Bago nila ginawa yan, nag-ano sila. Yung sa Tacloban shooting, nag-ano sila, Bon, di ba? Pakita mo nga yung kanilang conversation. Nag-ano sila. Nag-chat-chat sila. May mga pusil tayong nakikita. Baril. Di ba? Lagyan mo ng bala. May mga ganun eh. Mababasa. Ibig sabihin, alam nila yung gagawin nila. No, at papatay sila ng tao. Alam din nila yon. Kaya lang, alam nila, nababasa nila, nakikita nila na wala silang pananagutan kasi minor de edad sila. Discernment. Pagka na-establish sa korte, no, ay maaring managot yung 15 years old pataas kung mapapatunayan na sila ay kumilos na may kamalayan na masama ang kanilang ginagawa. At pag napatunayan ng korte yun, ayon kay Judge Bunny, retired, hindi sa regular na kulungan sila dadalhin sa mga pasilidad ng rehabilitasyon katulad ng bahay pag-asa. Kasi bawal nga po, pinagbabawal ng batas yung pagsasama ng mga minor de edad sa mga nakakatandang preso sa regular na kulungan. Yun ang problema ngayon. 15 years old pababa, mga kaibigan, pag nakapatay ng rape, ano, o kung ano paman na krimen, walang pananagutan sa batas, Bitoy. Wala. Pero, 15 years old in one day, old ka na. Ha, kulong ka na. Sa bahay pag-asa. Di ba? Oo. Ang bahay pag-asa, kulang sa pasilidad. Dito sa Puerto at sa provincial government, provincial side. Kulang. Hindi dapat mga contractual o job order ang nagtatrabaho dyan 24/7. Dapat regular employee. May doktor, ang mahal ng ano ngayon, ha? Psychiatrist. 'Di ba? Kailangan may regular na doktor. Sila yung nag-aano ng yung mental health ng bata. Sila yung nag-aayos niyan eh. 'Di ba? Babe ng barangay model. Sila ang nag-aayos niyan. Mahal 'yan, may bayad 'yan. Kailangan swelduhan mo 'yan. 'Di ba? Oo. Pag iba yung nag-alaga, baka ang labas niya psychotic. Psychotic, alam niyo psychotic? Oh, kailangan talaga doktor. No? Nurse. 'Yan. Para sa kanilang kalusugan. Hindi pwedeng contractual o job order. Bawal yun. Di ba? Kaya kailangan tingnan, puntahan. Di ba? Sa bagay, yun nga Medicare dyan sa Rojas. Ha? Nadamay tuloy yung Medicare. Yung Medicare sa Rojas, sa Pambira, yung Inidoro, basag. No. Ano gagaling yung pasyente diyan? 'Di ba? Inidoro, oh. Ini-schedule na ni ano, Alison. Yung ini-schedule na ni board member Winston. Yung case conference para nga pala doon sa issue. Pakiano mga kay Alison James yung schedule next week ng case conference yung doon sa Medicare ng Rojas. Andiyan ba siya? Pakita ng mga. Ipapatawag yung Medicare doctor in charge yung mga nurse, no? Dahil yun ang sasagot sa tanong ng tatay na namatay yung kanyang asawa pati yung kanyang 5 months old sa sinapupuna ng kanyang asawa. Si Allison ang nakakaalam at siya ang may hawak ng schedule, James. Tatanungin mo lang sa kanya, Sir, sabi ni Calloway, kailan daw yung schedule? Nandyan sa kanya, na-text sa kanya ni Board. Okay? At yung tatay, no, kahapon kausap po si Mayor Pedi, papapuntahin dito para dumalo sa case conference. After case conference, tingnan natin kung anong mangyayari. No? Baka pwedeng dalhin dyan doon mismo sa committee hearing o sa para makapag-endorse sila o in aid of legislation. No? Kung kailangan dagdagan ng pondo ni Medicare. Kasi provincial health yan eh. Provincial government fund yung ginagamit dyan. Di ba? Oo. Ay sa pasilidad mo eh, Pambira, Inidoro pa lang yung dalagay ka doon, basag eh. Ha? Ano yan? Ayun. July 1, 10:30, sabi ni Bod, yung tatay ba, yung may number tayo, di ba? Asawa, tawagan mo nga para maipaalam natin. O yan ha, mag-ready na kayo yung mga taga-Medicare, Rojas. Yung ambulansya, ay nagtagal daw kasi kailangan pang itawag sa mga ospital eh, kung may bakante. Hindi nila itatransport daw yan kung walang bakante doon sa mga emergency room ng mga ospital natin. Kaya tumagal. Oh. Hindi umabot eh. Dead on arrival yung nanay eh. Na kung inabot pa doon sa emergency room, malamang sa malamang, ay naisalba yung buhay. Hello, sir. Magandang umaga po.
1: Hello po, sir. Magandang umaga po.
0: July 1, 10:30, may case conference na ipinatawag si board member Winston, no? Kasama yung Committee on Health at yung iba pa mga board member. Kailangan pumunta ka sa puerto, sasamahan ka namin doon para maimbestigahan itong pangyayaring ito na nangyari sa pamilya mo.
1: Sige po, sir. Sa July 1 po, sir.
0: July 1, oo. Mamaya off the air, bibigyan kita ng instruction kung anong gagawin mo. At before November, July 1, kailangan nandito ka na.
1: Opo.
0: Ha?
1: Sa inyo lang po ako magpunta, sir.
0: Hindi, tatawagan kita mamaya. Pinapaalam ko lang sa'yo na mamaya bibigyan kita ng instruction kung anong gagawin mo, ha? Kailangan
1: po, sir,
0: ipunin mo na lahat ng reseta mo.
1: Apa.
0: Yung nireseta dyan sa anak, ano mo, sa misis mo.
1: Apa.
0: Gumawa ka ng sequence of events, anong oras mo dinala, yung unang saan ka ba, sa diskuhan? Parang may
1: nagpatugtog po dito, sir, sa tabi namin.
0: Sige, malakas. Sige lang. Yung sequence of events, kailan mo dinala yung misis mo, yung una na buhay pa, yung anak mo base doon sa kanyang ultrasound.
1: Apo.
0: At kailan, anong date nung pina-ultrasound mo ulit, patay na yung bata. Apo. Ano yung mga nireseta sa'yo, sino yung mga doktor, anong oras Apo. Dinala dito sa from Medicare to Puerto, saan nalagutan ng hininga, yung mga ganon.
1: Ha?
0: So Apo. Lahat kompleto. Bago mag-July 1, siguro 31 pa lang ng June, ay dito ka na.
1: Dito na, dyan na po ako sa inyo, sir.
0: Oo nga. Sige, mamaya tatawagan kita. Pinapaalam ko lang sa iyo na umuusad na itong reklamo mo.
1: Apa.
0: Okay?
1: Apa.
0: O, sige. At alam ko naman na ang gusto mo rito eh para makatulog ka na mahimbing at yung justisya. At kung merang kailangan kasuhan, ha? Okay?
1: Apa.
0: O, sige. Salamat, sir. Tatawagan kita mamaya after ng program ko para doon sa instruction.
1: Sige po, sir. Salamat po.
0: Okay, sige. Na natin ito, ha? Alas 8:12, magbabalik si Bullseye pagkatapos na ilang palad.
2: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
3: XFM.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
5: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
5: Sanfon Gold Herbal Tea. Sa bawat
6: bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala

0: You'll all see her. Kalui Idol, pa-shout out po ka, pa-shout out ka Manuel Lobot sa Ed Souls. Nakikinig sila sa'yo habang nagpapakain ng ano, baby? Baby? Aba, okay ah. Manuel Lobot at si Ed Soul nagpapakain ng baby. Baby ba o ano? Baby o... sige, ano mo lang. Yung tungkol doon sa may ano. San Jose yun, nasa San Jose. Oo, pakita natin. Sige, dyan si Cap. Yung bodega dyan, nakakaharang sa ano. May isang bodega dyan na nakakaharang sa... Mamaya na yung mga pagbati natin. Yung nakaharang dyan sa kalsada, yung mga delivery truck. May sininda ko sa iyo, pakita mo. Para maikonsulta natin kay Kapitan nito. Nire-reklamo yun. Merong isang bodega dito sa may bahagi ng San Jose. Nandyan sa messenger. Na nire-reklamo. I-check lang natin, ano, baka magawa nito ng paraan ng barangay, mga kaibigan, ano. Nakita mo? Yung ano ba, yung BM na yata ito eh. Pagka nagbababa sila ng mga kargamento, masyadong mahaba yung truck, umaabot sa kalsada yung ano eh. Yung dulo ng truck, no? Kaya nilapit na sa atin ito kasi nagta-traffic lalong-lalo na sa umaga sa tuwing papasok daw sila mga kaibigan. So parang parang nauukupahan nila yung isang two-way kalsada. So isang kalsada lang yung ayan o yung nagagamit, no, mga kaibigan. So yun lang naman yung gusto nating ilapit, no, kay Kapitan para maisaayos ito. Ayan, nakikita nyo naman ano. Actually, nilapit na nila ito sa barangay. Bodega ito siya eh. Okay, wala namang problema kung yung dulo ng truck o yung pwita ng truck ay maipasok doon mismo sa parking. Kaya lang nagta-traffic siya eh. No? No, ilapit lang natin sandali ito. Doon sa barangay, baka pwede nilang pakialaman o pwede nilang matingnan, no? Para naman, hello Kapitan Dodge, good morning.
1: Good morning din kasamang Kaluwet, saka ganun din sa inyong tagapakinig.
0: Yung bang isang bodega dyan, BM yata ito eh. May bodega dyan. BM ba? Pasok na sa'yo, no? Cap?
1: Saan po, banda?
0: Yung isang bodega dyan, yung nagdi-deliver dyan yung mga tugo, yung mga parang cold storage siya.
1: Ah, yung Gentech.
0: Gentech ba yan, no? Ngayon, may nagpadala ng video rito, ito nga, pinapanood namin. May truck kasi na... Yung dulo niya, siyempre may ulo yan, yung ulo i-atras nila Kap hanggang doon sa cold storage, pero yung ulo doon ipaparada sa may kalsada. Ngayon, sa umaga, lalo ngayon pasuka, nagta-traffic, so isang kalsada na lang yung naiparating na ba ito sa inyo diyan sa barangay?
1: Ilang bisis na namin napuntahan Kaloy dahil nga diyan sa reklamo. Tagal na yan. Pero napag-usap kami noon before nung sa yung manager nila na hindi dapat yung mahabang mga truck yung mga container van yung gagamitin kasi lumalabas na talaga yung soot. So sabi nila ayos sila sabi nga nila sa amin ay

0: hindi nila tatagalin yung container ban. Yun yung pinag-usapan namin.
1: Ano, ito, kapapadala lang sa akin, mga 3 days ago eh. So, ibig sabihin, yung manager niya nun, Gentech na yan. Ano yan? Lintech? Ano, Kap?
0: Gentech.
1: Ah, Gentech, hindi Lintech. Yung Gentech, eh hindi sumusunod yata sa pinag-usapan po ninyo kasi hindi naman ipapadala ito kung wala ko naman nagreklamo. Minsan yung uso ho ay siyempre iwanan nila yung container doon habang nagdidiskarga. Tapos yung uso doon din nila pinaparada sa kalsada. Ganun din nagtatrapik.
0: Yun nga kasamang Louie, minsan alam mo naman yung mga tao pag nakausap natin ilang araw lang ay susunod. Pero pag tingnong ilang araw naman ganun. So siguro mas maganda ipatawag namin yung manager at kung ano yung pwedeng action na gawin.
1: Ano ba ito? Ano ba ito? Kap Barangay Road ba ito? Kapitan Dodge, Barangay Road.
0: City Roads na po 'yan kasamang Louie.
1: City Road. So pwedeng pakialaman ng ano to ng city traffic.
0: Opo, pwede.
1: Patikita natin kasi obstruction ito eh. Hindi naman po pwedeng mag-parking yan doon sa... Pero maganda siguro, Kap, ito suggestion lang, patawag mo ulit, tapos tatawagan ka rin yung city traffic, papuntayin ko doon para mating na nito. Patikita natin kung ayaw talaga. Kasi nai-istorbo, lalo yung papasok eh. Yung papasok po ng eskwelahan, Kap, nag-aatid dyan sa San Pedro Elementary School at yung iba papasok sa mga nadidelay eh. Dahil dito sa mga truck na ito.
0: Yun nga yung kasamang Louie, minsan yan yung nagiging problema namin, kaya pinupuntahan yan dahil nire-report sa amin na yung container van. Yun lang yung nagiging problema kasi yung kanilang parking area ay napaka-liit, napaka-iksi. It is dapat yung building sana nila noon ay inatras man lang ng
1: konti. Inatras. Opo, kasi kung delivery yan, kung delivery, susukatin mo, yung alimbawa di 20 o 20 footer container, 10 footer, yung 10 footer ko okay lang yan, tsaka yung mga loose cargo mga karton lang yan eh. Pero ito okay mga di 20 hindi kakasya eh, kasi yung palang pag maniubra mo doon magkokos ka na ng traffic eh, tapos wala kang maparadahan, gusto mo malapit lang sa container mo para pagkatapos hihilain mo na kaagad yung buntot para makalabas ka. Eh, nag-uunahan din itong mga truck na to para makarami ng biyahe. Eh, nagkukos ka naman ng traffic. Ay, hindi naman maganda yun. Maganda, Kap, siguro suggestion lang naman po, maipatawag mo po as soon as possible itong Gentech, yung manager o kung sino dyan.
0: Opo, kasamang Louie, siguro puntahan ko ngayong umaga yung manager para makausap. At ano rin natin, kung hindi magsunod, tawagan natin yung...
1: Tikita natin yan. Patikita natin.
0: City traffic para matikitan.
1: No, sige. Kap, yun lang naman. Kasi marami yung mga kabarangay ka na galing dyan sa looban palabas. Natatrapik ko dyan sa dulo na yan.
0: Opo, kasamang Louie. Kaya nga may tanod tayo na nakaposting pag medyo...
1: Wala ka bang, Kap? Hindi ka pa na-deputize ng city traffic? Wala kayong panikit pa?
0: Mayroon kaming deputize pero paano na eh, expire na yung kanilang deputization, so magkaano kami uli, mag-apply.
1: Kailan mag-expire?
0: Ngayong katapusan.
1: Katapusan, pero may ticket pa kayo?
0: Mayroon po, mayroon.
1: Ayun pala eh, di papuntahin natin yung tanod doon, tikita na natin to.
0: Opo, titingnan natin kasamang Louie, kausapin natin yung manager at kung hindi talaga nila mapipilitan tayo, at least nakausap na ho natin.
1: Oo, hindi, ilang beses na yan. Kung pa ilang beses mo ba pinakiusapan yan? Ilang beses na?
0: Hindi ko sigurado pero parang tatlo na pinupuntahan natin yan.
1: Okay na yung tatlo, okay na yung tatlo, pang-apat eh. Sobra namang bait mo niyan. Patikitan mo na yan. Kung ako lang sa'yo, patikitan mo na yan.
0: Sige.
1: Kap, salamat po sa action na. Action agad si Kapitan Dodge Trinidad ng San Jose. Thank you.
0: Sige, maraming salamat din kasamang Louie.
1: Andiyan ba si ano? Thank you. Andiyan ba si si Ronnie? Si Toto? Axel. Malapit lang tumong BMI, papuntahan lang natin ng patrol. Pakuna natin. Mayroon palang panikit eh. At ikitan nyo na yan. Tatlong beses na kayong sinabihan dyan eh. Di ba? Eh, wala naman tayong cold storage yan eh. Cold storage. Ano ba si, si paring Toto? Totoo, Ronnie. Papuntayin natin doon. Malapit lang. BM lang yan. BM lang yan. Para 34 pa naman, no? Balik mo na yung video. Nakaistorbo na kayo eh. Tatlong beses na kayo sinabi yan. Ayaw nyo pang... di ba? Hindi naman tayo against doon sa negosyo ninyo. Dahil dyan, dyan nakatambak yung ano eh. Yung mga perishable goods. Like mga hotdog, mga kung ano-ano, di ba? Mga perishable materials yun nandyan. Pagkain. No? Yung mga yan, ang tawag dyan, repair container, refrigerated container. Oh. So ibabagsak nila dyan, galing barko, para ma-maintain yung freshness ng mga perishable goods like hotdog, mga hama, kung ano pa, diyan nila tinatambak, no? May bayad diyan, no? Yung mga bodega na 'yan. Containerized ano 'yan, or refrigerated warehouse. Mga kaibigan, kaya lang ano, nakikita nyo naman nakakakuspo kayo ng traffic eh. Oh, yung mga papasok ho ng umaga eh, imbis na nagmamadali ho, lalo yung mga palabas ho dyan sa may BM, nahaharang po ng mga truck ninyo, ilang beses na kayo nirereklamo, tatlong beses na po eh. Oh. Kung hindi ito kung tatlong beses na, tama na yun siguro. Isa, dalawa, tatlo, sinabi yan, pangatlo, pang-apat. Tikita na ninyo yan. May panikit naman yung mga tanod natin sa San Jose. Diba? Yan pala ay City Road. Diba? Di... kasi wala eh, pakiusap ka ng pakiusap, okay na yung isa, sige. Pangalawa, oh. Pangatlo, sinabihan ka ngayon, pang-apat na ito, bago lang itong mga video na to, ay sapat na siguro yung tatlong beses ka sinabihan, di ba? Para ayusin mo yung problema at hindi ka nakaka-istorbo ng daloy ng trapiko dyan sa may BM, nadadaanan mo ba ito, Ali? Ha? Hindi daw yan. Saan yan? O, sa Jose nga. Sa unahan ng high school. Palabas to, di ba? Palabas. Papunta natin, turo mo kay, ano? Para makuna natin. Hanapin niya rin yung, ano, ng Gentech. Yung manager. Sinabihan na pala yan sila eh. Na ayusin yung trapiko dyan. No? Dahil ang nakakakos ay yung mga truck na nagdi-deliver. Oh. Naglagay kayo ng bodega, dapat inaalam ninyo eh. Dapat ina-trust nyo pa dun eh. Diba? Kasi ito sukat lang ito ng parang 10-footer container lang to eh. Paano kung 40-footer na yan? Lalampas na kayo ng kalsada. So dapat si bodega, ina-trust nyo pa doon. Diba? Kung 40 footer yan, nagdistansya kayo ng mga 50 para kahit yung ulo, diba? Hindi ba? Sige, papunta si Toto doon para makita. No? At nagre-reklamo. Ayan, nakita nyo, humahaba, mabilis humaba yung daloy ng trapiko dyan pagka naantala. Oh, kasi ang dami nakatira diyan sa looban eh, San Jose yan eh. 'Di ba? O sige. Para sabihan mo lang ako Bon, kung nandun na si Toto, ah. Oh, para kausapin din yung manager para hindi na tama na yung tatlo. Tama na yung tatlong sabi. Kasi yan ang ano natin sa Pilipino eh, makikiusap tayo, nakikiusap, ayaw naman sumunod. Tatlo, pang-apat, tikitan nyo na yan. Oh, Lumboy. Lumboy, ano pala yan? Lumboy Road. Oh, sabi ni James Zier. Thank you, ah, James. Lumboy Road. Oh, tama na yung tatlo. Isa, sir, pakiusap naman pa. Okay, okay, kap. Pangalawa, oh, kap, sige po, ayos na namin. Pangatlo, sige kap, bukas. Oh, eh, pang-apat na ito, oh. Di ba? Umabot na sa radyo. Ay, tama na yun. Yung mga pupuntang tanod ng San Jose, magdala kayo ng panikit dahil hindi pa naman expired yung panikit ninyo. Tikitan nyo yung mga nakaharang dyan at nandyan na sa kalsada. Di ba? Meron tayong DILG standing memorandum. Lahat ng obstacle dyan sa mga barangay road na yan, city road, tikitan. Oh. Sorry ha, pero wala eh. May nagre-reklamo. Eh kung wala akong nagre-reklamo, wala naman nung kaming idadaldal dito. Eh meron nagre-reklamo ho eh. Di ba? Tatlong beses na raw kayo sinabihan. Eh pang-apat, ticket na yan. Wala nang sabi-sabi. Para mabilis ang aksyon ng ating gobyerno. Matagal na yan eh. Obstruction sa barangay road, city road, tikitan niya. Di ba? Oh. Marahas. Masakit, pero wala tayong magagawa. May nagre-reklamo eh. Di ba? Beach bus. Okay. Abante tayo sa El Nido. Kala nyo, tapos na tayo. Ha? Sana yun. Yun. Pakitawagan mo yung traffic. hindi na traffic to. Ano na to? Mga bus na ito. Diyan sa El Nido. Side ng LGU, tingnan natin kung nagbigay na, tanggalin mo rito, Bon. Kung nagbigay na ng o inamyendahan na ng local government unit ng El Nido, yung number 3 na sinasabi ng mayor's permit nila na operating conditions doon sa temporary mayor's permit. Operations limited to national highway within El Nido's jurisdiction. Yun ang nakalagay sa temporary mayor's permit na binigay ni El Nido kay Beach Bus. Permado ni Bernie Bero, executive assistant to. At permado ni Mayor Edna Lim, municipal mayor. Ito binigay nila noong May 13 lang. Okay. Sabado, pinuntahan namin tong El Nido. Inuna namin yung number ni, ano, yung LGU Bon, si attorney o si Bipelo, si Bernie. Nakakuha mo yung number, Kibelya. Nandyan, pinarod niya. Oh, nandyan yan. Pinuntahan namin nung Sabado. Inuna namin yung nakpan. Ang nakpan, eh, bago ka makarating dyan, papasok ka sa mga interior road. Di ko alam kung private road yan o barangay road. Tingin ko private road eh. Parang road right of way. Kasi dadaanan mo, puro mga private na lote sa loob. Pero bago ka makarating ng Nakpan Beach, dadaan ka sa National Highway. At yun ang pinapayagan ng mayor's permit na binigay ni Mayor Edna Lim kay Beach Bus. No? At aminado naman si Beach Bus na merong restriction na binigay ang mayor's permit. Di ba? Nandun lang sila dapat sa National Road o National Highway. No? At kaya nga doon sa sinasabing aminado naman sila na may restriction dahil may kahilingan si Beach Bus kay Bernie pero na ang sabi nila, ang kahilingan nila eh, in light of this we earnestly request that condition number 3. Yung condition number 3, yun yung paglilimita sa kanila sa national road lang. No. We earnestly request that condition number 3 be modified to align with our national franchise. Or, explicitly read operations to confirm with the mandates and destinations approved under Corporation's LTFRB Provisionary Authority as tourist transport. We are eager to work harmoniously. Ba? Harmoniously. Ano ba ibig sabihin ng harmoniously? Huh? We are eager to work harmoniously with the municipality of El Nido to elevate the standard of hospitality and transport logistics of our visitors. Gusto nilang i-modify. Sa madaling salita, gusto ni Beach Bus na baguhin yung number 3. Huwag silang limitahan sa National Highway. Kung hindi, yung request nila is yung tempo permit na inisyo ni El Nido ay mag-align, pumarehas doon sa provisionary authority na binigay sa kanila ng LTFRB, which is point-to-point destination. Parang LBC, door-to-door delivery. So, aminado. Oh, ngayon, Nakpan Highway, papasok. Sabado to, ha? Itong request nila ay, alam ba to? January, February, March, April, May, June 10 lang. Oh. Punta kami nung Sabado. So, upon this request, ang ginagawa ni Beach Bus, inaatake niya yung mga interior road. Lumalabag siya doon sa temporary permit na binigay sa kanila nung May 13 ng El Nido na permado ni Bernie. Pero yung executive assistant to, no? At ni Mayor Lim. Sa side ng Beach Bus, kinausap ko naman yan sila. Nandun ako eh. Diba? Eh, sabi ko sa kanila, sir, kami naman ay nagbabase lang sa dokumento. Oo, nag-request kayo ng modification doon sa tempo permit ninyo. Pero granted na ba yan ng LGU? O wala, kung wala pa, edi doon muna tayo sa dokumento. Diba? Para everybody happy. Diba? Pati yung mga tricycle driver. Diba? Like Puerto, regulated dito. Ang iyong shuttle ay may permit. LTFRB. Okay? Bus, Roro, Cherry Bus, shuttle. Sabi ng city government, oo, may franchise ka, pero sa local government code, may local autonomy na binigay sa local government, pwede silang magpatupad ng mga traffic rules and regulations. Diba? Magpapasa ng isang ordinansa na ito yung traffic route namin. Sumunod kayo. Kasi ordinansa ito eh. Wala akong pakialam niya sa LTFRB ninyo dyan. Ano. Basta dito, sumunod kayo. Kasi may kapangyarihan kami. Every LGU may local autonomy. Pwede silang magpatakbo ng rules and regulation provided na mayroon niyang sangguniang bayan or city or provincial resolutions. Sa Puerto, may ginawa. Lahat ng may mga prangkisa, doon lang kayo sa integrated terminal. Integrated. In-integrate lahat. Shuttle, bus, dyan lang kayo. Sa Irawan. Dati dito sa San Jose. Diba? Nilipat doon. Para yung mga tricycle driver, multi-cab, at yung mga motor rider ay kumita din. Hindi kayo pwedeng pumasok sa poblasyon ng Puerto. Huhulihin kayo. Diba? Oh, yun ang ginawa. Sa El Nido, ewan ko, hindi pa naipapasa nila Vice Mayor Rosento yata, no? yung mamadaliin daw nila, no, para yung traffic route nila eh masunod, no, at may ordinansya na may pagbabasihan yung mga traffic enforcers na tikitan kung may lumabag doon sa ordinansya na yon, di ba, sa traffic route na gagawin nila. Pero sa ngayon, Bernie, lumalabag, no, sa aming pagtingin bilang testigo, si Beach Bus ay matigas ang ulo. Lumalabag sa temporary permit na binigay ninyo, Bernie, at may restriction dito, Bernie, sinabi ninyo, nakapirma ka naman, nakapirma si Mayor, na operations is limited to National Highway. Sabi rin ni attorney, yung inatasan ni Mayor Edna Lim na magpa-interview sa atin, para kumita naman lahat, Kaluwi. Oh, malinaw, di ba? Para kumita lahat, hindi lang ano. Di ba? Wala na tayo, labas na tayo doon kung ito kasi mga tricycle na ito, mga overcharging ito eh. Ang buti ka, nandiyan yung Beach Bus. Wala tayong problema doon. Ang atin lang yung dokumento sa dokumento. Okay. Kung binigyan nyo yan ng tempo permit at nakalagay doon, sige, pasok kayo, point to point. I-deliver nyo yan kung saan bundok yan siya, i-deliver nyo Beach Bus. Eh, wala naman nakalagay. Ang nakalagay doon, National Highway. Hindi my way, ah, kasi my way, awit yon. At yung awit na my way, marami nang namatay doon. Ngayon, Bernie, anong gagawin ninyo? Ha? Dito sa paglabag ng Beach Bus sa temporary permit na ginagawa ninyo. Sampal sa LGU yan. Oh. Harap-harapan, nakatingin ang mga enforcer ninyo, papasok doon sa town square, paparada doon sa loob, hindi naman part ng National Highway yon, pupunta sa Nakpan Beach, hindi naman National Highway yon, nakatingin lang ang enforcer ninyo, at ang enforcer ninyo, part yan ng local government unit para kayong binabaliwala lang. Diba? Hmm. Matigas. Ito ha, pasensya na po sa Beach Bus. No? Matigas po ang ulo ninyo. Sa totoo lang ho, bakit ko sinabi, ipambira, sinabihan na nga kayo na National Highway lang eh. O, umaapi lang nga kayo na pati ipasok, mag-align dapat yung tempo permit na binigay ng LGU doon sa probe authority na binigay ng LTFRB. Eh, wala pa namang nilalabas po si LGU. Kaya sabi ko, maglabas kayo ng statement na pinapayagan nyo si Beach Bus na tumakbo sa mga inner road or yung mga secondary road na hindi na part ng National Highway. Bernie! Oh. Ubus na yung plato ko sa'yo, Bernie. Dali ah. May babasagin pa ba tayo dito? Yung tasa naman siguro. Ah! Aray! Mira. O pati yung ano, yung mga porcelain dyan, basagin mo na! Bira, Bernie, maubos na yung mga plato ko dito, Bernie! Anong gagawin nyo ngayon? Nakatingin na lang ba tayo dyan? Kasi nakakahiya sa mga nasasakupan ninyo. Kayo na rin ang may sabi na kailangan kumita ho lahat. Diba? Pero maganda yung issue na to, ah, mga kaibigan, sa totoo lang. In fairness to everybody there in El Nido, eh, bumaba yung ano, yung rate ng tricycle, nagbaba sila, hindi na sila nag-overcharge kasi pag nag-overcharge sila, eh sasakay ng Beach Bus yung... Yung Beach Bus kasi hindi to pang local eh. Oo. 700 yan. 700, pwede mong gamitin yan parang debit card 24/7. Galing kang town square, punta ka ng McDonald's, Nakpan, McDonald's, o Palengke. Diba? Sakay ka lang ng sakay. Oo. Bukas, bayad ka ulit. Kahit saan ka magpunta, basta't may biyahe si Beach Bus. Di ba? Sakay ka lang ng sakay. Si tricycle, Town Square to Nakpan, 1,000. Ha? 1,000. Pero, ano sabi ni Ronnie? Oh, i-live mo. Bon, pakitawag, pakisabi kay Ronnie. Nandun pala si Cap eh. Nandun na siya sa Gentech. Bodega. Oh, pakitawag, i-live natin yan. Para ma-action na natin yung traffic na dinudulot niyang bodega na yan, yung mga truck na nagdi-deliver. Bernie! Oh. Ano ngayon ang gagawin? Kasi magmumukha ho kayong tanga dyan eh. Di ba? Eh, harap-harapan ho yung paglabag ni Beach Bus. Di ba? Demandan nyo ako kung mali. Sige na, please. I'm open. Ba? I'm open. Oh. Demandan nyo ako. Sabihin nyo, mali yung sinasabi mo. Walang nilabag ang Beach Bus. Sige, go. Please. Nagmamakaawa ako. I-demanda nyo ako. Kung nakikita nyo mali yung sinasabi ko regarding this issue. Okay, Bernie? Bernie! Kaya puntahan ko muna yung San Jose bago tayo magka-Bernie-Bernie yan dito.
2: Yes, umaga, katropang Kaluwian, no? Dito nga tayo ngayon sa nababanggit na no, nakaraan sa...
1: Ka-live ka ba? Naka-live?
2: Okay, bubukas lang live natin, Kaluwian, no?
1: Bukas daw, oh. May live na.
2: So, andito si Cap at kinakausap mo itong management ng genetics. At,
1: tutok mo nga dyan to, nakaka-traffic ba? O baka wala naman nagdi-deliver. Pag wala nagdi-deliver, wala namang ano yan.
2: Sa akin, Kaloy, wala. Nakaayos naman itong kailang mga container van. So sa kalsada, yung...
1: Tingnan ko yung live mo para mas maano natin. Kasi lumalampas yung dulo eh. Lumalampas yung dulo.
2: Ito, pinapakita nating live, Kaloy. Si Bim, ang ating operator ngayon.
1: Si James?
2: Pinapakita. Ito yung Kaloy. Ito yung sitwasyon ngayon.
1: Sige.
2: Kung makikita natin itong mga container van na nakasalansan dito sa gilid. So, kanina pinapayo ni Cap.
1: Ayan, oh. Makikita naman, eh, oh. Yung uso, pag nagpara-parada dyan, lalo pag pumarada dyan sa... sa may, ngayon, wala masyado yan. Pero pag nag-deliver, tapos sa... ayun, may nakaparada doon sa una. Yung dilaw, oh.
2: Oh, ito din lang. Ito yung sinasabi ka, Luwe.
1: Kalsada yan eh.
2: Oo, pagka ito yung kinukuha, ito, siyempre, doon ang uso nung, tawag ito, yung truck nila.
1: Oh.
2: So, siyempre, mahaharangan yung kalsada. Kung mayroong...
1: Ayan, pwede natikitan yan eh. Yung dilaw, oh. Kalsada yan eh.
2: Oh, yung sa dulo, siguro wala. Pero kanina, may initial sila na pag-uusap itong pamunuan. Na mukhang ilalagay sa loob pero parang wala na rin area doon sa loob, Kaluwi.
1: Wala, saan mo ilalagay yan?
2: Oo, yun yung tanong nga kanina ni Cap. Dahil nga, nakakaabala.
1: Ay, talaga? Ngayon, wala masyado. Siyempre, pag rush hour.
2: Oo. Yung magka-cost ng traffic, Kaluwi, kapag meron silang i-unload tsaka paglo-loading sila ng pangarga.
1: Yun ang problema. Ano daw gagawin? Anong solusyon?
2: Pag-apin natin itong isa sa mga kausap ni Cap kanina dahil nga may dalang sila panikit eh.
1: Tikita na yung abe. Kausapin natin.
2: Ito.
1: Papatikitan ko yan. Ayun, obstruction yun. Para ano, pati yung electric, kanina yun. Ikaw to, saka nakaparada, baka tikitan ka rin.
2: Dapat, wala, dito sa gilid, dito nakasiksik pa dito. Oo,
1: basta hindi nakaka-ano. Sige, tingnan natin. Ang bira eh.
2: Ma'am, pili ka makausap lang. May nagpadala kasi sa amin ng video sa SFM.
1: Isang araw lang, kamo?
2: Isang araw lang. Papasok na si Justin sa school, medyo nakabahala sila. Parang naglo-loading daw pata dito ng...
1: May video tayo.
3: Ano po yun, sir? Baka nung time na yon na dumaan yung mga estudyante, may magposisyon pa lang patras. Kasi ganoon talaga, normal yon magposisyon. Siguro nagkataon din na yung mga driver ng prime mover namin. Hindi rin ba magaling Cap? Meron kasi talaga na isang salpak lang nila, ano agad.
2: Mabilisan siya.
3: Mabilisan magsalpak. Oh. Kaya nga sinasabi namin sa mga to-go na dapat yung driver na i-assign nila dito yung magaling para hindi man mabala yung
1: mga... Ma'am, maglagay kayo ng oras ng delivery. Ngayon, wala masyado. Huwag kayo magpapadeliver ng rush hour. Alas 5, alas 8. Eh talaga, actually maliho yung positioning ng parking ninyo eh. Pagka nag-ano ho yan, lampas-lampas na pagka nag-backing-backing diyan eh.
2: Right.
3: Alay.
2: Anong gagawin natin, ma'am? Kasi
3: Bali, ano po kasi sir, yung truck ba natin dito alas 9 ng umaga, di ba?
1: Oh, edi
3: magpo-position.
1: Oh, di mag-adjust kayo eh, may truck ban tayo, di
3: estudyante kung alas ano kasi truck ban naman 9.
1: Oh. Hindi nga, nadidinig niya ba ako to? Nadidinig niya ako? Kayo mag-adjust, ma'am. Kung may truck ban kayo, di paagahan nyo yung delivery nila. Eh, may ano ho eh. Kasi,
3: ups. May truck ban? City ordinance po yan?
1: Oo nga, alam ko. City ordinance. Alam mo natin yung city ordinance. Ang ibig kong sabihin, wala akong problema mag-deliver dyan. Huwag lang kayo makaabala sa daloy ng trapiko ho dyan.
3: Ay, ano na lang po siguro, sir, nang padagdag na lang ako ng sa traffic siguro.
1: No,
3: na
1: yun.
3: May dadaan, unahin sila. Pag lumagpas na yung mga estudyante,
1: saka
3: kami mag-position ulit.
1: Tingnan mo, yun, kanino yung truck na dilaw na yun? Yung truck na dilaw, nandun sa dulo, kanino yun?
3: Yung truck na dilaw na sa dulo.
1: Na yun, na dulo. Kanino yun?
3: Eh, nakaano yun, sir, baling nag ay maghugot ng MT.
1: Oo nga, hugot ng MT. Wala nga parking eh. Actually, pwede na nga tikitan yan eh. Kasi yung...
3: ano po, ongoing na rin kami, pa-approve sa amin-ari, kayong bakanting lote namin, parking po talaga yun.
1: Oo, yun naman pala. Eh di, paayos nyo yung parking para hindi yung... Oo, kailan nyo ayusin? Kasi pang nakapangatlong sabi na si Kapitan sa inyo, ito, pang-apat na ito eh.
3: Okay, sige sir, ano, improve lang namin yung mga guards namin sir, na pag ganun.
1: Oh.
3: Wala
1: ano naman problema dyan sa negosyo ninyo kasi mga perishable goods yung na dinideliver dyan. Ang problema lang kung maiayos nyo yung traffic ko, maglagay kayo ng traffic enforcer dyan, wag lang mag-traffic. Doon ho nagre-reklamo yung mga magulang ho.
3: Yung kailangan namin improve, maglagay na lang ako ng tao para sa traffic.
1: Okay, oh, yun lang ho. Ma'am, ganito, ayaw na ho namin bumalik dyan na pagbalik ho ng XFM sa susunod, yan na naman ho yung reklamo. Ayaw na ho namin bumalik-balik dyan sa inyo eh. Gawan nyo na ho ng paraan yan.
3: Sikapin po namin sir na hindi na talaga kayo magbalik sa ganyan.
1: Oh, wag nyo sikapin. Wag nyo sikapin. Gawin po ninyo. Pati si Kapitan, may istorbo eh.
3: Gusto rin po itong problema. Tapos po, para magawa na rin ng paraan.
1: Oh, kasi...
3: Kapag namin yan, ng problema.
1: Oh, matagal na 'yung problema 'yan. Gawin niyo ng paraan. Kung may parking naman diyan na pwedeng arkilan, arkilan po ninyo. Ayun na ho namin bumalik sa inyo na ganito na naman 'yung reklamo, okay, Mama.
3: Okay.
1: Oh, sige, oh, salamat po.
3: Thank you, sir. Opo.
1: Okay.
2: Oh. Maging posisyon sa barangay ngayon, medyo baka ito 'yung sirong huling pag-uusap na para regarding sa problema. Kap, mali. Good morning uli, Katamang Luis.
1: Kap, ang bilis mo naman, Kap. Bilib talaga ako sa iyo. Action ka agad, Kapitan Dodds. Iba ka talaga.
2: Mana-mana lang ito.
1: Mana-mana lang, oo. Sige, tama. Kap, sabi ko kay ma'am, kay manager, ayaw na nating bumalik dyan. Na pagbalik natin sa susunod, yan na naman ang problema. Last na ito.
2: Opo, Kasamang Luwe, nag-usap na rin kami. At ito, magdagdag sila ng traffic. Kasi kung maulit ulit, wala na ho tayong
1: Lana,
2: pag-usap.
1: Tikita mo na lahat yan.
2: Magpitikit na ho kami sa mga driver.
1: O, sige, Kapitan Dodds, ha? Baka talaga, action agad, ha? Kapitan Dodds, ha? Thank you. Sige. Okay. Ronnie. Kunin mo yung number niya ni... Sino ba yung manager dyan? Yung si ma'am? Yung nakaitim na, ano? Kunin mo yung number niya para sa susunod. Kasi ayaw na natin makipag-usap sa kanila. Actually, ayaw, last na ito, eh. Sa susunod, wala nang usap-usap. Ticket na agad. Para wala nang maraming salitaan pa.
2: Oh, copy ka lang. Siguro, ito nga. May masinsin na lang usapan ngayon. Still problema noon pa din daw. So kung mabubuksan nila yung magiging paradaan sa likod, so mabawasan na dito, maring hindi ito nagkita yung mga container na yun. Sa gilid ng kakada ng kanilang establishment sa Paloy.
1: Okay, sige. Kapitan Toto, ito yung babanggitin ko eh. Sige to, salamat ha.
2: Maraming salamat din, Kaloy. Maraming salamat kila Mama at kay Kapitan. So, sana matundukan na ito. Live na dito sa barangay Paano siya kasama at yung katropang boom. Ako naman yung katropa sa radyo, katropa Kuya Toto. XFM.
1: Ayaw na namin, Lintek, Gintek ha, ayaw na namin bumalik dyan. Please lang. No, maliban lang kung may kukunin kami mga perishable goods dyan kasi yung isang kliyente namin dyan nagbubodega sa inyo. Baka hindi na makadeliver dyan. Ayusin nyo kasi yung traffic dyan. Last na ito, ha? Last na ito. Diba? Parang sabi nung isang lasing ko sa kalye, last na lang, isang bote na lang. Pambira, oh. Sinabi niya yung alas, sinabi niya ng alas 7, last na lang, isang bote na lang. Ay pambira, alas 11 na, last pa rin. Ha? Alas 10 na, last pa rin. Ito, last na lang ito, ah. Sa susunod, ticket na yan. Kaluwi, idol, bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan. Kayo pa, Barangay Iraan na Palawan. Oo, kayo pa sa Iraan. Binabati ko kayo dyan sa Iraan. James Zuer, Lumboy po yan. Thank you, ah. Lumboy pala yung Gentech. Bing Abya! Anong Bing Abya? Evelyn Aborot, good morning. Kaluwi, good morning po. Nikki Eljasa, good morning, Sir Louis. Tanong lang po, may tasa pa po kayo? Tasa? Anong tasa? Yun ho bang XFM tasa o yung Jerry Abad tasa? Meron pa po. Magsusugod bahay kami sa Linggo, ha? Lafer Agnibat, good morning, Idol. Tess Ibon, good morning, Kaluwi. Listening from Barangay San Miguel. Marie Ringel, good morning. More power to your channel. Thank you. Idol, paki-shoutout naman yung Lobot at Edsol. Nakikinig habang nagpapakain. Baboy yata ito, eh. Hindi, baby. Oo. Baboy. Maribik Abis Bufabile. Good morning. Abdon Maylin, good morning. Mary Ann Gonzalez, good morning, sir. Vicente Paalan, SD, at magandang araw, katropa. Listening sa radio mula sa Barangay Manging Isda. Hana Diaz, Sir Dan, Jobelin Magura, Gerald Pili Paalan, SD, gandang araw, katropa. Ding Australia, thank you for watching. Judge Madrid, blessed morning, Kaluwi. Katropang Louis, watching from Pinoy Workers Headquarters. Pinoy Workers Headquarters, shout out sa inyo. Judge Madrid, belated happy birthday. Dayen Mungaya, morning katropang manager Louis, salamat po. Marcel Tampos sa Sherdan. Weng Elibera, happy Friday morning, Weng Elibera. Asher Alarcon, Norba Aliduy, James. Mga kaibigan, mga katropa, teka muna, ha. Pabati muna si Rejay at Risa ng Barangay Portion. Sinusubukan nila ang turbo at mabisang, o sinubukan nila ang turbo yung tropa ng Barangay Portion. Si Rejay at si Rizan, sinubukan nila ang turbo. Pambihira ang delivery nila ng kanilang mga van, umabot ng Boliluya. Nakaturbo, eh. Mga katropa. Okay. Happy weekend po sa inyo, mga kaibigan. At maraming salamat sa inyong ginawang pagkikinig at panunood sa ngalan ng buong puwersa na XFM News and Public Affairs. Ako po inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. Magandang araw na
4: tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
8: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain!
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda. Santon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahin lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
22: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Premium D3.
23: Ako si Kailari Bas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muring.
0: pakinggan. Mabibili sa mga butika.
1: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
24: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sundown Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
25: XFM.
26: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
27: Labong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Sister Pain.
29: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
30: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Sa mga butika.
33: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
34: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
35: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
24: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Sundown Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Sundown Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Visionex Plus. Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
36: Sundown Plus Herbal Oil.
37: Ako po si Ethel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
36: Sundown Plus Herbal Oil.
38: Maaasahan
36: sa sakit ng katawan.
38: Sundown Plus Herbal Oil.
39: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
9: Santon Plus Herbal Oil.
37: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
39: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
13: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite.
18: Sa Coffee Nurse.
17: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
18: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
17: Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw.
18: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
19: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Pinasa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Serbisyong katropa.
2: Serbisyong katropa na!
0: Serbisyong katropa!
2: Good morning! Gandang umaga ho sa inyong lahat, mga kababayan!
0: Serbisyong katropa!
2: Sa mga nakikinig sa XFM, saan man kayo, nasa munisipyo man, sa puerto, nasa trabaho, nasa bahay, nasa kalsada, nakatambay, o ano man ang ginagawa, good morning!
0: Serbisyong katropa!
2: Salamat sa patuloy na pakikinig, ha?
0: Serbisyong katropa!
2: At sa mga nanonood din, ganun din, good morning ho sa inyo. Thank you sa panonood. Paki-share naman. Ha? Pwede nyo pong i-share yung ating pong live para mapanood din ng mga friends mo sa Facebook.
0: Serbisyong katropa!
2: Kita yung ating pong palatuntunang Serbisyong katropa! Ito po ang public service program ng XFM Palawan. Ano ang meron sa serbisyong katropa?
0: Serbisyong katropa!
2: Ginagawang daan ho ito para sa ating mga kababayan na una, merong mga problema.
0: Serbisyong katropa!
2: Pagka sa tingin ninyo, pwede itong gamitin para ho makatulong sa problema ninyo, ilapit nyo lang po. Pagtulungan ho natin yan.
0: Serbisyong katropa!
2: Kung merong pasyente, yan man ay nasa bahay, kailangan iuwi, kailangan ibiyahe, kailangan na pabayad sa ospital, pwede ho yung manawagan. Pwede tayong humingi sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng panawagan dito ho sa Serbisyong Katropa. Binigyan na talaga ng time slot ano ho yung mga panawagan, mga humihingi ng tulong. Sa umaga, una, yung pong mga balita. Para maganda, nakaporma yung pong panunod, pakikinig, ba? Yung mga programming. Pagkatapos ng balita, papasok naman po yung komentaryo.
0: Serbisyong katropa!
2: Pagkatapos ng yun, bullseye komentaryo, huya. Yung mga napapanahong usapin, tinatalakay, huya, dyan.
0: Serbisyong katropa!
2: Diba? Balita, komentaryo, tapos ito na, serbisyong publiko, public service. Dito na yung mga panawagan, yung mga humihingi ng tulong, may mga kailangan na biling reseta. Walang pera na direkta na ibigay ko para makatulong ganun. Pero nandyan ho sila yung mga kababayan natin. Naghihintay lang din yan ng inyo pong panawagan. Nakadepende rin ho sa inyong panawagan kung sino yung mga mabibigyan. Wala naman eksaktong amount kung magkano yung ibibigay at matatanggap. Pero sa panawagan ninyo at nakumbinsi ninyo at sa tingin natin napukaw yung damdamin ng tao, nasa kanya ho yun kung magkano, kung ilan yung kaya niya pong ibigay, itulong sa'yo. Kasi ang tao ganun naman eh.
0: Serbisyong katropa!
2: Gusto ng pagpapala, ng blessing na dumating sa kanyang buhay. Diba? Yung iba nagbibigay. Kasi ang sabi at paniniwala, mas higit pa kung ikaw ay patuloy na nagbibigay.
0: Serbisyong katropa!
2: Meron ako niyang ano, yung nakwento ko na to dati, yung mahirap lang din ho ito. Walang-wala rin sa buhay. Na, manang na ito, malayo nga eh, taga Bukana. Lumapit sa atin na problema doon sa sidecar ng kanyang motor. Yung motor, pinangalan niya sa kanyang mister. Mayroong sidecar. Kayo na nangyari, binabayaran niya buwan-buwan pero nakapangalan sa kanyang mister. Naghiwalay sila. Mabuti na pakiusapan, nasolusyonan natin at naibalik yung motor pati yung sidecar doon kay misis. Alam mo, walang-wala rin yun. Simula Bukana Iwahig, bumaba ng ano ng bayan. Oo. Nagbigay sa akin 50 pesos. Ako sabi ko, nanay, wag na. Okay na, mas nangangailangan ka. Ibig sabihin, mas kailangan mo ito. Yun, sabi ko, mas kailangan mo ito, sa'yo na lang po. Wala nang problema, okay lang yun sa akin. Pero sabi niya, hindi, kajeral, tanggapin mo. Alam mo, sabi niya, mapalad yung mga nagbibigay. Tsaka may balik yan sa akin, may sobra pa ang bibigay sa akin ng Panginoon. Yun ang sabi niya. May nakapagsabi rin sa akin na huwag pigilan. Kung mayroong mga ibibigay, itanggapin kasi na meron ding paparating na blessing higit pa doon sa nagbigay.
0: Serbisyong katropa!
2: Kaya, hintayin niyo yung mga panawagan, ha? Nasa sa inyo yun kung magbibigay ho kayo o hindi. Basta dito ho yan sa Serbisyong katropa. Kasama po

0: ang inyong lingkod, ka Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre, ang tagapagtaguyod ng Serbisyong Katropa ay ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung sakit mo na yan, duda ka, di ba? Kasi wala man nung chinake up ako. Ng doktor, parang wala man akong sakit. Pero meron kang nararamdaman sa loob ng iyong katawan. Baka dito sa second opinion ka, tapos makita, ano, matrace yan dito sa naturopathic doctor, yung practice nila. O, yung alternative medicine yung gamit. Subukan mo lang, o, pa-check up mo yan. Hindi makita doon sa doktor na pinuntahan ninyo noong una, baka dito makita na yan.
1: Servisyo
0: Katropa. Masolusyonan. Punta ka lang sa opisina or sa clinic po ng Yes to Health. Nandyan po yan sa Barangay San Manuel.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan, piniplay ko. Madali lang makita, oh. Nandyan lang yan. Sa harap po ng kain na to. Yung building na merong nokinok sa baba, sa taas niyan, yun po yung Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa.
0: Get ka lang ha. Diyan po yung doktor, naghihintay ho sa'yo.
1: Servisyong Katropa.
0: Tapos kung naghahanap ka naman, ano ba ang meron doon bukod sa check-up? Yung mga ano po, yung mga, ito yung mga babanggitin ko mga produkto, nandun ho yan sa loob. Pwede nyong mabili yung pong premium D3 coffee mix. Yung Santon Plus coffee mix. Santon Plus or Santon Gold Herbal Tea. Di ba, mahilig ka sa tea? Gusto mo healthy yung iniinom mo? Ito na yon, Santon Gold Herbal Tea. Meron ding tea ang Santon.
1: Servisyong Katropa.
0: Ito yung hanap ng mga nanay, ng mga lolo at lola, oh, na laging nasa bulsa nila. Hindi torbuhalo lang, ay. Yung mga nanay, di ba, Santon Plus Herbal Oil. Yan ang gamit ng mga pamahid ba? Malamig, oh, malamig, tapos mainit sa loob. Yung mga lamig na yan, kaya akong tunawin.
1: Servisyong Katropa.
0: Ano lang, mga ilang minuto lang, maganda na sa pakiramdam, lalo na yung mga palad, yung mga paa, yung mga binti, yung sakit yat sa tiyan. Naku, ito yung kailangan ninyo, Santon Plus Herbal Oil. Napakabisa niyan.
1: Servisyong Katropa.
0: Meron pa, meron pang Santon Plus Gold. Meron pang Santon Vitamin C. Pag vitamin C ang hanap ninyo, yung Santon.
1: Servisyong Katropa.
0: Ganda niyan sa katawan. Oh, bisa niyan. Santon Plus Vitamin C. Ito naman yung gamit natin, yung Santon Plus Herbal Soap. Sabon.
1: Servisyong Katropa.
0: Tignan mo lang ha, paputi ng paputi yung mukha natin. Oh.
1: Servisyong Katropa.
0: Tignan mo, grabe, ganda ho sa katawan. Ang linis. Oo. Oh. Yung spotlight nga natin sa harapan, ano eh, hindi white, kulay dilaw ito.
1: Servisyong Katropa.
0: Kasi maputi na, paputi ng paputi. Epekto ho yan ng Santon Plus Herbal Soap. Apat na buwan ko pa lang ito ginagamit pero grabing ganda na ho.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan na yung gamit ko, oh, yung Santon Plus Herbal Soap. Subukan ninyo ha. Yung mga product na yan, nandiyan po yan sa Yes to Health Clinic.
1: Servisyong Katropa.
0: Tawagan natin, James.
1: Servisyong Katropa.
0: Marami sila mga nakapila. May mga CCTV, may mga picture. Sige, pagtawagan natin yan sila.
1: Servisyong Katropa.
0: Mga nasa live natin, hello po sa inyo. Magandang umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Habang tinatawagan, sunod-sunod yung pong mga pag-uusapan natin at mga hihingi ng tulong.
1: Servisyong Katropa.
0: Aroy, yung OPA ride, paano ito? Pwede na ba papuntahin, sir? OPA ride, yung mga gusto mag-apply, may mga motor, punta na sila dito. Ken, patanong ko kay manager kung okay na, pwede na pumunta dito.
1: Servisyong.
0: Mag-fill up na sila ng form. OPA ride, mga motorsiklo na gusto maging mamasada. Okay na, punta na kayo dito, sugod na. Oh, may form na dito. Aroy, pambira, suguran talaga ito hanggang hapon.
1: Servisyong Katropa.
0: Makinig ho kayo, ganito siya.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung motor mo na nandyan lang sa bahay na lagi mong inihimas, nililinis ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Yung motor mo na inaalagaan mo, hindi ka kumikita, dito pwede kang mag-sideline dito. Pag naka-off ka, offline, wala kang booking nun. Pero pag in-online mo yan, yung application mo, yung app na yon, eh merong mag-alarm yan. May magpapabook, makakabiyahe ka.
1: Servisyong Katropa.
0: Di meron kang hanap buhay? Oh, yung iba nga, buong pamilya dito na umasay sa pamamasada, motor ang gamit lang ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Nako, ito, pagkabigayan po ng ayuda, ito, kinikilala ho ito, nire-recognize po ng Department of Transportation. Di katulad ng iba, di ba? Hindi nare-recognize. Pero ito, okay ito.
1: Servisyong Katropa!
0: Standby na. Sige, punta ho kayo dito ha. Mga motor na mayroong ORCR, tapos mayroong professional driver's license, punta ho kayo dito. Hanapin nyo lang po si manager. Hanapin nyo lang ako. Kung sino sa mga kasama namin dito. Para ho, mabigyan kayo ng form at maka-fill up na. At mabigyan ng endorsement po ni manager.
1: Servisyong Katropa!
0: Opa Ride! Biyay-biyay ba? Motor, four wheels, pwede. Okay yan dito.
1: Servisyong Katropa!
0: Kaysa naman na sa bahay lang. Di ba? Nagpapahinga. Kahit mayroon kang ibang trabaho, walang problema dito kasi kung kailan ka bakante, yun, bago ka lang mamasada. Okay yun, walang ano pilitan. Pero mas maganda pag full-time, malaki kita dito.
1: Servisyong Katropa!
0: Punta na! Huwag mong patanggalin yan. Punta na dito sa XFM. Sa ano kami? Sa Adoration Road. Salibis Road, Barangay San Pedro.
1: Servisyong Katropa!
0: Opa Ride. Bibiyahe yung mga motor, mamamasada, door to door. May tarifa ho kayo dito ha. Mayroong fair metrics din na susundan. Yan, okay. Yan yung form ho, pinapakita namin sa inyo. Pipilapan ninyo.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay. Mga ka-opa, yan ha. Punta lang ho kayo dito. Ang pinaka-importante ho dyan yung pong endorsement na mga galing po ng XFM. Ni manager papunta ho doon sa opisina ng Opa Ride.
1: Servisyong Katropa!
0: 9:36 po ng gumaga. Good morning muna. Nandiyan na, naka-standby na. Punta ka na sa ano natin. Tawagan natin yan sila. Darrell Bert! Shoutout naman Darrell Bert Friday. Yahoo! Ang mabait on the way from Tagbilaran City.
1: Servisyong Katropa!
0: Happy birthday in advance daw kay Juan Miguel Padrigan sa June 30.
1: Servisyong Katropa!
0: Sabayan ko pa ng birthday si Juan Miguel Padrigan ha, sa June 30.
1: Servisyong Katropa!
0: Maricel Tambos! Good morning po, Sir Gerald Sherdan. Thank you!
1: Servisyong Katropa!
0: Yes! Tess Ibon, good morning po ka Gerald Sherdan. Salamat Tess sa pag-share.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan naman dito, lahat yan ng mga comment ninyo, binabasa ko yan ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Norma Aludin, ka Gerald Idol, pabati naman kami dito sa Rizal, sa Iraan, Palawan. Pakibati naman ang anak ko na sina Noriam Hamnalin at family Claro at family Abdurasid. Abdurasid. Salamat po, Idol. Thank you. Ding, Estrella, ding. Thank you, ha. Salamat. Kay Liza Mening. Thank you, Liza Mening.
1: Servisyong Katropa.
0: Kay Ryan Macaranas. Good morning, Idol. Good morning, Ryan. Salamat sa mga nanonood sa live natin.
1: Servisyong Katropa.
0: Julius Ubay, ganun din. Good morning, Julius Ubay.
1: Servisyong Katropa.
0: Nanonood din sa mga oras na ito.
1: Servisyong Katropa.
0: 9:38 po ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Mamaya babanggitin ko rin yung iba pang mga tindahan o yung mga pharmacy na nagbebenta ho ng mga produkto po ng Santon na hinahanap ninyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Tindi yung pila ho ng mga estudyante sa mga eskwelahan ngayon kahapon pa.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung pinakamalaking eskwelahan sa Palawan, yung pong Palawan National School.
1: Servisyong Katropa.
0: Kita ho yung haba ng pila ng mga estudyante simula kanina. Paaga ho kayo doon sa mga magulang. Pakipaaga nyo na lang po yung mga anak ninyo kasi mahaba yung pila tuwing umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Ginagawa ho ito ng mga eskwelahan, yung sa annex din, sa Santa Monica, di ba? Ang haba rin ho ng pila dyan, makapasok lang sa loob.
1: Servisyong Katropa.
0: Mabilis naman. Chine-check lang ho yung mga bag, yung mga gamit dala ho ng estudyante papasok ng eskwelahan.
1: Servisyong Katropa.
0: Merong ang eskwelahan after ho ng Tacloban, school shooting incident, di ba? Meron ding school na nakumpiskahan ng pellet gun yung mga estudyante.
1: Servisyong Katropa.
0: Panood mo ba yun? Nakita mo at nabasa mo ba yun na Bremboy Ocampo, Kajal Pasyado naman sa Water District? Wala pa rin tubig man daragat. Arohoy.
1: Servisyong Katropa.
0: Lahat man, pati sa bangkaw-bangkaw, wala pa rin tubig.
1: Servisyong Katropa.
0: Wala nga, hindi nga tayo nakaligo. Pambira.
1: Serbisyong Katropa.
0: Wala, oh, pagbalik pa bago tayo makaligo dyan. Kasi wala, walang tubig kagabi pa eh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kailan ba babalik yung tubig? Para mabisuan din, makaabang din yung ating mga babayan. Baka yung iba dyan, nakalimutan yung isara yung linya ninyo ha. Baka pag... Pag daloy ng tubig, ubos na naman yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Baha na naman yan sa bahay ninyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung sa PNS, pati sa ibang mga school, ginagawa lang ho nila yan para ho maging ligtas yung po mga estudyante sa pagpasok. Medyo mabagal lang na konti, pero sinisiguro naman para ligtas ho yung mga estudyante. Paagahin nyo na lang po yung pasok. Para mayroon pong sapat na oras makapasok ng maaga at hindi humalate sa klase.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ma'am Jema, good morning sa kabilang linya, ma'am.
2: Good morning po.
0: Ma'am Jema, tama po?
2: Po?
0: Pangalan niyo, ma'am, Ma'am Jema, tama po?
2: Jema po.
0: Jema, ma'am. Nagsaan po kayo, ma'am?
2: Dito po sa Mayano, sir. Wiscom po. Talipa pa po lang, Tres.
0: Okay, talipa pa na. Ah, okay, ma'am. Okay, sige. Nagka-chat tayo ma'am no tungkol doon kay Kirit, tama ba?
2: Po.
0: Oo, magka-chat tayo tungkol kay Kirit, ma'am.
2: Okay, kasi po sir, sinasok na rin po yan yung tindahan ko noong June 15 ng madaling araw.
0: Oo, patingin ako na tindahan ma'am, may na-send ka sa akin na picture video.
2: Yun nga sir, nag-ano po kami ng pinadownload ko po sana yun, kaya lang masyadong mahaba, hindi siya mag-send, kailangan bawasan namin.
0: Okay, sige, picture na lang ma'am, picture na lang ng tindahan ninyo. Sige, yung tindahan ninyo, tabing kalsada lang ito.
2: Opo sir, dito lang po ito sa ano, baba po ng talipapan ni Sir Amorao.
0: Ah, okay, tama, maraming ano dyan eh, maraming mga nagtitinda dyan, mga gulay, mga isda, karne, talipapan na yan, so malapit lang dyan.
2: Opo sir.
0: Sige po. Paano napasok at kailan?
2: Noong ano sir, June 15 ng mga alas 4. Kasi sir, umalis po ako ng mga 4.
0: Oo.
2: Pumupunta po sa bagsakan. Kumukuha po ako doon ng mga gulay. Doon ako namimili.
0: Oo, tapos?
2: Parang siguro po binantayan na lang umalis ako.
0: Mga anong oras na umalis ka?
2: Mga 4 po ako lumabas.
0: Nang madaling araw.
2: Opo, alas 4.
0: Di, wala nang bantay yung tindahan ninyo. Pumunta ka na bagsakan. Tapos?
2: Opo, mayroon po sir. May isa po akong tao na naka-stay in, lalaki. Kaya lang, hindi niya rin po kasi naramdaman. Tulog siya.
0: Tulog pa. Okay.
2: Marunong pa po yung kahol na nga. So, pero hindi niya po yung nakasama na may magnanakaw na pumasok ng time na yon.
0: Siguro, pag alis mo, doon na sinalakay na. Tapos, opo. Ano po ang mga kinuha sa tindahan mo?
2: Ano po sir, hindi naman po, pira lang naman sir yung mga barya, pero ang gusto ko sana makuha yung microphone ko po kinuha niya, 2 piraso.
0: Microphone, paano ba nakapasok sa tindahan ninyo, bukas yung pinto?
2: Ano po, bali yung sarado po kasi ng pintuan ko sir, nakatali lang yun ng straw, yung pinaka-front, straw lang po, sinunog niya po yung straw.
0: Madali lang pala siyang makapasok.
2: Opo.
0: May lighter siya, sinunog niya, tapos nung
2: nata...
0: Oh, tapos
2: opo. Nakita po doon sa video na may dala siyang lighter.
0: Ayo. Ah, may CCTV, ma'am.
2: Mayroon akong CCTV sa 2, yung isa po inikot niya, yung isa hindi niya maikot kasi medyo mataas.
0: Oo, pero siya talaga, si Kirit talaga?
2: Siya po talaga yan, sir. Bumili pa nga po yan siya dito pagkatapos po ng ano, nung time na nanakawan kami. Bumili po siya dito. Sinabihan ko siya, "Di ba kuya, ikaw yung pumasok dito sa tindahan ko?"
0: Oh, tapos
2: sabi niya, sabi ko, noong 15 ng madaling araw, ikaw ang pumasok eh. Sabi ko sa kanya, nakita ko yun, saka may nagsabi sa akin, ikaw talaga yun.
0: Ano sabi niya?
2: Hindi po siya sumagot, sabi lang ha? Nadanon lang po siya tapos umalis na po siya.
0: Anong pagkakasabi niya po nung sinabi mo, di ba ikaw yung pumasok sa tindahan, ikaw yung nagnakaw, ikaw yung kumuha? Tapos sabi niya?
2: Sabi niya, sino ang nasabi? Sabi ko, may binanggit pa nga po akong pangalan. Sabi ko, si Balong ang nagsabi. Tapos, wala naman po sinabi na hindi o ano, basta umalis na po siya.
0: Parang sabi niya, ha? Sino nagsabi?
2: Parang ganun lang po.
0: Parang nagulat pa siya.
2: Opo, pero sabi niyo po sir, kitang-kita na siya po. Marami po na ganun na siya po talaga yun.
0: Kilala, kumbaga kilala yung kilos galaw niya, opo. Siya mismo yun.
2: Opo, sir, nung pagkatapos po ng pinasok niya kami, bumabalik po pa po yan siya lagi dito sa akin bumibili, ang kapal na mukha.
0: Ba?
2: Pinasok po, bumabalik po siya. Opo.
0: Oo, kasi dapat sana mahiya na siya o kaya maiilang na siya. Nakilala ako ah. Hindi na ako babalik, hindi na ako magpapakita doon. Di ba? Parang ganun.
2: Opo, baka po iniisip niya, kala niya po siguro hindi ko pa siya kilala, kaya po bumabalik siya. Pero, sabi nga ng ano, pantayin mo lang siya ng maayos kasi baka nagmamanman lang yan uli.
0: Mamaya, mabiktima na naman, makapasok na naman, makakuha na naman, di ba?
2: Opo. Bago nangyari yan, sir, yung katabi ko rin tindahan, pinasok niya rin po.
0: Grabe
2: pala, no? 13 po. Nauna lang po yung mga nagliban lang ng isang gabi, tindahan ko naman po ang pinasok niya.
0: Ba't ganun? Parang baliwala na lang sa kanya. Parang hindi na natatakot, hindi na nag-aalangan.
2: Sanay na siguro yan, sir. Kaya makapal na mukha niya. Dapat po yan, mabulok na yung takulungan.
0: Yun na nga eh. Bali, ang kinuha sa'yo ay bariya-bariya lang.
2: Bariya lang din po, sir. Kasi hindi naman po talaga ako nag-iwan ng pera. Kasi dala ko na po yung mamimili ako ng mga paninda ko.
0: Pero yung microphone mo, nanakaw niya.
2: Opo, yun po sana gusto ko ano sir, gusto ko pong mabawi yung kung saan niya bininta.
0: Kano yun, yung mikropono na yun? Magandang mikropono siguro?
2: Sir, mikropono, hindi ko po alam kasi po naiwan dito yung bus niya po eh, hindi ko na magagamit kasi po wala na siyang mikropono eh. Ayun. Minakaw niya po yung dalawa. Mga bago po yun, bali binili ko po mga ano lang, Marso lang po yung dumating.
0: O bago lang, magkano bili mo?
2: Nasa malaki po kasi ang battery, nasa 10.5.
0: Uy, malaki rin. Sayang. Malaki rin. Hindi, pero pwede mo pang magamit.
2: Hindi na po magagamit yung bus hanggang ano na lang kami. Kanta-kanta ng ano.
0: Hindi, ano siguro, pwede mong, ang sounds ba? Pwede siya magamit.
2: Opo, sounds lang po. Pero po kung ngayon po ang gustong kumanta, wala na kami magagamit
0: wala.
2: Na
0: may po. Kahit na mag-order sa Shopee, wala? Kapareho niya?
2: Hindi ko lang po alam sir kung may ganun kasi siyempre di po ba kung anong tatak ng bus kailangan ganun din ang microphone.
0: Oo, kaya nga eh. Sayang din oh. Pero sige, titignan natin ha. Pupunta ko ng PNP, tatanungin ko siya kung ano,
2: sir,
0: kung saan.
2: Tanong niyo po sir, alam niya po yun sir. Yung pinasok niyang tindahan dito sa may stress lang. Yung madaling, may gulayan po, may gulayan na may canteen.
0: Pero may sabi yung ano eh.
2: Alam niyo po sir, lagi po yan siya nandito, dumadaan, bumibili po siya dito.
0: Oh, Ma'am Jema, may sinabi yung isa na biktima na ninakawan niya. Kung sino ro yung po pwede pang nabiktima, pwede rin pumunta ng PNP para magsampa ng kaso. Ikaw ba, may plano ka magkaso sa kanya, kay Kirit?
2: Opo, ano po, siguro po sa mga, pwede po yan kahit mga Monday na lang. Medyo busy ako ngayon eh, kahit bukas.
0: Pwede. Hanapin mo si ano? Hanapin mo si Major Manalo, yung station commander nila. Magitim mo lang ako sa kanya. Sasabihin ko rin sa kanya na mayroon pang magre-reklamo. Sigurado ka? Opo. Monday?
2: Sige sir, Monday po pupunta ako ng ano daw po, Police Station 1.
0: Oo, PS1 sa May Mendoza PNP yan.
2: Major Manalo?
0: Oo, yan, si Major Manalo. Yung
2: sige
0: head
2: po,
0: nila.
2: May video din po ako niyan sir, ng ano na pumasok po siya dito.
0: Oo, yan na kailangan, ebidensya, yung video na yan. Kailangan dala mo yan. Pero maganda, machap-chap mo na kaagad kung masyado mahaba, yung saktuhan lang.
2: Ma-edit ko na po kaagad, no?
0: Oo, ma-cut mo na kaagad.
2: Mag-edit.
0: Di bali, sige, buo na lang. Sila na bahala, yung PNP na lang. Tapos sendan mo rin ako, ha?
2: Opo, yung isang ano ko po, yung isang kaibigan ko po na pinasok niya, wala po kasi siyang video, sir.
0: Aroy, saan yun?
2: Sa katabing bahay po nila,
0: oo.
2: Na din ang video yung tindahan niya, longhair din po ang pumasok doon.
0: Yun, mga kailan yun?
2: Bali, 13 po siya. Liban lang ng isang gabi, ako naman po ang pinasok.
0: Ay, pambira, magkakadikit lang din kayo?
2: Opo, malapit lang po ang pagitan.
0: Ano siya, no?
2: Parang
0: iba yung paningin niya, parang pakiramdam niya, parang siya shopping lang siya, o di kaya parang ano lang, parang akin ito ah, kuha ko dito, kuha ko dyan, parang ganun lang siya. Walang
2: opo,
0: ano,
2: parang
0: walang takot.
2: Parang ano po sir, parang hindi siya natatakot na ano, parang kumapasok siya, hindi siya takot.
0: Pero sabi
2: bangag
0: niya,
2: baka po bangag.
0: Ayun na nga eh, kasi may nakuha sa kanya, 3 sachet.
2: Oh, bangag po talaga yan sir, dapat yan, hindi na yan palabasin, makulong na talaga yan kasi perwisyo po yan eh.
0: Pero sabi niya sa akin, malagpasan niya lang daw itong problema na ito, makalabas siya, magbabagong buhay na raw siya.
2: Ay, wala na po yan sir, pagbabago yung ganyan mga tao, nakawa na talaga yan sir, kita mo naman, laki-laki ng katawan, hindi naghahanap buhay.
0: Oo nga eh, pwede siya maghanap buhay, kalakasan pa eh.
2: Laki-laki ng katawan niya.
0: Pero magbagong buhay daw, magbait na raw yun siya, basta magkaroon lang ng maayos na trabaho.
2: Pero ipapaano ko pa rin siya sir, ikakaso ko pa rin po yung ginawa niya dito sa tindahan ko.
0: Oh, sige, kasi yun nga ang problema, kahit yung PNP nagsasabi, marami na rin talagang record siya, maraming beses na nanahuli, pero yung magkakaso ang wala. So ngayon, may dalawa na, yung una, yung mag-asawa, ikaw pangalawa, may mga susunod pa yan, may mga lulutang pa yan, magre-reklamo sa kanya.
2: Sir, yung nung katapik kong tindahan kung gusto niya sumama. Pero wala po kasi isang, wala po kasi isang video.
0: Okay lang, kahit wala siyang video, basta may patotoo lang na talagang ninakawan siya. So, Monday, sabay mo na lang siya, Monday.
2: Opo, sir, Monday. Pupunta kami sa PS1 po.
0: PS1, okay. Sige. May, anong brand na nga ng mikropono mo? JBL ba yun?
2: Ano yun, sir? Brodo po yun, Brodo.
0: Brodo?
2: Oh, Brodo, mga bagong ano po yan, ng Brodo po siya.
0: Oo. Mabigat ba yung mikropono mo? Mabigat?
2: Opo.
0: Ay, magandang klase yun. Basta ganun, mabigat.
2: Magandang klase po talaga yun, sir. Baka po pwede tanong niyo po sa kanya kung saan niya bininta para bawiin ko po yun kasi kailangan ko po yun siya.
0: Sige, sige, oh. Pupunta ko doon. Tapos, ganun din yun, sa Monday, punta kayo doon para ma-report na natin yung ginawa niya, ha?
2: Opo, mag-update lang po ako sa inyo, sir, ha?
0: Okay, June 15 yung sa kapitbahay mo, ikaw naman ay June, hindi, June 13 sa kapitbahay mo, ikaw 15, ninakawan.
2: June 15 po ako ng madaling araw, sa kanya po ganun din, madaling araw din po.
0: Panay, anong, sa bagay, ito nga yung unang biktima, ito yung nahuli na siya, yung biktima, ganun din. Pagising nila madaling araw, wala na yung cellphone, wala na yung 18,000 nila. Madaling araw eh.
2: Ano po kasi yan, sir, eh? Para magaling siya sa magmasid-masid. Kunwari lang, paano-ano eh, masid-masid eh.
0: Oo, oh, masid-masid lang, no?
2: Po yan ng isang, opo, ng isang area po, malikot ang mata niyan eh.
0: Sana wag siya mapunta sa Dagumboy, kay natatakot din ako sa pwede mangyari sa kanya. Mabuti ka mo, hindi siya natsetsempuhan ng mga bugoy-bugoy, yung mga kabataan ba?
2: Kasi, mabugbog doon, sir, para madala yan siya kasi malikot ang kamay eh.
0: Baka kasi mabugbog siya o kaya ano, masaktan siya, kawawa rin. Eh, hindi, pero kasi naman, para dapat magbagong buhay na eh. Totoo kaya, totoo kaya yun?
2: Hindi ako maniwala dyan, sir. Baka trabaho niya na po talaga yan. Kita niyo po, laki-laki ng katawan, nagnanakaw.
0: Eh di, doon na lang siya sa ano na lang. Pakulong na lang.
2: Pakulongan na lang yan siya kasi kung lalabas yan, may mirwisyo uli yan.
0: Kaya nga.
2: Baka hindi naman dito sa amin. Ibang area naman ang pupuntahan yan. Kasi kilala na po siya dito eh. Dito po sa mga kapitbahay namin po, pinapakita ko po yun sa kanya yung video niya, yung picture niya. Ito ang pumasok sa akin. Mag-iingat kayo.
0: Taga dyan ba sa inyo yan siya?
2: Hindi po. Dyan daw po yan naglalagay sa tinimil.
0: Oh, sa may ano rin siya, natanong ko doon siya sa biwak.
2: Talaga yan siya naglalagay daw po.
0: Oh, sa biwak daw siya nakatira, pero baka ako sabi ko baka may tinutuluyan dyan. Ginagawa niyang ano, ginagawa niyang pahingahan at pagka nakahanap ng mambibiktima bago siya kikilos.
2: Ganun. Oo po, ako, parang nagmasid-masid. Mayroon din po po, mayroon din po yan siyang pinasok noong linggo lang po, dito lang sa may Nabalta, pero palagay ko po hindi nagreklamo yun.
0: Oh, yun. May mga meron pa. Sige, kung halimbawa gusto rin sumama nun, sama na rin para marami magreklamo. Isang apidabit na lang yun.
2: Opo, pero hindi ko po kasi kilala yun eh. Bali, sinabi lang po nila na may pinasukin ko siyang bahay doon.
0: Sige, kasama mo na lang. Yung kapitbahay mo na lang din, ha?
2: Opo, yung kapitbahay ko na lang po para dalawa kaming magpapile ng ano po sa kanya.
0: Ang kaso, Monday ng umaga.
2: Mga hapon lang po, sir, eh, kasi po pag umaga, medyo busy ako dito sa tindahan.
0: Okay. Sige, sige, mga hapon. Sasabihan ko na lang si Major
2: Manalo. Major Manalo po.
0: Oh, Major Manalo. Thank you, ha. Salamat, Ma'am Gemma.
2: Sige po, sir. Thank you din po.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Ma'am Gemma, yung kausap natin, oh. Isa sa sinasabi, ayon po sa kanyang kwento, dahil meron siyang CCTV footage, mahaba lang, hirap pang masend eh.
1: Servisyong Katropa.
0: Nakilala niya yung pong pumasok sa kanilang tindahan noong pong June 15, madaling araw, ha?
1: Servisyong Katropa.
0: Walang iba kundi si Kirit. Ganito ang nangyari. Alas 4, umalis si Ma'am Gemma, papunta ho ng Bagsakan, bibili ho ng mga produkto na maibibenta sa kanilang tindahan.
1: Servisyong Katropa.
0: My boy, nagtatrabaho doon kay Ma'am Gemma, kaya lang tulog pa noong mga oras na yun.
1: Servisyong Katropa.
0: June 15, tulog pa mga alas 4. Si Ma'am nasa palengke na. O kaya doon sa Bagsakan, bibili na ng mga paninda. Habang wala siya, nakasara naman yung pinto. Kaya lang strong gamit, sinindihan na lang. Kasi nakita ro sa CCTV na mayroong dalang lighter. Sinindihan at natanggal na yung lock.
1: Servisyong Katropa.
0: Pagkatapos nun, nakapasok din sa loob, may mga barya-barya, kunti lang naman barya.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung matibay, mabigat, magandang quality na microphone, dalawa, yun ang nadali dito po kay Ma'am Gemma.
1: Servisyong Katropa.
0: Di sa Monday, pero bukod dyan, ha, sa kanya, mayroong pang isa, kapitbahay niya rin. June 13 naman daw pinasok. Madaling araw din yun.
1: Servisyong Katropa.
0: June 13, 15. Tapos nung araw mismo kung kailan siya nahuli.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan ha. So magsasama-sama itong tatlo na nakausap natin na pupunta ho ng PNP para ho makausap. Usapin po si Major Noel Manalo sa pagsasamba ng kaso laban po kay Kirit.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa side naman ni Kirit, bigyan siya ng pagkakataon daw, sabi niya, nilalabas ko lang ha. Pag siya ay nakalabas at nagkaroon ng magandang trabaho, bagong buhay na, di niya nababalikan yan. Yan ang kanyang pangako, yan ang sabi niya. Totoo kaya?
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:54 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa Serbisyong Katropa, basahin ko ang inyong mga comments.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, sa live natin, yung mga nasa live.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sino-sino yan? Eto kayo. Si Ronald De La Torre. Good morning po ka, Gerald. Yan, Ronald P. De La Torre, good morning.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dito po sa amin, sa Libis Homeowners, may tubig na. Bago lang ka, Gerald. Mabuti pa yan sa inyo, may tubig na. San man na yan? Libis din yan, oh.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, dito meron na rin, kapatak lang talaga. Dito sa XFM.
1: Serbisyong
0: Ang wala yung mga malalayong barangay, bagong sikat, Mangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong
0: Katropa. Mga matataas na barangay, yun ang wala.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero inintayin natin, para ho makaligo na ba? Malinis na at makahugas na ng plato.
1: Serbisyong Katropa.
0: Alas 10 po ng umaga, babalik po tayo. Saglit lang ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Esel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sa...
9: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare. Pare. Oo, ikaw.
23: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
24: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
27: XFM.
13: XFM.
27: XFM.
16: Serbisyo Katropa.
0: Balik tayo, mga katropa.
16: Serbisyo Katropa.
0: Balik tayo sa Serbisyong Katropa. Yung mga merong motor ha, na gusto hong pumasok sa OPA ride, gusto hong mamasada,
16: Serbisyo Katropa.
0: Punta lang ho kayo dito sa XFM Palawan para ho mabigyan na kayo ng endorsement sa OPA ride. Dalhin niyo yung mga requirements niyo para makita natin kaagad.
16: Serbisyo Katropa.
0: Ito yung form, oh, tingnan niyo. Check niyo baka para at least alam niyo kaagad kung paano niyo pipilapan ito.
16: Serbisyo Katropa.
0: Kahit anong motor yan, mas maganda yung scooter, mabilis si pang posada, di ba? Pero kahit anong motor yan, pwede dito. Basta kompleto yung papel. Pati yung pong lisensya mo, professional driver's license.
16: Serbisyo Katropa.
0: Ayan, oh, XFM Palawan, Puerto Princesa City, recommending approval, reference number, date. This is to certify that the undersigned to review the application of applicant's name, address, control or contact number, LTO driver's license number, vehicle model, plate number. Ayan, tapos sa baba, yung pong magiging perma ni manager.
16: Serbisyo Katropa.
0: Punta lang dito sa loob. Walang problema yan. Bilisan nyo lang.
16: Serbisyo Katropa.
0: Kasi ang slot na hinihintay ng OPA ride ay 100 lang.
16: Serbisyo Katropa.
0: 100 lang yan. Kuha na ho kayo.
16: Serbisyo Katropa.
0: Okay. Tawagan na natin yung next natin.
16: Serbisyo Katropa.
0: James, tawagan natin James ha.
16: Serbisyo Katropa.
0: Nikhil Yasar, good morning po Sir Gerald. Kami nga kagabi pawala ng tubig dito sa Treswescom. Kanina lang nakabalik mga hugasan ko, tambak, pati na mga bata din nakaligo.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Oo, pare-pareho tayo. Ako din rin nakaligo.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Dahil doon sa tubig, pero ngayon baka pabalik na rin yan.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Jennifer Condes, good morning.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Jennifer Condes, good morning sabi niya. Good morning din Jennifer Condes.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Ito na yung mga produkto ng Santon, pati yung turbo na hinahanap mo.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Puntahan mo lang dito, pwede kang bumili.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Diba, tanong dito, Pharmamed Drugstore, meron ka bang binibentang Santon product? Pwede yan, nandyan, meron yan. Cure Meds, ganun din. Cure Meds Pharmacy. Medzone Pharmacy, ganun din. Pwede rin. Gendis Pharmacare, La Medica Pharmacy, Pharmastop, Desa Andri Pharmacy. Oh, yan yung mga pharmacy. Unti-unti ko lang, marami pa yung mga pharmacy na babanggitin ko mamaya.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Sino Ken para maano natin, langin natin.
2: Servisyo Kaktropa.
0: Yan ha, yung Sky Drug Store ganun din. Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy. Marami yan, Puerto, okay?
2: Servisyo Kaktropa.
0: Sige. Dito ho tayo sa makakausap natin si Ma'am Cecil. Ma'am, magandang umaga po. Ma'am?
3: Opo.
0: Ma'am Cecil Oblan.
3: Opo.
0: Sige, ano pong concern natin, Ma'am?
3: Ay, pinalito ko ng footage ng CCTV.
0: Okay.
3: Tungkol po doon sa may karainan sa may Capitol. Ninakawan po kasi kami noong June 23.
0: Yan, ito
3: na. Around 6:55 hanggang 7:03 a.m.
0: Oo, paki-check natin ha diyan sa CCTV. James, may number din na binigay si Ma'am para may pakita natin doon. So, karainan sa Capitol. Ano ito, Ma'am? 'Di ba? Tuloy-tuloy pa hanggang ngayon, meron pa rin?
3: Opo, meron pa rin to.
0: Okay, may pwesto kayo doon malapit lang po sa pinaka entrance po ng Capitol.
3: Opo, yung doon po sa may ATM banda.
0: Ayan, okay. Oh, tama, okay. Sige. Tapos, anong oras pa ito nung ninakawan po kayo?
3: Yung nakalagay sa CCTV, 6:55 hanggang 7:03 a.m.
0: 6:55 hanggang 3 a.m.?
3: 7:03 a.m.
0: Okay, 7:03 a.m. Maaga pa ito eh. Maano pa? Maliwanag pa?
3: Opo, maliwanag na po dyan. Medyo hindi lang halata na magnanakaw siya kasi nga maaga po nag-open yung mga stall doon kasi po street dance yung time na yan.
0: Oo, parang siguro kung titignan mo siya, iisipin mo na pwesto niya yon at nag-aasikaso siya.
3: Opo, kasi po maayos naman po yung suit niya.
0: Sige nga, kita ba James yung number na yon binabanggit ni Ma'am? Sige, papakita natin dito ha. Ano po yung mga nawala sa pwesto ninyo? Ano yung mga ninakaw?
3: 14 liters po na cooler.
0: Teka, 14 liters cooler. Anong kulay po?
3: Yung takip niya white, tapos yung katawan niya po red.
0: White. Sige. Ano ang laman ng cooler na ito?
3: Mga ice po, pati yung panandok ng ice. Tapos po, nilagay niya po dun yung in can po na beer.
0: Beer, in can.
3: Tapos po yung initan ng tubig.
0: Okay. Aba, kumuha pa ng ano ha?
3: Opo, kompleto. Pang tanggal ng hangover.
0: Oo, water heater ha?
3: Opo.
0: Okay, sige. So ito nga, pinapakita namin. Nakakulay itim na damit. Ito na yun siya?
3: Opo, yung nakafubo po. Tapos nakawhite na sapatos.
0: Oo, yan. Aba, dinala niya kulay red. Kulay red itong ano, cooler. Di ba? Kulay
3: opo.
0: Red? Aroy, isang cooler lang ito?
3: Opo, pero po malaki po yan.
0: Oo, malaki. Parang malaking mama yung kumuha, no?
3: Opo, matangkad.
0: Hindi siya pamilyar? Hindi siya nagtatrabaho dyan?
3: Hindi po kami familiar sa kanya.
0: Kasi kung kayo sa bagay, sa lawak kasi niyan, sa laki tapos bago lang kayo nagkasama-sama, hindi pa rin talaga mapamilyarize kung sino yung mga kasama nyo, katrabaho nyo, kadikit pwesto ninyo, di ba?
3: Opo, feeling ko po, sanay na siya.
0: Sanay,
3: kasi parang alam niya na po yung gagawin niya.
0: Oh, nakaporma siya eh. Para bang kung titignan mo, may kaya, may pera. Ibig sabihin, kaya niyang, malimbawa, kung bibili siya, meron. Kasi hindi, hindi naman siya gusgusin eh.
3: Opo, parang bago pa kayong sapatos. Ay, puting-puti pa eh.
0: Puti oh, Nike. Tapos nakaporma talaga siya. Yung cooler na ito, ang dala nito ay mayroong ice at saka yung pang sandok ng ice.
3: Opo.
0: Tsaka beer.
3: Tapos, pagbukas, tapos yung cooler po kasi niya nasa extension po namin na tent sa likod.
0: Oo.
3: Tapos po yung beer nasa mismong tent po namin, bali binuksan niyo po yun, yung pinto. Tapos doon niya nilagay yung beer, mga nasa 15 pieces po.
0: Yung can lang ito, can beer?
3: Can beer po. Kasi pag yung bote yung dalhin niya, baka hindi niya kaya.
0: Mm, ah, okay. So, 15 piraso ito na beer nilagay niya sa loob ng cooler?
3: Opo.
0: Baloko, no? Kompleto tuloy siya. Kung maga, sarap ng biro mo pag naka-cooler ka, na umiinom ka, parang pakiramdam mo, napaka-relax eh. Kasi cooler yan eh. Hindi ka mag-iisip ng matutunawan ka ng ice, di ba?
3: Opo. Medyo mabigat lang yan yung cooler. Kaya baka na medyo nagtubig yung ice.
0: Ay, walang mabigat sa ganitong tingin ko sa lalaki na ito. Di siya nabibigatan. Malaking tao eh. Simple lang sa kanya kung buhatin.
3: Opo. Actually po, nag-ano pa yan siya eh. Nagpasok pa sa ibang tent. Tapos paglabas niya sa tent na yun, may iniinom na siya.
0: Hmm? Pinasok niya yung kabilang tent?
3: Ibang tent po. Opo. Pagpasok, makikita po yan dyan.
0: Oo, pagpasok, wala siyang dala. Paglabas, mayroon ng bukas na iniinom.
3: Opo. Parang Sprite na nasa inkan po.
0: Ah, okay. Sige. Soft drinks naman yun. Ito, opo. Ito sa'yo, Ala. Kompleto talaga. Biruin mo, nakakooler ka. Meron kang ice, meron kang sandok na ice. Tapos meron kang can beer. Relax eh, di ba?
3: Parang mag-outing ka.
0: Oo. Oo nga, no. Pang-outing nga itong ano niya, yung galaw niya. Pambihira. So magkano yung halaga nito? Kung ano yun natin, kung susumayin natin lahat?
3: Nasa 4K plus. Kasi po mahal yung cooler.
0: Okay. 4,000 plus din. Tapos yung beer at saka yung ice. Wala pa namang nakikita na binibenta, ano? Sa mga online. Palagay natin, baka hindi rin ibenta ito. Baka pambahay lang nila ito, yung cooler.
3: Baka ibenta niya mga susunod-sunod pa.
0: Sige. Tapos yung beer, wala na yun. Ubus
3: wala
0: na yun.
3: Wala na yun. Hangover na yun.
0: Hangover na. Eh, hindi rin siya basta mahangover. Meron siyang water heater na sinama rin. Saan niya nilagay?
3: Baka doon din po sa loob ng ano?
0: Cooler.
3: Cooler.
0: Ah, okay, sige. Malaki ba yun, yung water heater na yun?
3: Sakto lang din po yung parang normal lang po.
0: Oo, sige, sige. Wala bang ano, yung mas malapit na kuha dito sa ano na ito, CCTV?
3: Ay, wala na po.
0: Baka meron pa na mas malapit. Baka may iba pa tayong angle na po pwede. Kasi ito pinapakita ko ngayon, medyo hindi pa klaro eh. Diba? Pero pag makakita tayo doon na mas malinaw, ibang angulo naman, yun po, pwede. Baka makatulong at makilala. Pero okay lang, susubukan natin ito. Baka may nakakilala dito sa Kilos at Galaw. Baka may makapagsumbong ng pangalan, di ba? Na-post niyo na ba ito?
3: Wala pa po. Kahapon lang po namin kinuha yung CCTV kasi bago lang po nagbigay yung PNP ng approval.
0: Ah, okay. Sige, pagtulungan natin ito ha. Magpo-posting kami dito sa ano sa XFM. Tapos posting kayo sa account niyo tapos lagay niyo lang ng ano ng contact number na kung pwede kayo makontak kung kilala nila. Basta masiguro natin na tatago natin yung pagkakilala ng magsusumbong, di ba?
3: Opo.
0: Okay, Ma'am Cecil, anong panawagan mo dito sa taon na ito? Laking taon, laking mama na ito, magdanakaw, ano pong gusto sabihin?
3: Sana po ibalik nila ng balik niya ng buo yung kinuha niya kasi mga estudyante pa lang po yung mga nagtitinda doon, mga entry student, tapos nunakawan ka agad. Tapos siya sobrang laking tao, may naghahanap buhay. Sana ibalik niya.
0: Pero mo, estudyante pala yan, no? Ano tinda niyo po doon?
3: Mga kape, snack, mga pangchawlong po.
0: Okay, sige. Tapos, mga alas 6, medya, papunta ng alas 7. Anong ano po ito, June?
3: 23.
0: Okay, sige po. Sige, mag-update lang tayo, Ma'am Cecilia, kung meron tayong impormasyon na makuha dito.
3: Mag-try din po kami kung paano makakuha ng ibang CCTV footage.
0: Oo, yung malapit.
3: Baka po sa biochemist meron.
0: Yan, o. Tsaka yung picture, importante rin yun, yung picture.
3: Opo.
0: Okay, sige. Thank you, Ma'am Cecilia. Salamat po.
3: Thank you po.
4: Servisyo Katropa!
0: Si Ma'am Cecilia Ublan, kausap natin. Biruin mo, ha? nag-ambaga, nagtulungan mga estudyante para kumita. Oh, mabibili pa sa mga ganoon, ibang estudyante papahinga, gagala na lang sa barangatan, pero may mga estudyante na gustong kumita. Kaya ang ginawa, nag-usap-usap, nagsama-sama, nag-ambagan, tumayo sila ng pwesto diyan po sa barangatan.
4: Serbisyo Katropa.
0: May mga paninda sila. Ngayon, noong pong June 23, mga alas 6 ng hapon. 6:30 hanggang paalas 7 ng gabi.
4: Serbisyo Katropa.
0: Doon po dumating ito pong lalaki. Ayan oh, nakikita niyo? Yung lalaki na ito, matangkad. Laki ng katawan eh, palagi natin kalakasan ito eh.
4: Serbisyo Katropa.
0: Hindi ba ito yung uminom ng nakaraan ng ano? Hindi ba ito yung uminom ng nakaraan ng beer? Bon, iba?
4: Serbisyo Katropa.
0: Yung beer, iba no? Iyan no, yung lalaki na ito, iba yung nakita natin na uminom doon, yung bumagsak, higa eh. Tulog eh.
4: Serbisyo Katropa.
0: Tulog eh, di ba? Daming beer eh.
4: Serbisyo Katropa.
0: Yan. Pero itong lalaki na ito, hinahanap po namin ngayon. Baka makilala ninyo kasi po pumasok sa pwesto ng mga estudyante. Nag-ipon yun sila, nag-ambagan. Ngayon, kinuha nito yung cooler, kinuha nito yung water heater. Sa loob ng cooler, mayroon pong 15 incan.
4: Serbisyo Katropa.
0: Trabaho, ayaw, nakaw, gusto.
4: Serbisyo Katropa.
0: Tama na, laki ng katawan mo. Gusto mo magtrabaho, ayaw ng trabaho. Ayaw, nakaw, gusto.
4: Serbisyo Katropa.
0: Yan o. 15 na incan. Oh, beer. Akalain mo yun. Pagka, di ba yung mga kadalasan, mga extra strong yan eh. Yung mga red horse na impulang-pula. Grabe yun. Solve ka nun, isa dalawa.
4: Serbisyo Katropa.
0: Hindi ka mahirapan eh. Nakakooler ka na. Oh, bubuksan mo yung cooler. Tapos kukunin mo yung, siyempre yung cooler na yan, may maraming ice yan eh. May sandok pa ng ice. Tapos nasa gitna, nakalagay yung beer.
4: Serbisyo Katropa.
0: Oh, pagkuha mo, malamig na malamig. Tutunog pa yun. Pag binuksan mo yung inkan, aroy. Pambira.
4: Serbisyo Katropa.
0: Kulang na lang dito yung pulutan mo. Para ka nang nasa dagat, para ka nang a-outing eh.
4: Serbisyo Katropa.
0: Yan o, yung pormahan mo na ganyan.
5: Parang doon
0: din.
4: Serbisyo Katropa.
5: Ano ba? Narinig mo ko?
0: Oo. Dito.
4: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
0: Sige, di bali, may hihingian tayo ng tulong. Baka sakaling makatulong at makakilala dito sa gumag na ito.
4: Serbisyo Katropa.
0: Ha? Hindi natin sasabihin, babanggitin. Patulong lang talaga. May mga kaibigan naman tayo na po pwedeng mahingian ng tulong. Baka kilala mo, kilala ninyong dalawa. Kung sino itong lalaki na ito.
4: Serbisyo Katropa.
0: Yung pormahan pa naman, pang ano na eh, pang panligo na ng dagat, papunta ng ilog. Oh, kita mo, oroy, pambira. Makilala ka lang kukuha pa, ganito. Naghahanap ngayon si Ma'am Cecil ng mas malinaw. Nakuha ng CCTV. O di kaya, picture. Brad, ibibigay sa akin yung kopya. Lagi akong merong partida, di ba? Lagi natin ginagawa. Kung po pwede, i-play ko yung CCTV nang hindi ka nakikilala. Okay, dito malabo-labo pa. Pag nakahanap bukas, kung sakali mang bukas maibigay sa atin, ipi-play natin mas malinaw. Wala tayong plano dito. Hahanapin natin ikaw para maibalik mo, mapanagot ka dito sa pagnanakaw na ginawa mo.
4: Serbisyo Katropa.
0: Ganito, Brad. Ibalik mo yung cooler, bilihan mo ng ice, pati yung 15 na incan na yan, ibalik mo pati yung water heater.
4: Serbisyo Katropa.
0: Oh, partida yan. Ngayon kung wala, sige, ipapakita natin yung mas malinaw na video o kaya picture para mas makilala ka, para malaman natin kung nasaan ka at kung sino ka.
4: Serbisyo Katropa.
0: Okay ba yun? Unahin lang muna natin ngayon. Ito lang, ganito lang muna. Medyo hindi ka makilala dito sa video na ito eh.
4: Serbisyo Katropa.
0: Ginamit yung beer sa San Juan noong 24. Paano mo nalaman? Reynald Brian Villagracia.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Kilala mo ba ito, Reynald?
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Ginamit yung beer sa San Juan noong 24.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Baka nag-outing muna siya. Papunta nga ng outing ito, dala niyang ganito.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Pagdating mo dun, ikaw yung bida sa barkada. Dito, marami akong dala. May beer tayo dito. Yung pala galing sa nakaw, ikaw ang bida sa mga ka-outing mo.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Cards Naba. Kilala mo Cards Naba, si James Naba?
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Good morning po, Sir Kaktropa. Sir J, watching in live nyo po from... Ryotuba Batarasa.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Sabi niya, hulaan ko lang. Paano mo hulaan? Baka mayroon kang idea. Baka mayroon kang idea. Para maano natin, matulungan natin ito. Mga estudyante, kawawa naman yung mga estudyante. Nag-ipon-ipon ba? Nagambagan yun. Alam mo, pag estudyante, malaking halaga na yung pera eh. Yung 200, 100 sa kanila. Oo. Oh, sayang din ba? Kawawa naman. Tuloy-tuloy pa oh. Ilagay daw, sir, yung heater sa cooler. Tama, baka nag-outing sa BM Beach. Ba talaga? Oh, mayroon ka pang BM? Sigurado ba yan sa BM? Ang daming beach doon talaga napunta?
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Oh, Abrea, Habares, Mark John, ilagay daw, sir, yung heater sa cooler. Tama, baka nag-outing sa BM Beach. Ba? Maganda na pa naman yung BM ngayon. Mahaba na. Oo, napupunta ko niyan pagkahapon.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Pasyal ba kayong haba niyan? Yung pinakadulo lang ng BM, tapos pupunta ka doon sa may kanan, lalakaray mo. Oo, haba, ganda.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Kahit doon ka po pwesto, kakapi-kapi ka lang. Malapit kasi kami yung Lubis Road, malapit kami sa BM, may shortcut papunta doon ng BM. Oo, pwede ka na mag-ihaw-ihaw doon.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Manager, di ba? Diyan si manager. Nagyayan ng iyaw-iyaw eh. Malapit lang tayo, sir, sa BM. Ay, so...
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Yung hampas ba ng alon? Ng alon. Tapos yung simoy ng hangin bago yung ambience. Aroy! Gerald talaga, panayano na lang iniisip eh.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Dapat dyan ipakulong pag nahuli para tumanda. Yun na nga eh, Naldi, hindi pa natin makilala ito eh. Pagtulungan natin na, baka meron pa kayong ibang idea dito.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Eh, paano pambira? Ay, kala ko, alam niyo, kilala niyo eh. Nasa Araceli ka pala, pagkalayo-layo mo, ikaw talaga, Reynald Brian Villagracia, dyan sa Araceli.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Layo pala siya, Araceli. Diyan ka ba sa Tinintinan? Yung talaga yung beach na talagang panlaban sa Boracay, napaka-pinot, napaka-puti. Di ba, sa Araceli?
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Kaya lang, nahirapan man akong biyahe dyan, lalaki mga alon.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: 10:21 ng umaga. Babalik ha. Ibabalik niya meron kasamang ice. Dapat to, balik niya meron kasamang ice, pati yung sandok ng ice, pati yung beer, balik pati yung water heater, lahat yan ibalik.
2: Serbisyong Kaktropa.
0: Ma'am Cecil, pagka meron ka ng picture ha, mas malinaw, i-ano niyo po. Pwede bang gamitin yung baka mag-iba eh, sa AI? Pwede niyo pong isend sa akin ha. Papakita ho natin kaagad para malaman natin may mga babae tayo na pwede tumulong at makilala siya.
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Ano na yung mga ganito? Kalalaki ng mga katawan na dapat sana nagtatrabaho pero mas piniling magnakaw?
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Kaming nanggigigil sa mga ganyan eh. Laki mo Brad, nasa edad ka, kalakasan mo, pwede ka magtrabaho, pinili mo pa magnakaw?
2: Serbisyong Kaktropa!
0: Diba? Sana mahanap at makilala. Mabawi natin yung mga gamit na yan. Babalik po tayo, makalipas lang po ilang paalala.
2: Serbisyong Kaktropa!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
6: Ibang ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Ipakasalahat
6: tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sunfall Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfall Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunfall Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunfall Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunfall Plus Herbal Soap.
15: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo Dietary Food Supplement for Men.

0: mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
1: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusod.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.

0: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
17: XFM.
18: X.
17: XFM.
18: FM.
9: Servicio Katropa.

0: Eto sa mga naghahanap ng produkto ng Santon, saan mabibili? Kung kayo po ay nasa Aborlan, meron pong Aborlan Parañas Pharmacy. Sa Rizal, merong Rizal Ragunton Pharmacy. Kung keso naman kayo, dalawa yan. Meron The Generic Pharmacy at merong Santan Drug Store. Sa Espanyola, tatlo ito. Merong Brill Pharmacy, merong Butika Med Plus, merong Espanyola Butika Presya. Nara naman dalawa, The Generic Pharmacy, Generics Pharmacy, Ching's Drug Store. Batarasa ito, apat ito.
1: Servisyong Katropa.
0: Apat ito sa Batarasa, pwede niyong puntahan para makabili kayo. Twinson Pharmacy, Elena Pharmacy, Kenres Pharmacy at Hyde's Drug Store. Apat, di ba? Ang Brooks Point naman, apat din. Ba? Malalaki pala yung, basta malalaki mga munisipyo. Marami yung mga ano, mga pharmacy.
1: Servisyong Katropa.
0: Makakabili kayo ng mga Santon product. Sa Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Petcare Pharmacy, Real Pharmacy, Brooks Point po yan lahat.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa Taytay naman, Pest Drug Store, Parmamed sa Port Barton, Puyo naman, Gracer Lynn Drug Store.
1: Servisyo Katropa.
0: San Vicente, Welperos Pharmacy, meron ba ako sinend na picture? Pakita natin. Mamaya na konti, ha? Sinend ko dyan yung picture nung lalaki. Medyo malinaw, pero yung malabo pa rin papakita ko. Oh, may mas malinaw ako. Bukas papakita ko ito. Pakinig ka nagparamdam, ha? San Vicente, oh. Dito sa pharmacy na ito, meron din pong mga produkto ng Santon. Welperos Pharmacy, Parmarich, The Generic Pharmacy, tatlo po yan sa San Vicente.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa North naman, ay dito sa Rojas naman, mayroong Rojas RSM, mayroong Olim Drug House at Roxcom.
1: Servisyo
0: Katropa. Sian Pharmacy, ganun din, apat din sa Rojas.
1: Servisyo Katropa.
0: Puerto lang marami, Palawan Drug Store, Parmalife, Best Life Pharmacy, Medsafe Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drug House, St. Teresa Drug Store, Nature's Medic. Nami, di ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Okay, tignan ninyo, itong picture na ito, siya rin ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Pinag-uusapan natin kanina yung lalaki na kumuha ng cooler na mayroon pong lamang 15 inkan, beer, red horse.
1: Servisyo Katropa.
0: May tubig, water heater na nilagay. Yung CCTV kanina, pinakita natin sa inyo, medyo hindi pa klaro. Ito, mas malinaw ito. Picture, dalawa.
1: Servisyo Katropa.
0: Mas makikilala nyo ito kung sino yung lalaki na ito. Yan o, tignan mo yan. Pwede mong isum yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Kita ninyo, yan yung picture na yan, yung lalaki na yan. Yan na yan, yan, yan, yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Oh, meron siyang hawak. Ano ba yan? Ah, okay. Ito na yung Sprite na ininom niya galing siya doon sa kabilang pwesto. Walang dala yan eh. Walang dala tapos paglabas ng Sprite na.
1: Servisyo Katropa.
0: Pero yan, yan, Aroy, mas malinaw. Patay ka. Brad, patay ka. Ay, hindi naman sabing patay. Ibig sabihin ko, makikilala ka dito.
1: Servisyo Katropa.
0: Parang yung damit niya, parang yung damit din ng estudyante ah. Yung sa Tacloban, di ba? Iba? Iba?
1: Servisyo Katropa.
0: Black din eh. Tapos mayroong combination ng red at saka ano, white. Parang yan eh, pero iba-iba, hindi yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan, yung picture na yan. Kung nakikilala ninyo yung lalaki na yan, pakisabihan nyo po kami. Pakisabihan nyo po, i-chat nyo po ako sa Gerald Gales na account. Letter J po yung Gerald ko ha. Gerald Gales, i-chat nyo lang po sa akin yung information. Tinitiyak ko po sa inyo na hindi po kayo makikilala.
1: Servisyo Katropa.
0: Hindi ko babanggitin, hindi ko isusumbong yung pagkakakilanlan ninyo. Tayo lang dalawa nakakaalam. Yung impormasyon lang yung kailangan natin kung kilala nyo yung lalaki na ito. Kailangan lang natin siyang mahanap para po makuha yung pong cooler na nasa kanya, yung water heater, tapos mabayaran niya yung beer. Hindi niya bayaran, maibalik niya. Kung ilan yun, 15 man yun. Ayan o, yan, ito. Yan o.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan, yan siya. Nakasombrero pa ba siya dyan o wala nang sombrero? Wala na, di ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Yan, naglalakad na siya dito. Picture o, mas marami pa tayo makukuha nito. Na CCTV footage, mas malinaw.
1: Servisyo Katropa.
0: Ipopost natin itong picture na ito ha. Sabihan nyo lang po ako. Sundan nyo lang po sa page ng XFM tapos doon sa account ko. Personal account ko. Wala naman akong page. Personal account ko, Sabihan nyo lang kami kung kilala nyo yung lalaki na ito.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, sige. Wala muna natin ito. Yung number nandiyan na. Tawagan natin. Lipat muna tayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: So, mayroong concern naman ito sa mga multi-cab driver. Good morning muna sa mga multi-cab driver natin, lalo na sa WPU.
1: Bisyong Katropa.
0: Meron tayong makakausap. May concern lang sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi naman sa lahat. Sa iisang multi-cab lang.
1: Serbisyong Katropa.
0: Usapin lang natin ito. Sige, pinakita na namin sa inyo yung picture ha. Baka sakaling makilala ninyo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sabihan niyo po ako kung saan yan. Ako na lang po yung pupunta. Ako na lang po yung kakausap. Para ho, hindi ho kayo maano ha. Hindi kayo maalanganin. Okay? Sige, nandiyan na.
1: Serbisyong Katropa.
0: Eto, iba naman ito. Meron lang concern sa multicab. Kakausapin natin. Ma'am, magandang umaga po.
2: Magandang umaga din po.
0: Opo. Ano po ang pangalan niyo, ma'am?
2: Hindi na lang sabihin yung pangalan.
0: Okay, sige po, hindi na kayo bigyan ng pangalan. Okay. Ano pong concern ninyo, ma'am, sa mga multicab o sa multicab na nasakyan ninyo?
2: Ay, opo. Kahapon, kahapon po kasi
0: nag-eco. Wag yun
2: doon
0: na.
2: Doon po sa multicab po na nasakyan po galing City Hall sa bayan.
0: Ah, City Hall, City Hall.
2: City, ano po, bali, galing po ako ng City Health.
0: Ah, City Health. Okay, tapos?
2: Para sa check-up po. Mm-mm. Tapos, nag-abang po ako ng multicab. Mm. Papuntang bayan. May dumaan po doon sa City Health. Mm. Tinanong ko po siya bago ako sumakay kung Malabar ba o Rizal.
0: Oo, tapos?
2: Then, sabi niya po, ano, Rizal daw po. Di sumakay po ako.
0: Mm.
2: Tapos po, pagdating sa WPU, eh marami pong pasahero na pa-malbar.
0: Mm-hmm.
2: Bigla po siyang nag-malbar. Doon nagsabi po ako sa kanya na, Kuya, akala ko ba, sabi mo kanina, Rizal?
0: Oo.
2: Sabi niya, saan ka po ba banda sa Rizal? Sabi ko, sa barangay ho lang po.
0: Barangay ho?
2: Sabi niya, okay lang. Opo, sa barangay ho po ng San Miguel.
0: Ah, adi hindi siya sa Rizal Avenue, sa ano lang siya, San Miguel National Highway na lang, ganun, di ba?
2: Opo, ganun.
0: Okay, sige, oh. Di tapos?
2: Tapos ang sabi niya po, sige, iikot niya na lang daw po ako pagtapos niya sa Malbar.
0: Kasi marami yon yung mga sa Malbar. Opo. Oh, sige. Opo. Oh, okay, tapos?
2: Ngayon po di, nag-okay na po ako doon, nakapagbayad na rin po ako.
0: Hmm.
2: Nang 18 pesos nga po yung siningil niya sa akin.
0: 18 pesos. Na dapat sana magkano?
2: 18 din po talaga.
0: Okay, 18 lang din. Okay, sige.
2: Kasi
0: tapos.
2: Bago pa po siya magsakay ng mga papunta ng Malbar, nagbayad na po ako. So, aware po siya na parisal po talaga ako.
0: Oo, ganun naman tayo. Pagkasasakay ng multicab, na una talaga yung bayad, di ba? Okay, sige.
2: Opo.
0: O, di yun na, bumiyahin na kayo.
2: Opo, biyay na, okay na. Nagsabi po siya na iisip na lang ako. Okay na po yun. Oh. Ngayon, pagdating po sa San Pedro, nagpara siya ng ibang multicab. Pinapalipat niya po ako.
0: Mm.
2: Kaya ang lakas-lakas din ang ulan.
0: Baruy! Okay lang sana kung hindi maulan. Kumbaga, maunawaan natin yun na, okay, sige, bigay mo na lang sa iba na multicab para diretso na lang.
2: Po, nag-ano po ako sa may driver na sabi ko, Kuya, kanina ang layo-layo ng binyay natin, walang ulan, saka mo ako papalipatin yung maulan na.
0: No, di, mamaya magkasakit ka pa niyan, mabasa ka ng ulan, yung mga gamit mo pa, di, mabasa pa.
2: Na-stress na nga po ako kasi ano, overdue na po ako sa pagbubuntis ko.
0: Ay, buntis po kayo?
2: Opo.
0: Pambira, pinalipat kayo?
2: Opo.
0: Aroy, okay, sige, oh. Loko naman multicab na yun. Pambira, dapat sinalang-alang na lang yung pagiging buntis mo kaysa naman doon sa mga, oo, kikita ka, pero yung health, yung condition mo dapat yung tinitignan eh.
2: Kaya nga po.
0: O di, pinalipat ka, huminto yung multicab, maulan.
2: Opo, huminto po doon sa ano, sabi nga po nung isang pasayero sa inyo, hala, kawawa naman si ate kasi wala siyang payong.
0: Okay, sige.
2: Ang ginawa po, nagbumaba na lang po ako.
0: Basa ka nun? Basa ka?
2: Basa po.
0: Sige. Pero nakalipat
2: lakas
0: ka agad doon sa multicab?
2: Hindi po ako lumipat kasi yung multicab na pinara niya, medyo malayo pa po yung mintuan.
0: Ay di pa, paano yun? Saka napunta? Pagbaba mo ng multicab?
2: Eh, naghanap na lang po ako ng masulungan.
0: Paano yung binayad mo?
2: Binalik niya po sa akin pero 15 pesos na lang.
0: 15 pesos, may tres na binawas. Pero pero alam mo, mali yun. Okay. Mali yun yung mga ganong paraan na ginagawa nila. Hindi dapat yun.
2: Kaya nga po, napicturan ko rin po yung multicap.
0: Napicturan mo, sige. Pakita natin. Okay. Pahingi ako, send mo sa akin yung picture para may pakita natin. Loko yun ha, para makapagpaliwanag man lang siya, tumingin ng sorry, di ba? O kung gusto mo, ireklamo mo na sa LTFRB, wag mo na.
2: Wag na lang po siguro, okay na rin naman po.
0: Hindi, i-send mo sa akin dito. Palabasin natin yung multicab driver. Hindi pwede masana yan. May mga ganyan eh. Ang report na natatanggap ko ng mga ganyan ipapunta BI na Santa Lourdes, Pulang Lupa. Dati, nakakatanggap ako ng mga ganyan mga report eh. Mga malayo na, bibigay na lang sa iba. May mga ganun eh. Ito naman sa'yo, mas pinili yung maraming pasahero na papunta ng Malbar. Hindi ka na nadaan dito sa Rizal Avenue.
2: Hindi na po, binaba na lang sa San Pedro kung saan malakas ng ulan.
0: Kaya nga, di masama ang loob mo nun, ganun nangyari.
2: Opo, kasi stress na nga po ako, tapos ganun pa.
0: Tapos buntis po kayo nun, di ba?
2: Opo.
0: Mabuti hindi ako kayo nanganak, di pa ba kapanganakan?
2: Ang ano nga po, yun na po kasi, na-stress ako kasi dapat yung due date ko nung 18 pa.
0: Nandahin doon.
2: Overdue na po ako.
0: Di pa paano yun? Dapat papunta na po kayo ng ospital? Mapacheck up na sa doktor ninyo kung ano po yung mga gagawin?
2: Kanina po, pumunta ako ng OMT.
0: Oo. Yan na ba yung pinapainom ng mga pampahilab, mga ganon? Pag na-overdue?
2: Opo. May reseta na rin po ako, nabiluto na rin po.
0: Okay, sige. Ito lang talaga yung multicab lang. Dapat tinigdan ka man lang. Kasino man lang yung... Ilan ba yung sakay na yun, yung sa Malbar?
2: Ano po, tunuan po. Kasi ang nangyari po noon, may sakay po pa Malbar, kaya papababain niya ako.
0: Oo, pero ilang ano yun, magagalit si Kagawad Jonathan Soto eh, sa mga ganyan mga multicab driver eh. Ayaw niya ng ganyan, lalo pa't buntis po kayo. Ano po yun? Ilang ano po yun, ilang sakay po noon, sinakay?
2: Mga estudyante po yun.
0: Mga na lima? Lima? Puno?
2: Puno po.
0: Talagang marami, no? Pipiliin niya talaga yun kasi marami. Pero ikaw na kasi yung naunang isinakay niya eh.
2: Opo, ako po yung unang pasayero niya.
0: Okay, sige. Kaya mo tignan ko. Nandito na ba? Nasend mo sa akin yung picture?
2: Yung isesend ko lang po.
0: Sige, send mo po. Papakita natin para labas. Ma'am, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Papaabot natin doon sa multicab driver na yun, ma'am. Sige po. Gusto niyo sabihin sa kanya, ma'am.
2: Ano na lang po. Huwag na lang nilagalin sa iba kasi hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Kaya
0: dito. Sana huwag na maulit, di ba, ma'am?
2: Opo, huwag na maulit. Kasi dapat yung priority po nila yung unang pasayon nila.
0: At saka buntis po kayo, ma'am. Dapat ma-priority rin talaga kayo. May priority lane nga eh. Sa tulad ninyong mga buntis, sa mga PWD, sa senior, dapat kayo yung inuuna. Hindi yung i-reject. Na-reject kayo, ma'am eh. Yung mga ganun, ma'am. Na-reject kayo noon. Hindi kayo yung sabing hindi pin-priority. Talagang parang tinalikuran kayo. Para kayong tinapon, ma'am. Parang ganun. Diba?
2: Kaya nga po.
0: Sige, ma'am. I-send mo sa akin yung picture, ma'am. Para maano natin po yan. Mahanap natin yung multicab driver na yan.
2: Sige po.
0: Okay, sige po. Salamat, ma'am, ha. Thank you po.
2: Sige po. Thank you po.
0: Okay, sige. Taga saan po pala kayo, ma'am?
2: San Miguel po.
0: San Miguel. Okay, pababa na rin kayo pa. Uwi, galing lang kayo ng City Health, di ba?
2: Opo. Dahil nagpa-check-up din po ako noon. Maghapon ako nagpila tapos ganun.
0: Tamo na, maghapon nagpila. Mga anong oras na kayo nun, ma'am? Pumunta at umuwi?
2: Mga ano po yun? Mga 3 ng hapon, alas 4.
0: Ito pa uwi na kayo, mga 3 or 4 ng hapon?
2: Opo. Pumunta po ako ng City Belt, bagong
0: mga doktor. Mga alas 6, alas 7?
2: Opo, kasi kailangan nila
0: eh. Kita mo, okay. Sige po. Salamat, Mama. Thank you po. Isend nyo po sa akin, ma. Pakita natin ngayon.
2: Sige, sige po.
0: Okay, sige po.
2: Thank you po,
0: ma'am. Oh. Si ma'am talaga, eh, gusto rin talagang ilabas yung kanyang saloobin. Masama loob niya doon sa multi-cab driver na yun.
1: Servisyong Katropa!
0: Mang Lino, pakitulungan nga ako dito, Mang Lino, para hamaan. Ay, si Mang Lino pala, sa Erawan pala ito eh. Ano po ito, Mang Lino eh? Multi-cab driver ito? Pambihira, oo.
1: Servisyong Katropa!
0: Isisend sa atin dito yung pong picture ng multi-cab. Sir, baka pwede kang makausap. Bang nangyari? Bakit pinili mo yung marami kaysa sa buntis?
1: Servisyong Katropa!
0: Hindi mo man lang naawa doon, di mo man lang nakita yung kalagayan. Maulan noong mga panahon na yun, pinababa mo, lilipat mo, yan layo-layo ng multi-cab na yun.
1: Servisyong Katropa!
0: Dapat sana, pinahuli mo na lang kung ayaw mong i-priority siya kahit buntis, hinatid mo pa rin, inuna mo lang yung mga pasayero na nandoon sa Malbar.
1: Servisyong Katropa!
0: Kanawa oh! Dapat sana mga anak na, stress na dahil sumubra na sa buwan eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Overdue na eh, sumubra na sa bilang oh, kaya nga nai-stress siya eh, iinom na lang ng pampahilab.
1: Servisyong Katropa!
0: Bumiyahe ng alas 7 ng umaga mula sa Barangay San Miguel, papunta ng City Health, bagong City Health natin. Diyan malapit din sa City Hall, di ba?
1: Servisyong Katropa!
0: Maghapon, pumila para magpa-check up. Mga alas 3, alas 4, nagpasya na itong umuwi. Pumara. Ikaw ang nasakyan. Pagdating doon sa baba, sa may WPU, sinakay mo yung mga estudyante, punuan. Siya lang isang papunta ng Rizal, tapos yung mga estudyante, Malbar.
1: Servisyong Katropa!
0: Pinakiusapan mo sana, ma'am. Sorry po ha, marami kasi sila. Kailangan lang talagang kumita. Unahin ko lang muna ito, ma'am. Tapos hatidin kita, ma'am. Sorry talaga. Kailangan lang. Maunawangan ka ni ma'am doon eh, pag gano'n ang pakiusap mo.
1: Servisyong Katropa!
0: Wala eh. Tinanong ka pa nung una sa ma'am biyahe mo, Malbar o Rizal. Ikaw rin ang sumagot, Rizal, kaya nga sumakay.
1: Servisyong Katropa!
0: Nung nakita mong marami na yung sumakay pa Malbar, nagbago na isip mo dahil nga naman kikita kayo naman yun. Wala ibang dahilan doon. Dahil gusto natin kumita, trabaho eh, biyahe.
1: Servisyong Katropa!
0: Ang masakit doon, buntis yun. Pinababa mo, di ba? Tapos, maulan pa. Oo, masama ang loob ni ma'am. Buti na lang wala siyang plano ipa-LTI parbi ka.
1: Servisyong Katropa!
0: Doon sa ginawa mo na yun. Sige nga, tignan ko yung picture na ito. Palambasin natin yung multi-cab driver na yun. Nasaan na? Oh, sige, wala pa. Hindi pa sa atin nasi-send ni ma'am. Hindi siya nagpamanggit ng pangalan. Eh, sige po, send nyo lang po sa akin yung picture ha, para po maano natin. Pakita natin. Loko eh. Sino di ba awa sa kalagayan ni ma'am? Oh? Kawawa naman.
1: Servisyong Katropa!
0: Sige, wala na tayong oras eh. Alas 11 na ng umaga. Hihintayin ko lang yun. Pakita natin yung picture na yun. Lumutang yung multi-cab driver na yun. Yeah, WPO, City Hall. 10:53 po ng umaga. Kawawa naman. Ito ko naawa doon sa sitwasyon kalagayan. No? Magulang mo, halimbawa, makita buntis tapos sumakay ng multicab. Palilipatin ang dahilan doon sa mas kikita ka. Pagbaba, maulan. Tatakbo pa yun. Yung buntis na yun, nahanap ng masisilungan. Kasi multicab nasa malayo. Hindi ka nakasakay doon eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Kawawa, kawawa.
1: Servisyong Katropa!
0: Yung ano, tulungan natin, kawawa rin yun. Saan na yun? Tulungan na natin yun, kawawa naman yun. May mga ano yun na ano eh, mga estudyante, kawawa naman, tulungan din natin yun.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Bon, gusto rin tumulong. Tulungan mo, Bon. Ano yan, Roy, hinihiram gamit? Marig Roy, ano yan gamit, hinihiram?

0: Hindi, iba yung tinutukoy namin ha. Pero totoo talaga nakakaawa yun. Di ba, girly?
1: Servisyo Katropa!
0: Alam nyo tayo dito, yung programa na ito, wala nga dito kung gusto kong tumulong doon sa mga ganitong kalagayan. Huwag naman kayong ganyan, tikab driver. Kapwa tayo taga Palawan, taga Puerto. Pakitrato naman ng maayos. Wow. Pwede mo namang idaan doon eh. Pwede mo nga unahin yun eh. Dapat i-priority mo yung isa doon sa Malbar na yun eh. Mauunawaan din ang mga estudyante yun. Pero nang ibabaw sa'yo yung gusto mong kumita. Bali, makikita ka rin. Mga kababayan, maraming salamat po. Si James Nava nandito. Si Ken Vincent Dancil at si Axel Bono Barreres na matulungin din. Gusto yung tumulong. Sa kahapon. At ako naman yung lingkod, God Gerald Gales. Magandang umaga sa inyo lahat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
5: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
11: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Gold, live testimony.
17: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
19: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
20: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Mga katropa, excited!

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali po lungsod ng Puerto Princesa. Magandang tanghali lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa ating programang Sentro. Ngayong araw po ng Biyernes, June 26, 2026. Matindi yung petsa natin ngayon, no? 6-26-2026. Pwedeng tayaan sa loto pala itong number na ito. Samahan ninyo kami sa aming pong pagtatanghal hanggang alas 12 ng tanghali. Kung saan pag-uusapan po natin ang mga usapin pang barangay. Mga nakaka-apekto sa atin pong mga kabarangay na issue. At mga bagay-bagay, meron kayong problema dyan, meron kayong issue sa inyong barangay, pwede nyo pong iparating dito sa ating programa. Sa bahaging technical, kasama natin si katropang James Nava from PTCI. Siyempre sa supervision ni Sir Ken Vincent Dancil. At ako naman po yung lingkod, katropang kagawad Mike Escote. Live na tayo sa ating Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Pakishare nyo naman yung ating programa para marami po kayong mabahaginan po ng mga impormasyon. Marami tayong mabahaginan ng impormasyon. Ha? At syempre ang ating programa, hatid po sa inyo yan ng Vision X Plus muna. Yan, ha? Ng Vision X Plus Capsule sa araw-araw po natutok sa cellphone, computer at television. Alagaan po ang inyo po mga mata. Subukan na Vision X Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na po para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, swak sa daily routine, Vision X Plus Capsule. Para sa malinaw na paningin, mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic natin at sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Pwede ko kayo mag-comment ha, sa mga pag-uusapan natin usapin. Unahin lang mga natin ito, napaka-importante nito. Meron po tayong red tide dito po sa Puerto Princesa Bay. Naku talaga naman, bawal muna. Ha, bawal muna kumain ng mga shells at alamang na makukuha po mga katropa dito po sa Puerto Princesa Bay. Maraming mga barangay yung apektado. Ha? Pakitawagan mo si Bifar, pakitawagan mo. Marami pong barangay apektado nito. Meron pong inilabas na Local Shellfish Advisory number 1 2026. Ang City Agriculture ng Puerto Princesa kahapon po.
1: Sentro.
0: Dahil meron po tayong red tide, no? May harmful algae bloom o mas kilala bilang red tide causing organism sa Puerto Princesa Bay.
1: Sentro.
0: Sa mga kabatiran po natin, may nilabas nga pong order, permado yan ng supervising agriculturist Joven Delgado. Advisory yan kahapon, kagabi natanggap ng mga barangay.
1: Sentro.
0: Makinig kayo, ha? Sa mga kabarangay natin, huwag mo na kayong kakain ng shells tsaka ng alamang sa barangay na ito.
1: Sentro.
0: Pagkagaling sa barangay, bangkaw-bangkaw.
1: Sentro.
0: Barangay, bagong sikat.
1: Sentro.
0: Barangay, bagong silang. Pagkakaisa, mabuhay, liwanag, sa barangay bagong pag-asa, San Isidro, matahimik.
1: Sentro.
0: Yung mga galing dyan sa Mandaragat, ha? Sa San Pedro, Tinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Iwahig, Santa Lucia, Los Miminda at Mangingisda.
1: Sentro.
0: Huwag muna kayo pong kakain ng shells sa kayong alamang pag dyan sa mga sa area na yan, ha? Meron pong red tide, sabi po ng City Agriculture. Hinintay pa natin yung advisory ng BIFAR, no? Pero ito, paunang advisory kagad ito ng City Agriculture. O, habang hinintay ito yung resulta ng laboratory testing ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ha? Mga katropa. Sa mga kabarangay natin, ha? Sa mga nagtitinda sa palengke, sa mga nagtitinda sa talipapa, ang itinda nyo muna yung galing ng Honda Bay, galing ng munisipyo, huwag muna dito sa Puerto Princesa Bay.
1: Sentro.
0: Eh, kailangan daw para magkaroon tayo ng iodine sa katawan ng panlaban sa mga karamdaman, palakman na lumakas yung immune system natin. Kailangan din sa isang linggo kumain tayo ng shellfish. Pero sa pagkakataong ito, ay dapat hindi manggaling sa Puerto Princesa Bay.
1: Sentro.
0: Dahil nga po, meron pong red tide tayo. Baka po kayo ay pag nakakain kayo ng shells mula sa mga binanggit nating barangay sa nasakop ng Puerto Princesa Bay, baka po sumama ang iyong pakiramdam at ma-hospital po kayo. Kaya huwag muna kayong kumain ng shellfish at yung mga alamang.
1: Sentro.
0: Sa atin sa barangay, ang Committee on Agriculture Chairman, si Cagao Jonathan Soto, nag-advise na rin doon sa mga mangingisda. Meron kami mga mangingisda eh. So, huwag mo nang kumuha. Ano? Huwag mo nang magbenta ng alamang at saka ng mga shells.
1: Sentro.
0: Diyan, Ma'am Julieta Chongson Kapinig. Morning. Shoutout dito sa Mandaragat. Sama ko. God bless. O yan, sa mga grupo ng sama ko, huwag mo na kayong kukuha ng ano dyan, ha? Mga shells, saka ng alamang dyan sa area ninyo. Huwag mo na kayong kumuha dyan. Ano mo na? Palipasin muna ito. Hintayin natin yung resulta ng laboratory testing ng BIFAR.
1: Sentro.
0: Ayan na kung meron na. Kasi napakahalaga po nito. Buhay po ng ating mga kabarangay na mga katropa natin ang nakasalalay dito.
1: Sentro.
0: Pag nakakain po kayo ng shellfish, ulitin natin. James, pakilabas mo yung ano yung advisory. Yung picture kung habang kinokontak natin si BIFAR Director Abrera.
1: Sentro.
0: Yan ha. Yung mga shells ha, bangkaw-bangkaw. Bangkaw-bangkaw, bagong sikat, bagong silang, pagkakaisa, mabuhay, liwanag, bagong pag-asa, San Isidro, matahimik, Mandaragat, San Pedro, Tinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan, Iwahig, Santa Lucia, Los Miminda, Mangingisda.
1: Sentro.
0: Yan ha. So, batay po yan dyan sa inilabas na kautusan po ng City Agriculture's Office.
1: Sentro.
0: Ha? Sabi dito po sa Local Shellfish Advisory Number 1, 2026, June 25, 2026. Yeah. Based on the harmful algae bloom or red tide monitoring conducted by the City Agriculture's Office, water samples collected from 10 monitoring stations in Puerto Princesa Bay showed the presence of the red tide causing organism.
1: Sentro.
0: Yung Pyrodynium bahamens comprisum with high density reaching 10,827 cells per liter.
1: Sentro.
0: The presence of this organism at high concentration may lead to the accumulation of paralytic shellfish toxins in shellfish in at saka doon sa alamang.
1: Sentro.
0: Consumption. Hindi sumasagot, baka busy si RD, sige lang. Consumption of contaminated selfish, and alamang can pose a serious health risk and may result in paralytic selfish poisoning.
1: Sentro.
0: Yan, baka malason daw pala kayo ha, mga katropa. Oo. Pagka nakakain kayo ng selfish at nung alamang, nandyan na sa linya natin si Regional Director Robert Abrera, yung napakabait na Regional Director ng BIFAR Mimaropa. Isang tawag lang, talagang ina-accommodate tayo. Siyempre, advantage pag taga Puerto Princesa, taga Palawan. Director, magandang tanghali po si Katropang Mike Escote po sa programang Sentro sa XFM Palawan po.
2: Magandang tanghali sa inyo dyan sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan. Nandito rin tayo ngayon sa Palapan sa ating regional office.
0: Ayun. Opo, pasensya na po kayo na disturb po namin kayo kasi kagabi ay natanggap namin ng mga barangay officials itong local shellfish advisory number 1 2026 ng City Agriculture. May red tide daw po dito sa Puerto Princesa Bay, Director, at may mukhang mayroon po kayong may test na inaantay pa mula po sa inyo pong tanggapan. Mayroon na po kayang update, Director?
2: Tama yun, kasamang Mike, kapapadala ng City Agriculture Office kahapon yung sample para for further laboratory examination sa aming BIFAR Central Office. Natanggap namin ako doon sa BIFAR Central Office natin. At nakitag-ugnayan din po ako ngayon. At mamaya pong mga about 5 o'clock po ay lalabas na ang final test. Pero yun nga po, we are certain naman yung procedure na mayroon tayo dyan sa City Agriculture Office. Kasi po, kuwan po yan eh, talagang tuloy-tuloy po yung ating monitoring dyan. Dapat na rin po tayong sumunod. At yan naman po ay talagang scientific yung kuwan natin. At kaya po nakitaan ng ganun karaming yung sales per liter, yung kuha natin, itong red tide causing organism. Kaya po, sumunod na lang po tayo. At ina-assure natin na in due time, this afternoon or tomorrow morning, lalabas na po yung magagaling po sa aming laboratory sa Manila.
0: Opo. Director, gusto lang po muna yung maintindihan. Kasi nakalagay dito, with the high density reaching 10,827 cells per liter. Ilan po ba yung sa standard natin na maratawag natin na safe tayo?
2: Yeah, tama po yun. Actually, talagang wala naman talagang sabi. Zero talaga yung itong red tide toxin na ito sa ating mga shellfish. Pero may sinasabi tayong minimum na pwede nating sabihin na below the standard na pwede pang kainin ng tao. Papaumanhin nyo, kasama mo Mike, wala po ngayon sa datos natin, pero ito talagang kung titignan natin, napaka taas talaga na nagsasuggest na talagang hindi na harmful na for human consumption ng ating mga shellfish.
0: Ayun.
2: Umanhin nyo po yung specific data po. Wala po.
0: Sige po. Okay lang po. Pero po ito, pag mas 10,000 plus, talagang delikado na po itong kainin. Pagka yung red tides na merong ganitong organism, yung atin po mga shellfish, saka yung alamang.
2: Tama po yun. At yan po ay talagang may expect natin ganitong mga panahon na nagsisimula ng tag-ulan. At ang isa pong ang sanghiyan ay yung mga runoff natin, water runoff pag umulan, yung mga nutrients diyan sa ating mga upland, mga terrestrial area, bumababa doon sa ating, lalo na lang Puerto Princesa Bay ay enclosed po talaga, yung mouth, yung doon lang sa may Santa Lucia. So talagang may bloom diyan, may concentration. Kaiba yung Honda Bay. Ang Honda Bay, parang pansya, maluwag. So yung flushing ay malakas pa doon. Pero sa atin talaga, expected mga panahong ito po na nagsisimula ng tag-ulan, yung mga nutrients dyan sa ating mga households, mga kuan ay nagti-trigger na mag-bloom itong ating red tide causing organism po, itong Pyridonium bahamansi compression.
0: Opo. Opo. Mayroon tayong water facility diyan sa may Bewok eh. Oo, nakikita niya yung dito sa mga dito mismo sa kabayanan natin. Ano ho ba ito? Ibig sabihin ho ba nito parang hindi epektibo yung ating water treatment facility dyan, sir? O hindi naman?
2: Ay, ito, ito po, ay kwan po, ay parang natural phenomenon talaga ito.
0: Mm-hmm.
2: Kaya po, masasabi nga natin, kung tuotuosin nga, parang last year, hindi tayo nagkaroon ng ganito. Kasama Mike, nagpapan po talaga yung beyond our control. At kung minsan hindi rin natin ma-attribute na sabi polluted ang lugar ay ngayon nga sa record nga natin wala na tayong makita na red tide doon sa mga Paranaque, Las Piñas. May mga abong din doon pero walang red tide doon.
0: Walang red tide pero maano din yung ano nila doon medyo yung kanilang tubig doon maraming basura doon
2: Opo, kung ikukumpara naman sa atin.
0: Oo, kaya nga so hindi pwedeng i-attribute dito sa yung mga waste ng ating mga residente.
2: Hindi rin po natin ma-attribute diyan. Ito nga po ay kuha natin sa mga nutrients na particular nutrients na nakaka-trigger doon sa pag-bloom nitong red tide causing organism.
0: Mm-hmm.
2: Opo, at siyempre ang kinukuha natin po dito kinaklaro na yung shellfish lang kasamang Mike yung apektado. Lahat ng shellfish pati yung alamang.
0: Yung isda sir, pwede naman yung isda.
2: Ang isda po maging nga alimasag ay okay naman po yan, posit. Basta yun nga, tanggalin lang ang hasang, linisin mabuti, sariwa, at iluto. Huwag na tayo magkuha ng mga kinilaw-kinilaw na.
0: Okay. Sir, yung ulitin ko lang po sir, yun pong nagko-cause ng red tide, yung nutrients, nutrients saan po galing?
2: Diyan sa ating mga kuan po, sa terrestrial area, yung runoff na pang-umulan, yung kung sa kuyon naman pa yung Balanao na yan po kasama na diyan yung mga yung mga nutrients na yan na nadadala doon sa ating Puerto Princesa Bay. Considering na ang Puerto Princesa Bay po ay semi-enclosed, yung bunganga yun lang ay may Santa Lucia. Concentration yung multiplication ng number of cells noong itong red tide causing organism ay mas mabilis. Dahil talagang nasa saturate Mantakin nyo yung doon sa may Sandiwa, mula sa Puerto Princesa Pier. Talagang dyan lang po umiikot
0: Opo.
2: Then, tuloy ang ulan na rin dyan sa atin, nadadala yung nutrients na galing dyan sa mga barangay, mga household. Kaya po, no wonder na yung multiplication ng itong red tide causing organism ay mabilis.
0: Paano po natin kaya, sir, maiiwasan ito, sir? Kasi meron naman tayong ginagawang ano din paglilinis ng yung Save the Bay, 'di ba? Palagi tayo na yung Puerto Princesa Save the Bay, lagi ating ginagawa 'yan. Paano kaya natin maiwasan magkaroon ng red tide?
2: Yeah, yun nga po ay pwede na nasabi ko nga po na talagang hindi natin ma-attribute talaga solely doon sa mga garbage or mga pollutants. Okay, may coastal clean up tayo pero ito po ay yung mga tawag natin na sabihin natin yung mga macro, alam mo, mga plastic, mga styro. Maganda rin po 'yan na kuha natin na kasi kagaya ng mga plastic, ang worry naman natin 'yan, makakain 'yan ng mga turtle, ng mga wildlife natin. So, 'yun ang particular kuha natin at of course makita rin natin na talagang malinis yung ating bay. Pero ang dito kaiba po yung sa red tide causing organism natin ito po ay mga microscopic. Kahit na malinis ang lugar ay yun nga po, ikukumpara naman ang lugar natin sa Princesa Bay sa ibang mga base di hamak na mas maayos po. So, kaiba po ito pero yun nga isusustain pa rin natin yung kalinisan, mga domestic waste, mga household waste, lalo na yung mga plastic at ma-attribute natin pa rin ito sa mga yung pagkuhan pa rin ng mga fertilizer kung up there ayon ng mga synthetic fertilizer, mga urea, isa rin po 'yan na nakaka-trigger

0: hintay lang ng tamang pagkakataon na makatrigger para mag-multiply sila.
1: Mm-hmm.
0: So, nandiyan na po sa ating mga CBID. Kaya nga po, ang isa nating kuha namin sa pag-observe ng ating good aquaculture practices, kahit na, alam mo, yung tahong.
1: Opo, opo.
0: Opo, hindi natin ini-encourage na kung ang isang lugar ay nagkamayroon na ng red tide, hindi natin i-encourage na doon tayo kumuha ng pantanim, ilipat doon sa isang lugar.
1: Mm-hmm.
0: Unless talaga na makuha niyan, makuha sa laboratorio, na magkaroon ng sinasabing depuration,
1: mm-hmm.
0: na makuha natin na wala nang wala ni katiting na nakakabit na itong retired causing organism. Yun lang, ha? Bago natin ilipat ang pwede nating gawing pantanim, ang isang shellfish, from one location to the other.
1: Mm-hmm.
0: Tama po yun, kasamang Mike, mm-hmm. naghihintay lang talaga ng pagkakataon na yung mga itong red tide causing organism na maka-trigger, para mag-bloom. So, opo.
1: Para mag-multiply. So, mga
0: multiply.
1: Mayroon bang ano, sir, halimbawa, katulad sa sabi niyo po, hindi tayo po pwedeng kumuha ng similya. Mayroon bang duration, halimbawa, ilang taon, 5 years, wala nang ano diyan, wala nang ano sa Puerto Princesa Bay, wala nang tuloy-tuloy, ha, na 5 taon wala nang red tide. Pwede na tayong kumuha ng pangsimilya o mga ilang taon po ang ano, ang suggestion niyo?
0: Yeah, ganito naman, ang pinopromote pa rin lang natin na parang shellfish na for aquaculture, talaba sa tahong. Oh, pero talking of tahong naman, mas marami sa doon naman sa may Malampaya Sound.
1: Sa Taytay.
0: Actually, ang minomonitor nating mga bay dyan sa Palawan for red tide occurrence ay ang Malampaya Sound, Puerto Princesa Bay, saka yung Honda Bay.
1: Mm-hmm.
0: So, tatlo po yan.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po kasamang Mike.
1: Opo.
0: Siyempre, aware pa tayo na yung shellfish ay stationary. Lalo na tahong talaba, nakadikit pa yan, hanglaan, nakakuan sa CBID.
1: Mm-hmm.
0: Talagang nasa receiving end sila noong itong ating red tide toxin .
1: Mm-hmm.
0: Pag marami na sa water column, sa seawater, saka yan ay mga filter feeder.
1: Okay.
0: Yung nakabuka lang ang buhanga, yung mga microscopic na mga itong mga pagkain, zooplankton, phytoplankton, yun ang kinakain nila. So, in the case na maraming red tide causing organism sa water column, yun ang makakain itong mga shellfish natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya iba po yung ating mga isda, alimasag at hipon. Siyempre, lumalanghoy, mga kwan po yan.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po. Kaya talagang sa mga pagkakatawang ito, mga shellfish natin ang apektado.
1: Ayun. So, ito po nga isda, pusit, shrimp, crabs, safe naman sila kainin.
0: Opo, maliwanag naman at diyan nakakuha naman sa advisory na ating CK Agriculture. Ikuha na lang natin po yan. Tulungan lang po kami sa pag-disseminate na guided po tayo. At kasama may magdagdag po natin pala dahil maliwanag naman na yan lang ang area na yan, yung talagang bawal manghuli, magbenta o kumain ng source ng mga shellfish. Pero pinaklaro natin na yung mga shellfish, mga pangkaing dagat na galing sa ibang parte ng Puerto Princesa or parte ng Palawan ay ligtas pa rin kainin.
1: Dito lang sa Puerto Princesa Bay as of now.
0: Opo, bilang consumer, siyempre tayo naman ay nandoon na yung consumer safety. Ito nga, kaya nagtulong-tulong tayo na nililinaw, pinapakuan itong advisory natin. Kailangan po, inuulit ko palagi, na babanggit ko na rin, na isang fishery product na manggagaling sa isang munisipyo, ugaliin po na, o talagang required po yan na dapat may sinasabing fishery auxiliary invoice, may certificate origin. Alimawa, galing Dumaran.
1: Opo.
0: So, kailangan may papilyan na galing ng Dumaran. Kasi, for that matter, kung anong munisipyo, may fishery auxiliary invoice. At lalo na kung bandang Taytay, may mga pan din kami dyan, may fishery quarantine inspector din kami dyan.
1: Mm-hmm.
0: Ipadaan pa rin para ma-issuehan ng another document, yung tinatawag na local transport permit.
1: Ayun, para matiyak talaga na galing sa munisipyo, para baka matakot kasi yung mga

0: mga ano natin eh, mga mamimili. Pero pag ano, hindi po, meron tayong permit. Galing munisipyo ito, so safe ito.
1: Opo, opo. Saka ito nga po, ayaw natin din pong maapektuhan yung pinagkakakitaan ng ating mga mangingisda, mga kababayan. At lalong ayaw natin ding i-deprive yung ating mga consumer na kumain ng mga ng shellfish. Basta ito nga po, ma-insure natin, magtulong-tulong po tayo na kuan na yung certificate of origin, yung local transport permit i-secure ng ating mga shipper.
0: Ayun po. Director, kunti na lang. Doon naman sa epekto sa tao. Ito ba, nakakamatay ba itong red tide na ito?
1: Kwan po yan. Kasama may, of course, talagang dahil poison yan. Talagang may, marami na tayong cases na ganun. At depende pati yan sa dami ng nakain, sa resistance ng tao, at yung sa number of cells nga na yan, ay kung ayan, mga 10,000 na ganun. So, siguro, maganda rin. Nandiyan naman ang ating mga medical practitioner, kwantiyan ng mga doktor natin. Makakatulong din po para lalong maintindihan ng ating mga kababayan, consuming public, yung epekto ng red tide kung makain talaga ng tao.
0: Yun, kung talagang marami na siyang makain, posibleng mauwi sa pagkamatay, Director?
1: Opo, posible po. Na kwan po nga doon, yung dami ng poison doon sa kwan, pagkatapos yung resistance ng tao, kung may mga anong tawag pa doon, yung ibang mga may mga comorbidities na talagang kwan. So yun po yung mga contributing factor na that could lead to kwan, possible death. Kaya ayaw natin po mangyari ito. Kaya maganda rin nga po, pinapasalamatan natin. Kasi tuloy-tuloy po talaga yung pagkakandak ng sampling, pagkuha ng sample, monitoring ng sa ating city agriculture. Ganon din po yung ating provincial government. Tuloy-tuloy din po yung pagmumonitor doon sa ating malampaya sound. At kami naman po sa BIFAR, doon po sa ating National Laboratory, Manila, ay talaga pong i-cook natin. Parang reconfirmation para po maiwasan natin talaga yung ayaw natin na may mahilo na kumain ng shellfish.
0: Opo,
1: so, ating state po lahat.
0: Opo, last na lang po, Director. Ito bang red tide, meron ba siyang ano lang duration? Halimbawa, 1 week, 5 days lang, wala na, or ano yung ano yung natural, o may natural way ba para maano to agad, malis ka agad kung manong balik ulit dun sa mababang bilang ng mga red tide causing organism?
1: Ay, tasamang Mike, parang iniisip ko nga, para na rin itong sa pagkuhan ng vulkan eh. Hindi natin makuhan kung kuhan talagang natural phenomenon nito eh. Kung kailan ng aftershock or ito. Pero ang ginagawa namin, lalo na yan, kung may naka-raise na tayo na alert, lalo namin ini-intensify yung pagkuha ng sample ng ating city agriculture sa kanang province agriculture in the case of Malampaya Sound. Yung dami ng sample, yung frequency, mas madalas din yung sample, mas marami. Kasi bago lang natin ulit ma-declare na talagang free na yung isang lugar, mga 3 or 4 samples na pagkatapos may duration niya na hindi ko lang mapanihumpan yung panakin, manual operation, na talagang wala na bago natin ma-declare na safe na. So, ganun po yung protocol natin. Kaya ngayon po, ang panawagan lang natin sa ating mga consuming public, sa ating mga kababayan, sundin na lang muna natin yung ating advisory. At nandiyan pa naman po yung iba nating mga pagkaing dagat. Yung isda, alimasag, and all other fishery aquatic products ay libre po. Maliban po sa shellfish natin na manggagaling diyan sa Puerto Princesa Bay.
0: Opo. Oh. Director, last na lang pala. May pahabo lang. May nagtatanong lang. May nag-chat sa akin. Halimbawa po, meron ho bang tulong na posibleng ibigay yung mga yung inyong pong tanggapan? Halimbawa po, yung mga magsishells natin, mag-aalamang. Siyempre po, hindi po sila makahanap buhay. Ano ho ba yan? Meron ho bang mayroon bang pwedeng ibigay na tulong ang inyong tanggapan pagka sa mga ganyang bagay po? Siyempre may apektado pong maying isda.
1: Tama po 'yon, maganda pong katanungan po 'yon. Yan po ay gagawin natin po 'yan. Talaga pong 'yan ay parang ang tawag noon ay siyempre yung affected sector natin.
0: Mm-hmm.
1: Magka-closely coordinate kami sa city government kay Ma'am Melissa Makasait. Mm-hmm. At yung profile ng mga nagsi-selfish diyan, mm-hmm, kung sino. Siyempre yan po ay, kaya dito naman ha, kasamang Mike, parang pumapasok naman yung palagay kong sinasabi sa inyo. Kahit ikaw, nagapamutay ko, bagasay, sikat-sikat, okay, ikaw ay po. Kaya opo, kailangan, ka-register yan sa barangay mo, kasamang Mike, ha?
0: Opo, opo.
1: Kaya, yun po ang sinasabi ko. Kaya yun po ay pag-uusapan namin ni Ma'am Melissa. In fact, ngayon siguro after our talk, tatawag ako kay Sir Joven Delgado. I-profile natin at ikupan po natin yan, yung affected na fisher folk, selfish gatherer, selfish trader. At sa BIFAR, hindi ko naman pinapangako kung anong particular report, pero marami tayong lalapitan. DSWD, yung ating DOLE, LGO. Kasi displaced po sila eh.
0: Correct, correct.
1: Palagi ko nga po sinasabi na yung suporta na walang may kagustuhan ito.
0: Opo, tama.
1: Nagahanap po ang ating mga fisher folk diyan, magsisiel, pero pwedeng makakuha. So, nandiyan ang inyong pamahalaan para tignan kung paano matulungan. Palagi ko pong sinasabi, ang suporta naman ng gobyerno sa ating mga mangingisda ay hindi lang palaging galing po sa BIFAR. Sa LGO, sa may sinasabi pa tayong kwan eh, yung NDRRM, yung National, opo, OCD, Office of Civil Defense, DSWD. So marami po tayong pwedeng lapitan. Magkukwan po kami, ako po ang mag-spearhead para lumapit sa ating mga other agencies kung paano natin matulungan ang ating mga selfish.
0: Ayun, salamat man po, Director, kasi ano po, ilang barangay po ang apektado dito eh. Ang daming barangay. ilang barangay ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 barangay sung apektado. So marami tayong mga shells gatherer dyan sa 19 barangays na yan. O kaya mga kumukuha ng alamang tsaka mga traders natin. So salamat po sa inyo pong inisiyatibo, Director.
1: Ay matamang salamat Tangay Mike sa nakapag-kuan po tayo tungkol sa mahalagang usaping ito diyan sa ating mahal na siyudad ng Puerto Princesa. Opo. Matamang salamat.
0: Mabuhay po kayo, Director. Ingat po kayo.
2: Shanto.
0: Si BIFAR Regional Director, BIFAR Mimaropa Regional Director Roberto Abrera. Yun ha. So, yun po. Kinumpirma niya nga, meron nga pong red tide dito po sa Puerto Princesa Bay at 19 na barangay ang apektado dyan. Huwag muna ko kayong mag-ingat po tayo. Nakakamatay pala itong red tide na ito. Pag nasubrahan ka ng kain ng shells, pire mo sa advisory ni Sir Joven Delgado, nag-multiply siya ng 10,827 cells per liter. Kasi yung tubig yan, yung sample, water sampling nila, diba? Tinitingnan nila doon sa tubig. Aba, ang daming, ang daming red tide causing organism. Nandiyan na pala yan siya. Yung red tide causing organism, yung pyrodynium bahamens barcum prism, nandiyan na yan. Nag-aantay lang ng trauma trigger, katulad nga, binanggit nga ni, natural phenomenon pala ito eh. Hindi pwedeng i-attribute dyan sa kung madumi yung tubig daw. Hindi ma-attribute yung mga fertilizer, pwede makapag-trigger para makapag-multiply. So, sa ating research, ang pag 1,000 cells per liter ay naturally present no threat or visible bloom. Yan, wala daw, walang panganib. 1,000 to 5,000 cells per liter, very low. Possible Classification niya, very low, pero ang impact level niya, possible respiratory irritation. Mayroon pa rin siyang impact. Ha? 5,000 to 10,000 cells per liter, very low pa rin yung classification. Shellfish harvesting is prohibited na. O, bawal na. So, pag nasa, yun ka, 10,000 na nga eh. Ang classification, very low, pero pinagbabawal na. Pag 10,000 to 50,000 per liter, low pa rin yan siya, pero respiratory irritation increase, cell concentration not yet detectable by satellites. So, ano na rin yan, delikado na. 50,000 to 99,000, medium low, pero maano na din yan. Basta't yung pinaka-high, 1 million eh. Severe respiratory irritation, widespread fish kills, and visible water discoloration. Ayun, talagang matindi na yun. Pero sa atin, yung classification niya, 10,827, na ano siya, nasa low. Classification niya, low respiratory irritation increases, cell concentration not yet detected by satellites. So, pero nakakamatay po ito, ha? Diyan sa atin pong mga kababayan, huwag muna kayo kumain ng shellfish na galing sa Puerto Princesa Bay. Sa Malampaya Sound at sa Honda Bay, safe po kayo, safe. May nagtatanong sa maingisda ba? Sa maingisda daw ba? Kasama po yung maingisda. Bawal mo nang kumain ng ng shellfish diyan mula sa barangay may isda. Mga katropa. Bawal mo na. Tsaka yung alamang bawal din muna sa Puerto Princesa Bay, ha. Robin Batersal Ombe, hi taga Palawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa Ombe family. Yan, mga taga Barangay Concepcion, dati po kami diyan sa Tarabanan, sa Sitio Hinunukan. Jolita Chongson Capini, good morning, shout out sa Mandragat, sa Mako, God bless po. Gerald Philip Paalan, Danshirt, gandang araw mga katropa at kagawad Mike. Rina Monteverde Amoyo, good morning, watching from Barangay Maingisda, Sherdan. Ma'am Lady Crown, good morning. Sir Ding Estrella, ganang tanghali ka tropang Mike. Magandang tanghali po, Sir Ding. 11:43 ng tanghali, mga katropa. Ang ating oras atin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Mag-tsaa muna tayo, mga katropa. Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga, subukan ng Santon Gold Herbal Tea. May moringa po ito, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong sa kalmadong tummy, pag-ease ng bloating at mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Warm, natural at swak sa daily wellness routine, isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Magbabalik pa ang iyong programang Sentro makalipas lamang ilang patalastas.
2: Sentro. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
6: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
7: pain. Tanggal ang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpipili sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
8: may collagen
9: at glutathione pa.
8: At sa lasa,
9: kape-kape.
8: Panalo ka dito.
9: Ayan, subukan nyo.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
16: Ang pinako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mga katrupa, exciting!

0: Sa iba pang balita, katropa, si Senator Amy Marcos pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Bloc. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Bloc at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Bloc na anya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senator Francis Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa bagong Majority Bloc. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pampalakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan ito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalampan ng provincial fisheries officials ang kabuuan halaga ng pinsala ng fish kill.
2: FM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita, mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaunay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap, kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7, at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa 2 commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Pumating si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTO San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTO Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14 anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag. Kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
6: Inusura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Cebu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburan ang mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang hurisdiksyon ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Cebu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor, kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather Update.
0: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
7: Katropang Buddy, batay sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas na hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna, at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
7: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides, ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
7: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rain sa thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
7: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog

0: Balitang International. Ang Balitang International, ihatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang paikaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Xiaocun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambay ng Pilipino sa mga Venezuelan.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
0: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
0: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Pembroke Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
2: Report. Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Pembroke Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Pembroke Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176.

0: Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
1: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nation.

0: Na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Upang sakit. Sa ngalan po ni Doc Remilito Kuya, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan, ha? I-text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasala, hindi po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating po mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng atin pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement, especially ang atin pong Ultimate Trio. Magkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa atin pong mga kinakain o sa mga supply ng atin pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Kaya nga, yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre, hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron kang suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
0: Nawawala. Oo.
1: Unahin natin yung mga fibers. Kasi ang fiber sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa, ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin kung paano yun na pinalaki, pinatubo.
1: Sa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa. Kasi yung mga tinatawag ng urban farming, kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama, Dok.
1: Diba? So, kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda, gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong Ultimate Trio bilang pang-suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Ricky Shaui. Bumibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumitso yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito o, nabibili ko lang ngayon. Susundan ko pa uli ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan mo natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba doc? Ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis.
1: Actually, yung colon, tinatawag din yan large intestine. Doon tayo magpo-focus ano, kasi yeah, ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Mm-hmm. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Mm-hmm. Pero yeah, sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan appreciate. Kasi yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Oo. Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mong sigmoid colon. Mm-hmm. May rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira mm-hmm sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good mm-hmm microorganism doon sa loob ng ating colon. So yung mga mikrobyo na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and mm-hmm fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon ano,
0: area.
1: At ibig sabihin yung gut health natin ay malaki ang impluwensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Doc, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Doc.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo at saka hindi normal yung yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
1: Maari.
0: Oo.
1: Alam mo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool o dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba? Sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon. Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag mayroon naman mga infection, eh pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, halimbawa nakakain ka ng isang maraming bacteria, ano, contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano. So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate. Na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yun sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa, hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwede magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon. Pero naalala niya 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
4: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka. Masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
4: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yon.
4: So ibig sabihin for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, o kasi depende yan sa galaw ng colon mo ano. So tandaan po natin napaka-importante ano do sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo malaking problema ano. O yun ang ano natin mga katropa.
4: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang nakaimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng, ano eh, ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut. Kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga kondisyon gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. Yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No? Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Sa kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. Ano?
4: But unfortunately, Doc, sa condition ng ano natin ngayon, food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang atin pong malaking bituka.
1: Yes. So, yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
4: Yan na nga.
1: Laking pahirap yan. Halimbawa, lagi kayo nagpapandisal. Tapos wala naman kayong kinakain na fiber. Ano, sabi ng iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila yan.
4: Kumbaga parang binibigyan mo ng ano, no? Binibigyan mo ng salot yung mga colony dun sa loob ng yung colon area.
1: While kabaliktaran, yung mga bad bacteria naman, yun ang gustong-gusto nila. Yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila naniniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa ano, maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin. Oo. Yun, yung mga ano, ganun din yung ano, yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit na antibiotic na hindi tama, eh nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
4: Yes.
1: O, ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. O, ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin. Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw nag once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yon. Okay? Constipation daw, pag gumabot ng 3 days, hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yon. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day. Na hindi matubig, ha? Kasi pag matubig, hindi yan ano, hindi normal yan. Ayan, yung constipation, isa yan. Ano? So marami nang mang way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan. Yung fiber lang naman yan. Saka mga sa pagkain, mataas dapat yung ating digestive enzyme.
4: And fluid intake.
1: Ngayon, yung mga diarrhea, given yan, kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants na nakain, pwede ka magka-diarrhea. Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagka-cramps, nagbo-bloat. Minsan, mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan. Ang tawag doon, irritable bowel syndrome. Ano? And also, hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas. Almoranas naman, sa tingin natin, simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na. Hindi na tuwid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo. Ano? Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis, ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga, ano, mga usaping sa media, sa social media, about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon. Ano? Na pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
4: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Doc, na ano, no?
1: Oo. Ang problema noon, kapag yun ay naging tirahan ng mga bad microorganism.
4: Yan,
1: Oh, kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis ano. Actually, yung diverticulosis yan yung packeting, pag namaga, yun yung diverticulitis. So, yung marami pa yung iba eh. Yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer. O, kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon. At alam mo ba, pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Maraming dahilan yan, no? Yung pag-develop ng colon cancer.
4: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na, na kind of cancer.
1: Oo. Sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel eh, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema. So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy. Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan yung dumi sa bukol, eh talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun. And next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer. Ano? So, ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilisan. Unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content ng kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
4: Isda, walang fiber yan.
1: Zero fiber yan. Kahit mataas content ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema. Mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. At based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba, mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. Talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing chan daw, eh mahilig sa mga ganito. Kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, eh hindi mo na talaga kaya yung amoy. Ano? Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talagang hindi ko maipaliwanag. Pero yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag.
4: Wala pa
1: yung doon tofu na pinabulok. Sarap na sarap sila doon. Pero habang dumadaan ka, parang hindi mo maano. Kasi parang hindi tayo sanay. Pero sa kanilang kultura, nakitaanan nila ng benepisyo. Kasi ang ano doon, yung mga soy products, maraming ano yan. Maraming, ang tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
4: May natikman ako, Dok, yung nagpa-Japan tayo. Meron silang sikat doon yung fermented na soybean.
1: Mahirap-hirap din. Natto ba? Natto?
4: Oh, parang yun. Natto. Natto.
1: Oo, na parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually, yun ay napaka-healthy ano, for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Ano? Yan. Yung mga pagkain ng ano, garlic, onion, banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya. Ang soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism. Ano?
4: Dito sa atin, Doc, meron din tayo mga ano, na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag diyan, Doc, tapoy. Yan.
1: Ayun, kung isa, yan. Actually, sa may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy, na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome.
4: Yan,
1: o, kaya kung kumakain kayo, no, ano yung pinapanis ba na kanin yun?
4: Oh, Doc,
1: O sa mga taga-norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
4: Paano ba gumawa niyan, ha? Actually, yung father ko kasi ano yun siya, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang, hindi na ipasa sa atin yung paraan. Paano gumawa niyan, ano? So yun sila daw, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuhin natin ng mga friendly or healthy bacteria.
1: Yes, yun ang isa sa ano, essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, ano? Mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, ano? Tsaka kumain tayo ng ano, nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong diyan, paano po magiging healthy yung bituka? Hindi po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan niyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program, ano. So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras. Ano? Mm-hmm. Katulad ng mga enema, noong una pa, ang tawag nila yan, labatiba, mm-hmm. na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics.
4: Mm-hmm. Yan,
1: oo. O, yung colonics, medyo may kamahalan, pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman, ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang ano eh, gumagamit ng kape, mm-hmm. yung tinatawag na coffee enema. Ano? Mm-hmm. Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon, okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag naingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, mm-hmm. yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, mm-hmm. nag-i-improve talaga yung kalusugan nila.
4: Oo.
1: At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon. At ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, eh posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O, kaya kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol mm-hmm. sa soybeans, ano? Mm-hmm. Nandun yan sa ating produkto lang, yung sa ating Santon Plus Coffee Mix mm-hmm. na mayroong soy powder na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
4: Mm-hmm. Ayan, sa mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong pong colon area, unti-unti nating baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan.
2: The secret of health.
4: And sa mga katulungan, patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, may po mga inquiries, ay atin pong manapakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Hey, good morning po. Ano pa pangalan natin po?
6: Kirina.
5: Kirina.
6: Kirina Buboy.
5: Buboy.
6: Hmm.
5: Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
6: Opo.
5: Ano product na yun?
6: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
5: Santon Gold capsule. Gold, oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
6: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
5: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito.
6: Oo.
5: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
6: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nagaikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
5: Nagsusumpa pa po kayo?
6: Opo.
5: Sa edad ng 93?
6: Oo. Okay. Maraming nga nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
5: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
6: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na Maganda. Malusog.
5: Salamat nanay ha sa inyong pampatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Easter Health.
2: Sunzone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Sunzone Gold Coffee Mix.
7: Atay, after nyo pong matikman yung Sunzone Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
8: Kakaibang lasa ng Sunzone Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ikaw, diabetic, hindi matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
7: Pasok po sa pag-lasa niya, no?
8: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Sunzone. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
7: So, nagkakapi po talaga kayo ng Sunzone Gold Coffee Mix, tatay?
8: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sachet, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
7: Thank you po, tatay.
8: Okay to.
2: Sunzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sunzone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan. Nagpapatunay na gumamit ng Sunzone Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
10: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sunzone Herbal Oil?
9: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay nayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sunzone Herbal Oil.
10: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
9: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sunzone Herbal Oil at napakaganda pong gamitin lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sunzone Herbal Oil.
2: Sunzone Plus Herbal Oil. The secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
2: Magandang hapon pong muli mga katropa.
1: Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagka-cramps ang atin pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang atin pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunuot Doc yung init at lamig nito sa atin pong mga kalamnan para i-relax yung mga matitindi yung tensions ano, ng atin pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyong pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, yung iba halos hindi maikiling yung kanila pong baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan Doc kung merong kasabay na massage. Ayan.
2: Oo.
1: Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
2: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract. Ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation. Yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
1: Yeah,
2: kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, diba? Yung mga ngalay, nararamdaman mo. Ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw in haplusan, especially kung mayroong ganito kagaling na produkto, Santone na Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang hinganga ka sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. O, saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, parang naka-powder lang.
1: Yan sa mga kababayan natin ha, Santone Plus Herbal Oil, available lang po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Doc, may nag-text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margie po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon, Doc, marami talaga nag-suffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga paranakit ng ulo. Wag na wag pong mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated, mga kaibigan. Minsan, yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpo-persist yung pain na inyong nararanasan, mas maganda magpa-konsulta, Doc.
2: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yun. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
1: Yan ha. Para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun eh, ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Alarm ng atin pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin. Ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng atin pong brain area. Merong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache. Ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress, yun nag-create ng tension headache sa atin pong ulo, mga kaibigan. Ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun kasi Doc, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
2: Iba-iba kasi yung headache eh. Depende rin kung anong dahilan.
1: Yan, opo.
2: Pinaka-common yata yung tension headache. Dahilan sa stress, yan, yung pressure. Saka minsan pag nalipasan ng guto.
1: Yeah, isa pa yan.
2: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. common trigger niya yung hormonal changes. Mm-hmm. So, pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
1: Yeah.
2: Oo. Kasama din yung mga nasal congestion, yung mga mm-hmm sinusitis, uh-oh, kasama ng headache na yan. Ano. So iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, ha, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin mm-hmm sa headache.
1: Mm-hmm. So yun yung mga ano, triggers, kumbaga, no? Ng headache po natin.
2: Yung hypertension na headache naman, iba rin yun. Parang mm-hmm buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa bato.
1: Sa bato. Oo.
2: Minsan, sa mata din. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache meron kayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ayan. Ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
2: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una mm-hmm nating coffee, eh, meron siyang ano, soybean powder.
1: Yan.
2: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay designed para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan.
1: Oh.
2: Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So kumbaga, iba-ibang meron din tayong isa, yung premium D3 coffee mm-hmm mix. Iba naman din ang content noon. So it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Eh Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. Mm-hmm. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
2: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis mm-hmm o diverticulosis, yung mm-hmm colon packet,
1: uh-oh,
2: ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
2: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung mm-hmm pinakang ano, talagang pwedeng gawin. Mm-hmm. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber
1: mm-hmm
2: para ma-ease yung tension. Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber eh, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber mm-hmm bawasan daw
1: mm-hmm
2: based sa ibang doctors. Kasi nga mayroong tendency ng mamamaga
1: mm-hmm
2: yung ganyang condition. No?
1: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine mm-hmm nagkaroon ng packets yung ano mo, yung colon area.
2: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, oh, every time yan, mga katropa, ha? Every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umaano ka, umiiri ka ng husto. Nagpe-premera segunda mm-hmm kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga pockets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga packets po na iyon.
2: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan ng ano eh, ng descending colon.
1: Oo.
2: Kaya iba yung area na yan before sigmoid mm-hmm colon.
1: Mm-hmm.
2: May corner yan eh. Mm-hmm. So diyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon, kumbaga sa choke point, yun mm-hmm yung choke point eh.
1: Oo.
2: O, kaya ang advice talaga dyan, halimbawa may diverticulitis ka, mm-hmm, mag-light diet ka muna.
1: Mm-hmm.
2: O, katulad ng, for example, mga broth muna.
1: Mm-hmm.
2: O, yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna, ang kakainin natin. Mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yeah,
2: yan ang isa sa pinakang ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero nandun pa rin yung risk ng every now and then pwedeng mamaga siya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nga meron ng mga tinatawag na ano, packets yung mm-hmm colon natin.
1: Ang dapat na lang dyan na isang gawin, Doc, is as much as possible, mapahealthy mo yung
2: pagdumi.
1: At the same time, Doc, yung dami ng friendly bacteria
2: yes.
1: doon sa iyo pong colon area Tama. Para sila yung magkocontrol doon sa mga bad bacteria na nandun sa colon mo, na yun sila yung possible na mag-create ng inflammation.
2: Mm. Saka marami din pwedeng gawin na ano, management sa naturopathic modality, mm-hmm. yung mga mild enema, labatiba na hindi masyado mataas yung pressure, ano, mm-hmm. para lang mabawasan yung dumi na nakakontakt dun sa wall ng colon natin na nagsettle dun for many, many years. So yun ang ginagawa natin. Marami mga pwedeng formula. Pero ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods, ano, yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangosteen. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito. Mm-hmm. Hindi kasi ang gaya ng common constipation eh, na walang physical na changes doon sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
1: Mm-hmm.
2: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
1: Mm-hmm. Hello, Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabota City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
2: Mm-hmm.
1: Uminom na po ako ng Santon Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
2: Wala naman akong nakikitang problema na kung inumin mo ng after meal hindi pwede.
1: Mm-hmm.
2: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
1: Mm-hmm.
2: O kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
1: Mm-hmm.
2: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, yung capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
1: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain.
2: Oo.
1: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
2: Ano? Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun, okay lang po yun kaysa wala. Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano. Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, one to two times, two to three. So yung two is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, two to three capsules taga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, one capsule, okay na rin yun.
1: Mm-hmm. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
2: Puti-puti? Mm-hmm. Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko ma-imagine. Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganong factor.
1: May irritation ba?
2: Irritation
1: na
2: ba?
1: Na nangyayari sa skin mo?
2: Oo.
1: Meron kasi Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang kagkakaroon ng problema.
2: Mm-hmm.
1: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa iyong skin area.
2: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy. Mm-hmm. Minsan fungal infection yun. Oh. Tinatawag nilang an-an.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa. Yung mm-hmm. sa

0: Okay. Mm-hmm. Doc, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix. Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
1: Pangangati? Kung wala ka namang contact sa mga irritants, eh baka may allergy ka. O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander? Or paminsan-minsan lang. Kasi may mga ano eh, may mga food sensitivities tayo. Mm-hmm. Individual kasi yung food sensitivities natin.
0: Mm-hmm.
1: Na hindi natin alam ano yung anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo tapos sa specific area, kung wala naman pong kumagat na mga langgam diyan, whatever, ano talaga yan, sort of allergic reaction. Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal.
0: Oo.
1: Alam mo, nangate. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Oo. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun na mahirap. Oo. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo.
0: Mm-hmm.
1: Baka may nakain ka na every time na makakain mo, nag-react yung katawan mo.
0: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger ng allergies mo na yan.
1: Kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam eh. Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagati nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay, pag may pulang langgam lang.
0: Oo.
1: May mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo eh.
0: Mm-hmm.
1: Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun ang nangyayari.
0: Ayan. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po naman manhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yes to Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
1: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano? At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayong mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beat CN, Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio. I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo, nailagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapasok. Parang mga 40 degrees Celsius, ganun.
0: Mm-hmm.
1: Ibabad nyo yung kamay nyo na mamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common niya sa mga diabetic saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na rin nararamdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh parang hindi nila maintindihan. So yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa diyan yung pagkasira ng nerves, which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya kung mga bitamina ang tinatanong, yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at ng iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba? Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo. Kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa dyan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyadong masipag, yung ang trabaho makutingting, di ba? Yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtanda nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh, yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy. Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng akrampatang protocol.
0: Mm-hmm.

0: natin ha. Ang mga katropa natin dyan, ako, napakabilis ng oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, eh sa mga susunod po, ano programa po natin? Atin pong tutugunan ang inyong mga inquiries. Dok, makapahabol ka pang mensahe, Dok, sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programa. Thank you at sana nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede natin mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Dok Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo, mga katropa.
0: Thank you so much, Dok. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Dok Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: And syempre, mga katropa natin, magandang Friday sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga katropa natin dito sa Lungsod at Lalawigan ng Palawan, mga katropa natin, samahan niyo po ngayong hapon. Si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again, dito pa rin po sa programang X-Rated. Siyempre, mga katropa natin, pwede nyo po akong i-text, i-call sa ating mga hotline numbers kung meron po kayong mga gustong batiin, meron po kayong gustong maipanawagan, at meron po kayong mga gustong naka-live na ba tayo? Kung meron po kayong mga gustong i-shout out, meron po kayong mga request na song, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po ako tawagan sa ating hotline numbers na 0985-20-22713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, magandang hapon po dyan sa ating mga katropa na talaga namang busy-busy sa araw na ito at sa oras na ito dahil talagang nagpiprepare na sila para mag-weekend. Nagpiprepare na kaagad-agad talaga sila, mga katropa natin, para syempre alam nyo na talagang preparation na ito mamaya dahil syempre mahaba-habang tulog na naman kinabukasan. Ba't di ko makita yung live? Di ko siya ma-share, kakaloka. Ano ba? Wala, hindi ko makita. Bakit? Bakit ka hindi makita? Nakapag-share na ako eh. Ayan, mga katropa natin, meron ng mga tumatawag. Meron na tayong mga katropa dito na busy-busy na naman sa hapon na ito. Kaya naman, ayan. Pagpasensyahan nyo na, dahil inaayos ko pa yung anak ko eh. Wait. Hello! Good afternoon!
1: Hello!
0: Hello po! Magandang hapon!
1: Magandang ka po sa hapon.
0: Naks naman talaga ho. Si Ate Ria ba to?
1: Opo.
0: Oh, ikaw pala yan. Ikaw pala yan, Ate Ria, ha? Kamusta ka naman, Ate Ria?
1: Okay lang po, DJ.
0: Okay na okay.
1: Ay, hindi pala ko okay.
0: Bakit?
1: Ay, hindi pala ko okay, malungkot po ako.
0: Bakit ka naman malungkot, Ate Ria?
1: Walang kausap.
0: Anong nangyari sa ating dalawa?
1: Walang kausap.
0: Ay, ako na nga, oh, magkausap na nga tayo. Ano pa bang mali? Ano pa bang kulang?
1: Bukas kasi wala ka na naman hanggang Linggo.
0: Gusto mo ba mag-usap na lang tayo na mag-usap? Hindi na talaga tayo magpapahinga?
1: DJ?
0: Po!
1: May tinong lang po ako. Nakablock po yung number na isa. Hindi ko po matawagan.
0: Alam nyo, ang daming may problema dito sa ano. Kasi ang sabi nila, hindi daw sila makatawag. Sa Ate Norba din, nung naharaan, sabi niya hindi daw siya makakall. Nung chinek ko naman kung nakablock yung mga number, wala naman kaming nakablock na number. Hindi ko din ba alam?
1: Hindi ko po makontak, nagatutot lang po siya.
0: Hindi ko din ba alam kasi chinek ko yung call logs namin. Tamo ha, check ko ha. Wala kaming nakablock na mga number. Oh, wala. Zero.
1: Hindi ko po matak.
0: Hindi ko din nga alam eh. Hindi ko alam kung bakit ganon.
1: Yung isang number lang yung matawagan ko.
0: Sige, ipapacheck na lang natin ito sa technician natin, ha. Tatanungin namin kung ano, ipapaayos namin yung phone. Siguro baka may ano na rin, may problem na rin siguro ito. Kasi hindi lang ikaw yung nagre-reklamo na hindi makakall, eh. Yung isa rin sa atin Norba din nung nakaraan, nagsasabi rin siya na hindi rin daw talaga siya makatawag. Pero sige, ipapaayos natin ito. Para sa Monday, makakatawag na kayong lahat. Wow! Sige, Ate Ria, bumati ka na lang muna, Ate Ria.
1: Sige, sa ulo nyo rin po yung number ko, di ba?
0: Uy, hindi ko sa ulo. Number ko nga, hindi ko sa ulado. Hindi ko
1: yung ano?
0: Hindi ko nga sa
1: ulo. Yung number.
0: Ha? Anong number mo?
1: Yung number ko yun. Yung ano po, yung 09058465391.
0: 391, hindi ko kabisado yung number mo. Ito ba? Ito yung pinapantawag mo?
1: Opo.
0: Hindi ko nga makabisado ang number ko. Gusto mo kabisadoin ko ang number mo? Ang number nga ng asawa ko na hindi ko makabisado-kabisado kahit araw-araw na kami nag-usap. Pero sige, ipa-check natin yung cellphone. Tanungin natin kung ano yung problema ng cellphone. Baka yung cellphone din talaga yung may problem. Iaano ko, Ate Ria, itatanungin ko po. Sige, Ate Ria, wala ka bang request? Wala ka bang babatiin?
1: Oh, may binabati po ako diyan sa ano, sa may Sanbatua, diyan sa may Mapi po. Si ano, Rene. Rene family po.
0: Mm-mm.
1: Tapos si Dumaraog. Binabati ko rin po sila ng mga dangapon. Si Auntie Inday Bungor po, binabati ko po sila ng magandang hapon. Tapos si, ano po, Angel Bugtong, tapos si Auntie Poring po, binabati ko rin sila ng magandang hapon.
0: Okay.
1: Sino pa nga yung ibang nababati?
0: Napindot ko. Ate Ria, I'm sorry. Ako yung may kasalanan na pindot ko. Pindot ka kasi ng pindot. Nakakaloka kang babae ka. Ate Ria!
1: DJ, namatay po.
0: Hindi ako, napindot ko. Kasalanan ko yun.
1: kasi may
0: gagawin ako sa phone. May check sana ako. Kaso napindot ka, sorry. O, tapos sino pang babatiin mo?
1: Wala na po, nakalimutan ko na, namatay na yung cellphone eh.
0: Sorry na talaga. Ako yung may kasalanan. Oh, sige, ano na lang request mo na song?
1: Yung ano po, yung Dumating Ka.
0: Dumating Ka?
1: Tapos yung... Opo, si ano po yung nagkanta yung si Bandang Lapis po.
0: Bandang Lapis?
1: Opo.
0: Okay,
1: tapos
0: sige.
1: Tatlo.
0: Hindi ko lang sure kung mapiplay ito ng tatlo, ha?
1: Sige po.
0: Sige
1: po. Where are you now, though?
0: Where are you now? Okay, sige po, Ate Ria.
1: Tapos yung isa, paano na kaya?
0: Paano na kaya? Okay, sige po.
1: Sige po.
0: Where are you now? Eto, nandito pa din kung saan mo ako iniwan. Hello! Magandang hapon!
2: Magandang hapon po.
0: Yes. Hello po. Sino po ito?
2: Ay, si Noli po ng Brooks Point.
0: Si Noli ng Brooks Point. Hello po, Ate Noli.
2: Good afternoon din po.
0: Yes po. Saan po kayo banda sa Brooks Point?
2: Sa bayan po, ma'am.
0: Sa bayan po kayo, banda. Uy, parang ano, parang mahiyain yung boses ni Ate Nori. Ano po ba, Nori? Nori or Noli?
2: Yoli po.
0: Yoli. Sorry. Pasensya na ka, Ate Yoli, ha? Kasi bata pa ako, pero minsan bingit din talaga ako, eh. Oo, okay. Totoo, inaamin ko na talaga yun, eh. Ate Yoli, meron po kayong asawa. Or dalaga po kayo?
2: Ay, wala na po.
0: Ah, wala na po yung asawa ninyo?
2: Wala na.
0: Wala na.
2: Pero, wala na
0: po. Pero may asawa po kayo? Ano pong wala na?
2: Wala na, ma'am.
0: Nasa langit na po ba siya? Or ng ibang bahay?
2: Nasa langit na po.
0: Ah, nasa langit na. Ayun. Talagang ginagabayan tayo ngayon ni Kuya. Ano pangalan ng asawa niyo po?
2: Norman.
0: Norman. Oy, talaga naman. Yoli at Norman. Napakagandang combination naman. Kuya Norman, kung nakikinig ka man ngayon, magandang hapon po sa inyo. Oy, malay mo naman, nakikinig ngayon ng radyo si ano, Kuya Norman. Diba? Malay din talaga natin kung naririnig tayo. Okay. So, po? Ano po?
2: 2010 pa po namatay.
0: Ah, 2010 pa namatay. Medyo matagal-tagal na rin pala. So, 16 years, no? 16
2: years naman.
0: Oo. 16 years, di ba? 2010? Oh, 16 years na. Oo, mag-16 years na siguro or 16 years na. Anyway, sige, Ate Noli, Ate Yoli. Meron po ba kayong gustong i-shout out? Meron po kayong gustong batiin or meron po kayong gustong ipanawagan? Sige po.
2: Binabati ko lang lahat ng mga kapitbahay ko dito sa Edward. Yun lang po.
0: Wow! Talaga naman, ang dami mo naman binati. Akala ko pa naman, ang dami-dami. Ito na yung pagkakataon mo, Ate Yoli. Ngayon lang kita nakausap. Ngayon ka lang tumawag sa amin, no?
2: Opo, ma'am. Matagal na po kasi ito, ma'am, yung number na hinihintay ko. Ngayon ko lang po na ano. Ngayon ko lang po na...
0: Natawagan.
2: Ngayon ko lang po natawagan.
0: Ayan, maraming salamat, Ate Yoli, ha? Kasi kahit papaano, nakatawag ka pa din sa akin. Thank you, Ate Yoli.
2: Thank you din, ma'am. Bukas ay sasunod na lang po ako mag-request, ma'am. I-try ko lang ito.
0: Okay po, Ate Yoli. I-save mo na ang number na ito dahil araw-araw gabi tayo mag-usap. Ginawang call center. Thank you, Ate Yoli. I love you. Mag-iingat ka palagi.
2: I love you din po.
0: Okay po. Ma'am. Sige po.
2: Bye-bye.
0: O, di ba? Ay, may tumatawag agad. Hello? Hello?
3: Hi. Hello po.
0: Hi, hello. Magandang hapon.
3: Magandang hapon naman.
0: Mas maganda ka pa sa hapon. Hello, bumati ka muna.
3: Mag-request lang po ako ng song.
0: Ay, ano request mo song?
3: Yung Cry.
0: Cry, oh cry.
3: Madilya yan nag-awit. Ay,
0: si Nanay Susan pala ito. Akala
3: hindi.
0: Ko na, ay, hindi ba? Ay, hindi nga.
3: Hindi.
0: Si Ate Ria? Renaline?
3: Hindi rin.
0: Pero
3: hindi rin.
0: Nabubusesan ko yung boses niya. Hindi ko lang matandaan niya. Wait lang ha. Huwag kang... Ah, si Nanay Lulia! Confirm! Si Nanay Lulia na para bang mananalo ko ng 1 million nung nahulaan ko yung pangalan.
3: Natagal mo kasi, ma'am. Hindi ako nakapagawa.
0: Pero alam ko, nabobosesan ko nga yung boses mo. Pero hindi ko lang masyadong matandaan. Nanay Lulia, kamusta naman po kayo?
3: Kung sabihin okay, okay rin. Kung sabihin na hindi, hindi okay.
0: Ayan. Kamusta naman po si ano, yung apo ninyo, si... Sino na nga ito? Si Aiza.
3: Si Aiza. Yun na nga po, problema ko.
0: Ano ang ginawa ni Aiza? Pero nandyan siya sa inyo.
3: Lumayas din po. Nagpunta sa kuya niya.
0: Ay, nako. Okay na yan. Basta nandoon siya sa mga kuya niya, auntie niya, tito niya, kung saan-saan man siya. Basta, wag lang talaga doon siya magtulog-tulog sa kanyang boyfriend.
3: Yan na nga, ma'am. Sinasabi ko sa kanya, saka ka na lang sabi ko mag-asawa kung tamang edad ka na.
0: Yes.
3: Kaya lang matigas yung ulo niya.
0: Ay, nako. Ang hirap mag-asawa sa panahon ngayon. Diyos
3: me.
0: Kung ako
3: gusto
0: nga lang...
3: Sa wifi yan, sabi ko, huwag ka magpapabash. Huwag ka muna magpapabash sa wifi yan. Nakakahiya kasi maraming tao doon.
0: Yes.
3: Gusto niya lang, para silang mag-wifi.
0: Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, gusto palaging online, na nakaano, sa mga Facebook, updated, sa mga kaganapan. Pero ako, nanay, kung ako papipiliin, kung ibabalik ako, parang... Stop muna siguro ako. Kung ako lang ha, kunyari lang talaga may chance na ano, parang napapagod na nga ako magtrabaho. Hindi ko na nga masyado nakakausap yung asawa ko. Sabi ko na lang sa kanya na, bukas na tayo mag-usap, pinaantok na ako. Wala, hindi namin nag-uusap. Diyos me. Sa sobrang pagod. Parang tapos magjowa-jowa pa kayo. Hey! Diyos may umarimar.
3: Gusto ko na. Gusto pa nga siya na ipag-aral. Sabi ko, mag-aral ka muna habang buhay pa ako, mag-aral ka muna.
0: Yes, hanggang ayaw merong... Ayaw niya na mag-aral, hindi na siya nag-aaral.
3: Hindi na po, ma'am. Ayaw niya ng araw.
0: Ay, sayang naman. Magsisisi yan siya. Sabi ko, magsisisi siya sa huli.
3: Yan na nga, ma'am. Sabi ko, habang kaya pa namin, mag-aral ka muna.
0: Hanggat ayaw may nagpapa-aral, go lang. Ang hirap niyan, mahirap yan.
3: Kung baga siya kwando, parang sinasakal ko na siya. Hindi ko siya malaya.
0: Ano bang gustong klaseng malaya? Diba? Alam nyo, nakakapanghinayang ito sa mga kabataan, ha? Pag pinapaaral kayo, mag-aral kayo. Kasi darating yung time na kapag gusto nyo nang mag-aral, wala nang magpapaaral sa inyo. Ay nako, sinasabi ko sa inyo. Diyan kayo magsisisi kapag nasa 20s na kayo. Doon nyo marirealize talaga, as in yung pinaka-peak talaga ng mga estudyante, doon nyo marirealize na, ah, sana pala nag-aral ako. Sana pala nakinig ako. Sana pala inayos ko yung buhay ko. Ay, nako talaga. Okay, sige, hayaan mo na, nanay. Huwag ka nang ma-stress. Ano na lang ang request mong song? Maliban sa cry. Oh, cry.
3: Cry at saka yung There Is One po, ma'am.
0: There Is One. There Is One. Okay, sige po. Thank you po. There Is...
3: Pasubtugin mo, ha?
0: Okay po, sige
3: gusto
0: po.
3: Gusto ko lang kasi marinig yung awit namin.
0: Okay po.
3: Sige, ma'am.
0: Okay po.
3: Salamat.
0: Sige ingat. Po. Ingat po. There Is One pala. Kala ko There Is One. There Is. D-E-A-R-I-S-T. There Is One. So anyways, mga katropa natin, again, magpapaalala naman po tayo sa ating mga estudyante. Please, kapag meron po nagpapaaral sa inyo, mag-aral po kayo. Kasi darating yung time talaga na kapag gusto nyo nang mag-aral, hindi na kayo makakapag-aral dahil na-late na kayo, hindi na kayo updated sa school. Kaya please lang, kung merong nagpapaaral sa inyo, mag-aral talaga kayo kasi darating yung time na marirealize nyo kapag nasa 20s na kayo, dun yung maiisip na, ha, sana pala nag-aral ako. Sana pala nakinig na lang ako kay nanay, kay tatay, kay lula, kay lolo, ganyan. Kasi pag nasa 20s na kayo, sinasabi ko sa inyo, balikan nyo ako pag di nyo na-realize yan pag nasa 20s kayo, ewan ko lang. Hello po! Magandang hapon!
4: Hello, ma'am! Magandang hapon sa'yo, ma'am!
0: Yeah! grabe yung intro, no? Talagang, ano na kasi, Friday na kasi ngayon, kaya talagang level up talaga yung boses natin. Nanay! Kamusta po kayo?
4: Ito, ganun pa rin. Maganda pa rin.
0: Yan ang gusto ko. Talagang confident na confident, diba? Okay, hindi tayo papatalo dyan kung kagandahan lang din naman. Ilalaban ko talaga ito si Nanay Susan. Sinasabi ko sa inyo, kung merong mga gandang lola dyan, ilalaban ko talaga ito si Nanay Susan.
4: Abog, grabe.
0: Oo, nanay, ilalaban talaga kita sa kagandahan. Sinasabi ko sa inyo, si nanay talaga ilalaban ko.
4: Marami man yan, ma'am, ang maganda, ma'am.
0: Ah, hindi. Ikaw ang maganda sa aking paningin. Grabe. Sa totoo lang talaga. Di ba sabi ko sa inyo, nanay, gusto ko pag nasa edad na kayo na ganyan. Although sabi ko nga sa inyo, love na love ko talaga yung nanay ko. Love ko yung nanay ko talaga. Pero, kung ano talaga, sabi ko kung nasa gantong edad na ako, sana kasing ganda mo ko, nanay. Totoo lang talaga. Eh, nanay, ilang taon na kayo?
4: Ano? 67.
0: Oh, 67. Hindi halatang 67, guys. Napakaganda ni Nanay Susan. Oh my God. Grabe. Parang hindi mo malalaman na 67 lang siya kasi, nanay naman, bakit naman ganyan yung ganda ninyo? Sana pag tumanda talaga ako, ganyan din talaga ako kaganda. Kakainis ka talaga.
4: Hindi na ako nag... nang kung ano-ano lang, ma'am, nagandahan ka pa.
0: Ay, tapaano na lang kung nakalipistick ito. Talaga, nakalipistick na pula. Grabe talaga. Nanay, I love you, nanay. Love na love talaga kita.
4: I love you rin, ma'am. Miss na miss kita.
0: Thank you, nanay. O, sige na, nanay, bumati ka na dahil ano na natin ang iyong kagandahan. Next.
4: Una-una lahat, binabati ko dito ang anak ko na si Maricar at kanyang asawa at ang apo ko nga na si MM kasi nakapunta dito sila sa bahay.
0: Wow, okay po.
4: Binabati ko sila ng magandang hapon at mga kapitbahay ko dito, si Nini Solita na Antolino, si Junjun na Lakaw-Lakaw, si Bindi na Milones, at si Lini na Esteves, si Lia Harden, at si, ano, si pamilitan nyo doon sa may, ano, sa Sarasa, sa may Mainit, o sa may, ano, sa may Mulnod, bago pamili Pabian, ginabati sila ng magandang hapon, at si, ano, si John na Panday, ginabati ko sila doon sa Batarasa na magandang hapon, at si John Vlad, ginabati ko siya na magandang hapon. Si Daka Okinario, ang kanyang mga pamilya, ginabati ko sila lahat ng magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Ayan. Sige po, nanay. Maraming salamat po, nanay, ha?
4: Salamat, ma'am. May request ako, mama, na ano,
0: yes, po. Sige po.
4: Yung guhit ng palad.
0: Guhit bago, ng palad.
4: Bago ano, sa anak ko naman na si Maricar, yung ano? Ikay mahal pa rin.
0: Ikay mahal pa rin at guhit ng palad.
4: Oh, yan, ma'am. Pakinggan namin maya, yan, ma'am.
0: Okay po, nanay.
4: Sige, salamat, ma'am. I love you.
0: I love you too, nanay. God bless. And syempre kay Maricar.
4: Oh.
0: Oh, Maricar. Okay po, ingat po.
4: Salamat, ma'am.
0: Okay po. Sige po. Palaga sinasabi ko sa inyo, ang ganda-ganda talaga ni Nanay Susay. Talagang, hindi talaga ako magsasawang tingnan siya. Napakaganda ni nanay. So anyways, mga katropa natin, magandang hapon po kay Sir Darrett Burt. Magandang hapon, bayan. Ito si DJ Girlicious. Humahabol si Izzylicious. Muling sumasa inyo ang X-Rated sa araw na ito ng Friday. Yoo-hoo! And syempre, galing kay Darrett Burt on the way from Tagbilaran City, Bohol. Hello! Good afternoon!
5: Hello po, ma'am. Good afternoon.
0: Yes! Sino po ito?
5: Si Joe Tabalos Delgado po ito, ma'am.
0: Si Kuya Joe Tabalos Delgado. Kayo po yung nag-friend request sa akin yung kasama si nanay, no?
5: Yes po, ma'am.
0: Yes. Tandaan ko yung...
5: Auntie ko yan siya.
0: Ah, auntie nyo. Auntie. Ay, napakaganda talaga ni Nanay Susan. Kuya Joe, diba?
5: Ganda talaga niya yan, ma'am. Oh. Wala pang makeup nung nagkita kami niya.
0: Oh, diba? Sinasabi ko sa inyo, maganda talaga si Nanay Susan, eh.
5: Apo. So, ganda ng lahi niya.
0: Oo nga eh. Siguro yung mga anak nito magaganda rin talaga. Siguro si Maricar, napakaganda ni Maricar. Maricar! Anong sekreto, Maricar? Sana magkita-kita nga kami nito eh. Talagang nakakaingit ang kagandahan talaga ni nanay.
5: Yan nga po, ma'am.
0: Ay, nako. Sige po, Kuya Joe. Bati po kayo, Kuya Joe.
5: Binabati ko po si Mama Susan dyan sa Malulunan Box Point.
0: Okay, sino pa po?
5: Lahat ng mga anak namin dyan. Pamilya ng Tanyo, Fabian, saka Simulnod. Yan, lahat sila. Mga Delgado family dyan sa Suring. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Okay. Sige po, wala po kayong...
5: Dito po sa Batarasa, ma'am.
0: Sige po, sorry po.
5: Dito po sa Poblacion po, Poblacion Batarasa.
0: Ayan, sa Poblacion Batarasa. Sa Delgado family.
5: Opo. Kilala po kami dito sa pancha shop namin na dyan, Panday. Sa tatay ko pa yun.
0: Okay. Sige po, meron po kayong request ng song, Kuya Joe?
5: Pa lang po, ma'am. Yung 214.
0: Ano po?
5: 214. Ng River Maya ba yan?
0: 214?
5: Opo.
0: 214. Ngayon ko lang narinig yun, ah. Okay. Sige po, sige po. Okay, thank you po. God bless po, Kuya Joe. Sige
5: more power.
0: Po.
5: God bless po sa inyo.
0: Yes, more power. Karoon na siguro kung kapangyarihan, no? Kuya Joe, ano ba kapangyarihan niya? Charot. And syempre, ito pinapa-shout out ni Xing Xing Xing Xing Xing. Ang pangalan niya kasi talaga hindi ko maintindihan eh. DJ, paki-shout out po si Kenneth Salameda. Kenneth Salameda, Kenneth Salameda. Yung anak niya na 1-year-old nasa Coop, intindihin niya kamo. Salamat, DJ. Ito na naman tayo sa mga responsibilidad na hindi natin inaayos. Nandito naman tayo sa mga responsibilidad na hindi natin pinapanindigan. Diba? Ito na naman yung sinasabi natin. Diba? Kaya nga tayo pinapaaral ng maayos. Kaya tayo binibigyan ng magandang edukasyon para mabigyan din natin ng magandang pangangailangan yung ating mga anak. So, paano natin gagawin yun kung ngayon pa lang is nagbibinulakbol na kayo? Ayan ha! Shout out dyan po kay Sir Kenneth Salameda. Sir Kenneth! Kamusta inyo daw po yung inyong anak? Wala naman din tayo masamang intention dito, pero shout out lang din daw. Pinapa-shout out lang yan ng ating katropa na si Shing Shing Shing Mashur. Sure. Ganun ha. Kaya kayo mga katropa natin, kung meron kayong mga anak dyan at talaga namang alam nyo naman din talaga na kailangan nila kayo, intindihin nyo kasi kawawa naman din yung mga bata kasi wala yan kaalam-alam kamuwang-muwang sa mundo pero binuo nyo tapos hindi nyo kayang panindigan. Nasaan ang mga kapal ng mukha ninyo? Ganun. So anyways, hindi natin sinasabi na ano ha, si ano to.

0: nagulat ako dun ah. So anyways, mga katropa natin, thank you po kay Sir Jota Balas Delgado. Thank you, Miss DJ. God bless po sa inyong program. Okay, wait lang. Tanggapin muna natin tong caller na to bago tayo mag-commercial. Hello!
1: Hello, Pangal Gerdy.
0: Hello, Nanay Maan. Magandang hapon po.
1: Magandang hapon.
0: Nanay, batiin ko lang to ha. Wait lang po. Kay JPH Young Calmani, pa-shoutout po Mr. Bobet Bacquiao na lagi nakikinig sa programa nyo from NFA ng Brooks Point. Thank you po. And syempre, Nanay, kamusta naman po kayo?
1: Ito, malungkot ang araw.
0: Bakit naman po, Nanay, kayo malungkot?
1: Ay, may problema na naman, ang gulat.
0: Ganun talaga, Nanay, ang problema. Ano lang talaga yan? Ano tawag nito? Yung paano to? Hindi ko natuloy masabi. Paano? Yung darating aalis. Ano po ba nangyari, Nanay?
1: Mahirap ang magdawang gawa. Ikaw pa napapasama.
0: Yes, tama. Minsan, sa totoo lang talaga.
1: Pero alam mo, Pangangeli.
0: Opo.
1: Kung sa mga taong sinutulungan na marunong mag-isip, dapat pasalamatan nila ang isang bulag. Dahil
0: yes.
1: Kahit paano nagkakawang gawa.
0: Oo.
1: Diba?
0: Gumagawa ng paraan.
1: Kaya stand up to you.
0: Gumagawa ng paraan para makatulong. Diba? Napakahirap din talaga, Nanay, ng inyong sitwasyon. Kasi imagine ninyo, ganyan yung inyong sitwasyon, pero gumagawa kayo ng paraan para man lang makatulong, para man lang, ano tawag nito, para man lang maibsan yung...
1: Kaya nga, gusto ko pagdadali, may ito yung personal number mo, marami ako gusto ng problema na i-share sa iyo, gusto kong mabigay at matanda ako sa iyo, siyempre kailangan ko rin yun. Comfort ng kahit bata sa akin.
0: Yes, Nanay. Sure, Nanay. Wala pong problema.
1: Naguguluhan talaga. Bakit lang? So, parang pagtulong ko na rin sa kapwa ko dahil sumusunod ako sa kautusan ng pero bakit ganito ang na-encounter?
0: Ganyan lang talaga, Nanay, kasi binibigyan talaga tayo ng pagsubok kasi alam talaga ni Papa Jesus na kayang-kaya talaga natin yan. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa, Nanay, kasi sa totoo lang yung mga pinagdadaanan nyo na yan ay dadaan lang yan at lilipas. Opo. Okay, sige po, Nanay, i-text ko po sa inyo, Nanay.
1: Ayun po, ano, gusto sa gusto ko talaga magtanong na yung tao magbigay sa akin at pagkakaba ng pangunawa.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Mamaya po mag-usap po tayo para man lang gumaan-gaan po ang inyong pakiramdam.
1: I think that po is special to say, Lord, ikaw pa rin na may itatang kaibigan at tatasay mo na isusiyan mo.
0: Wala pong problema, Nanay. Basta tawagan nyo lang po ako. Ibibigay ko po yung number ko sa inyo para may makausap po kayo. Wala pong problema, Nanay. Wala pong problema, Nanay. Siyempre, love na love ko kayo. Ano ba kayo? Huwag ka po kayo mag-iisip ng kung ano-ano. Sige po, Nanay. Mamaya po, ibibigay ko po. Mag-usap po tayo mamaya. Huwag na po kayo umiyak.
1: Kailangan ko talaga yung comfort ng ng sarili ko.
0: Okay po. Sige po, Nanay.
1: Ibigay ko talaga yung kaibigan na maraming humingin ng payo. Kasi, siyempre, kahit ako matanda, hindi ko rin masabi kung tama yun sa akin.
0: Okay, sige po, Nanay. Bibigay ko po, itetext ko po kayo. After all this year at Wish. Okay na daw, Nanay. Sabi ni James, agad-agad. Okay lang, Nanay. Ako din naman, may problema din naman ako. I-share ko din sa inyo mamaya ang aking problema.
1: Okay.
0: I love you, Nanay Maan.
1: I love you.
0: Okay po. Okay po, sige po.
1: Sige.
0: Ayan. Ngayon talaga nalulungkot din talaga si nanay. Maan ba, tanay, nandito lang ako for you. Wala man akong financially na maibigay sa'yo kung ano man yung pinagdadaanan mo. Siyempre, sometimes, mostly talaga, ganyan yung mga pinagdadaanan natin. Pero, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, kung kausap lang ang gusto nyo, sige, kakausapin ko kayo, bibigyan ko kayo ng moral support. Nandito ako spiritually, emotionally, physically, pero wala akong financially. Yun lang din talaga yon. Ayan, mga katropa. Wala, hindi. Ah, ako din mayroon preference sa pen. Oo, oh, yun nga. Yan, dyan tayo nagkakaproblema talaga. Matutulungan kita, wag lang talaga sa pera dahil wala tayong pera. Kailangan pa natin gumiling-giling, igiling-giling eto. Ayan, sige, basahin ko muna yung mga so ano dito request na song tapos mag-commercial tayo, James. And syempre, kay Ma'am Mrs. Wow Lambiday, kay Rosana. Rosana ang aking puso. Pa-play po ng song na giling-giling, ha? Kahit papatak na ulan, maganda yan, isayaw na lang. Thank you! And syempre kay Sir Ding, DJ Girly, batiin mo daw si Ma'am Norba, hindi daw makatawag sa'yo. Ayan, Ate Norba, anong nangyari sa ating dalawa? Try mo, Ate Norba, tumawag. Nakikinig ka po ba? Yeah, pati si Sir Ding, nababother na. Sir Ding, I miss you, Sir Ding. God bless you po always. And syempre kay Ma'am Jo, sa inyong buong pamilya po. And kay Ron Santisa, listening po. Thank you po. And syempre, mga katropa natin, magko-commercial po muna tayo para bigyang daan ang inyong mga na-request na song. Kaya naman po, magbabalik ang programang X-Rated.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.

natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated again and again. Magandang hapon pa rin sa mga katropa natin and syempre kay Cards na ba? Good afternoon, DJ. Pakibabuti po sa aking may bahay dyan sa siksikan na si Maricel Tampos Nava at pa-request ng song na Some Heart Are Diamonds. Ay! Papa Cards, ha? Ikaw, ha? May pa Some Hearts Are Diamond ka dyan, ha? Pingin naman ako ng diamond! Ano ba? Ano ba to, James? Si Papa mo ba nag-ano? Yung parang ano to? Driver siya, di ba? Driver. Tapos, minsan kasi yung mga driver, ano yan sila, yung mga nakakadaan sila ng mga diamonds. Kaya siguro ko Papa Cards, ha? O may diamonds ka dyan. Pahingin naman kami dyan ni James. Ayan, sige, magandang hapon po sa inyo sa kanyang may bahay, sa pinakamagandang may bahay, sweet lover. Hey! Basta driver, sweet lover. Totoo ba, Papa Card? Sweet lover ka ba? Ikaw, ha? And syempre, sa kanyang may bahay daw si Tita Maricel Tampos Nava. Thank you! Siyempre, mga katropa natin, hindi na ako magkukwento today because it's Friday. Gusto kong gumaan-guan din yung ating mga pakiramdam at hindi tayo nasistress sa buhay. Dahil ayoko naman din na araw-gabi tayong stress. Ay, tawa-tawa si Papa Carnes. Tatawa din talaga siya. Sweet lover ka daw eh. DJ Girlie, yung What Is Sounds Like. What Is Sounds Like daw ni Darrell Burt by Huntrix at Harleys and Hawaii by Katy Perry. Sobra. Ay, katropan Joseph. What Is Sounds Like. Sino Joseph? Si James. Ito, hindi siya si Joseph. So anyways, mga katropa natin, hindi ako magkukwento today kasi gusto ko mag-relax tayo today kasi puro na tayo stress sa isang buong linggo at wala na rin naman tayong pakinabang charot. So anyways, mga katropa natin, ha, again, dapat po palagi po tayong protektado ng ating mga santon vitamins, mga katropa natin, dahil hindi po natin alam yung ating panahon, umuulan, umaaraw, ganyan yung ating panahon. Kaya sa mga katropa po natin dyan, palagi po kayong magbaon ng ating santon vitamin C ascorbic acid. And pwede nyo rin po yan sabayan, mga katropa natin, ng ating Santon Plus Gold. Yan yung mga combination na pinakamagaganda para maiwasan po natin ang anumang klase ng sakit. Ay talagang alam nyo na dahil umiinit, umuulan, ganun yung ating sitwasyon, mga katropa natin. And syempre, mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, kung nanghihina na po ang inyong mga tuhod at hindi na po makatagal sa kama at hindi na po napapasaya ang inyong mga misis, mga katropa natin, nandyan po yung ating Santon, ang Santon Plus Gold. Nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. Oy, si Papa Carl, so mapagmahal lang talaga ako. Talaga naman, no? Siyempre naman, mapagmahal ka talaga, Papa Carl. Siyempre, hindi naman mabibighani sa'yo ang iyong misis na si Ma'am Maricel kung hindi ka lover boy. Ay, dapat ganun kasi dapat love na love talaga natin ang ating mga misis, ang ating mga mister. Siyempre, para tumagal ang pagsasama ng mag-asawa. Para mas lalo pang tumagal ang inyong tumagal ang inyong pagsasama. Anong puting ano? Labas ang puting panyo. Ano yun? Hindi ko gets. Nakakaloka ka, ha? Pag 3 PM, sabihin nyo, bye. Happy weekend. Ako po si Girly Kadasho. At your service, goodbye. Anong at your service? Kaya sa mga katropa po natin dyan, sa mga naghahanap ng ating mga produkto, mabibili nyo po yan sa Puerto Princesa dito sa PharmaMed Drugstore, CureMed Pharmacy, MedZone Pharmacy, Jindis PharmaCare, Lademeca Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstores, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, at Pharma Life.
Dito man po sa bahagi ng Norte, mga katropa natin, oy, sa Palawan Drugstore pa pala. Sa Rocks, Rojas, RSM, Olim Drug House, Roxcom, Cian Pharmacy at sa bayan po ng San Vicente, Wellpros Pharmacy, Parmarich at The Generic Pharmacy. Sa bayan po ng Kuyo ay sa Gracerline Drugstore. Sa bayan naman po ng Taytay, sa PES or PES Drugstore, PharmaMed, Port Barton. Sa bahagi naman po ng South ay sa Riz and ResMed Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Brel Pharmacy. And syempre, sa Batarasa po, sa Twin Drugs, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenrest Pharmacy, Heads Pharma, Drugstore, sorry. Sa bayan naman po ng Nara, Ching's Drugstore, The Generic Pharmacy, Española Boteca Precious, Española Boutique Med Plus, Española Brel Pharmacy sa Española, Quezon, The Generic Pharmacy, Santan Drugstore, Rizal Ragondon Pharmacy, Aborlan Fariñas Pharmacy. Ayan, mga katropan. Miss Ganda, yung song na request ko, Don't Forget to Play 214 by River Maya. Okay daw po, approve mula po kay James, mga katropa natin. And syempre, magpapaalam na po si DJ Girlicious sa programang X-Rated ngayong araw ng Biyernes. Mga katropa natin, happy weekend! XFM.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: Danthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Danthon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Danthon Gold Coffee Mix.
0: Danthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Danthon Gold Coffee Mix.
2: Danthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Danthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Danthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sistapain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: XFM.
0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
7: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah!
2: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
14: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Campaign na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: kababayan, mga katropa, ganap na pong 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

Magandang hapon na po ng Biyernes! Oy, thanks God, it's Friday, mga kabayan, mga katropa. Ngayon pong June 26, 2026. 6-26-26, mga kabayan, mga katropa. Apo, Biyernes na, ako naman. Oo, sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, sa mga pribadong mga opisina, Biyernes na. Relax na naman para sa araw ng bukas. Samantalang iba natin pong mga kawani ng gobyerno, ha? Nung mga wala sa frontliner. Kung hindi mga frontliner, relax na sila ngayon. four day work week pa rin sila, di ba? Samantala sa atin naman pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Isang araw pa, may Sabado pa tayo. Ha, mga kabayan, mga tropa. Anyway, nako, ano pa man po ang ating pong trabaho, mapapribado man o pang gobyerno. Relax, Biyernes na. Huwag masyadong hyper, ha? Sabi nga ng iba natin pong mga kabayan, mga tropa, lalo na sa mga pang pribadong mga opisina. Hoy! Hindi ka tagapagmana ng kumpanya, ha? Ay, madami yan. Yung mga piling boss, nagbo-boss-bossan. Ang dami pala yan sa mga ibang mga pribadong kumpanya, ha? Yung mga kaibigan tayo. Pwede mo bang ibalita mo ito? Sabi ko, Diyos kong mahabagin naman, oh. Pribadong usapin na yan. Huwag mo nang kaladkarin pa ang kumpanya nyo dyan. Ay, nako, magandang hapon muna sa lahat ng mga katropa natin. Doon sa may mga negosyo ng mga pagkiting ko kayo. Uy, nakikinig daw sila ngayon eh. May mga kasamaan daw sila doon sa kanilang kumpanya. Mga piling boss daw. Daming boss. Nila may tanong kung sino raw susundin nila. Hayaan nyo, sabi nyo. Sabi ko nga, hayaan nyo lang. Trabaho lang kayo. Relax! Oo, sabi ko. Ha? Basta hindi kayo damay, hindi kayo pinag-iinitan, o tag gumagawa naman kayo ng inyong tungkulin, ayan nyo lang yan. Kahit anong gawin nila, hindi naman mapapasa kanila yung kumpanya. Ay naka, magandang hapon na lang sa lahat ng mga dealer na motorsiklo dyan. O, ilan na yun? Madami. O, madami yan. Baka mabanggit ko pa, magandang hapon na lang sa inyo lahat, ha? Katropang nanonood, oh, natatawa, oh. Ay nako, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer, Moises Acosta. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Ay narito na po ang ating pong pang-Biyernes na edisyon ng programang Asintado. Sabi ko nga, Biyernes 6-26-26. Kahit anong pang aapi, ha? Hindi sila unlad. Sabi ni Ma'am IC. Damay, ha? Eh, dami kasi yan eh. Kino kasi akong barkada. Busit na busit doon sa kasamahan niya, ha? Pareho na naman kami ng trabaho. Kumakaasta, alam mo, supervisor ko. Payaan mo na. Nagmamagaling lang eh. Mas magaling siya, ayaw mo lang siya. Hindi na makapagpigil eh. Sabi niyo, kung hindi lang ako may utang, kalalayasan ko na to eh. Utang eh. Yun lang. Sabi ko, yun lang. Kahit anong panglalamang sa kapwa. Tama yun. Kahit anong palalamang sa kapwa mo o sa kasama mo sa trabaho, hindi uunlad yan yung mga mapaglamang. Sabi nga natin, be humble. Ayan. Basta may basta yung ating tungkulin, gawin lang natin. Yung kumbaga, sabi nga, hindi naman nalulugo sa yung kumpanya. Okay na yan. Diba? Yung mga nagmamagaling na mga kasamahan nyo. Kasi, umakad ka kung sinabang gano'n. Tawa kasi ako sa kanya, mga kabayan, mga katropa. Habang kukwento sa akin, ha? Gigil na gigil. Gustong manakit. Kaya kung kaharap niya, kung ako masaktan niya, di ba? Hirap naman.
Di bale. Bro, ano lang yan? Hayaan mo lang. Munti ko na mabanggit tuloy yung kumpanya. Pag talagang, sabi ko nga, sige, hayaan mo lang siya. Pero pag kinanti ka, yung na-physical ka, yan, sige. Ibang usapin na yan, ha? Pero hanggat hindi ka naman kinakante, hindi ka naman pinipisikal, hayaan mo lang siya. Marami yan sa mga privado, kahit hindi pribadong kumpanya, kahit mismo sa mga opisina ng gobyerno, may ganyan. Alam mo, yung mga, lalo na po yung mga may pakay, gustong tumaas ang posisyon, marami yan. Yung iba dyan, pangiti-ngiti lang, pero tinitira ka na sa likod. O, di ba? Biyernes sa Biyernes, ito yung ating pinag-uusap. Diyos kong mahabag yun. Natawala kasi ako sa aking barkada, ha? Ganda nga po sa iyo dyan. Ang po, nakikinig ka sa mga oras na ito. Lakasan mo, ang cellphone mo. Parinig mo dyan sa ano mo. Kaya nabubisitan mo. Ay, nako. Ay, nako, mga kapay, mga tropa. Bago katuloy ang mabuisit dyan, maglabas ka muna dyan sa opisina mo, ha? Punta ka dyan sa, malapit na butik dyan sa baba nyo lang. Alam mo na kung saan ka. Malapit, may malapit na butik dyan sa inyo, di ba? Oo. Bili ka ng Santon Plus Coffee Mix para ma-relax ang hapon mo ngayon, ha? Bernes pa naman. At malapit na naman kayo gumawa ng ano nyo. Monthly report. Yan na naman daw. Yan naman na yung mga panahon talaga naman. Makapag-utos daw eh. Akala mo, may ranggo. Ay, ako naman, oo. Samantalang pare-paro na naman sila ng posisyon. Abot talaga naman, oo. Ayan nyo lang yan. Magkape ka na lang, oo. Yayain mo kaya, oo, sa baba. Tayo mo, uys, tara, magkape tayo. Magkape tayo, Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee para mawala yung stress mo, ha? Brad. At sa lahat po nating mga kababayan, mga katropa na nakakaranas ng stress sa kanilang mga opisina. Dahil nga sa mga mapiling tagapagmana ng kumpanya. Pag medyo na-stress na kayo, nandiyan na naman yan, ang kinaasara ninyo. Baba ka muna, labas ka muna sa opisina mo. Kaya ka sa cafeteria o kaya malapit na butay ka sa inyong mga pinagtatrabahuan. Maraming yan sa poblasyon. Sa bayan, ang daming yan. Na mga pharmacy at mga butika. At available kasi dyan yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ha? Healthy coffee! Para mabawasan ng stress mo. Yung pagpalpitate ng iyong dibdib na sinasabayan ng pagtaas ng uric acid level sa katawan. Yung stress, akala nyo ba naka-apekto rin yan sa pagkakar o pagiging mataas ng uric acid level natin sa katawan. Kaya nangangas si Mansikmura at nagpapalpitate ka. Yung ibang araw po, nahihirapang huminga. Dadagdagan pa ng stress ng katrabaho mo. Diba? Talagang masisira ang araw mo. Paalasin ko na. Sayang naman. Baka mabawasan ka pa. Para tanggalin ang stress mo, magkape ka na lang, ha? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na lang, bro, ha? Santon Plus Coffee Mix, gawa po yan sa mga natural na sangkap. Gaya po. Mula po sa mangustin. O mangustin powder. Mangustin powder, moringa powder, at soya powder, mga kabay, mga tropa. Ha? Extract na po yan ng Yes to Health Incorporated. Yung pong mga vitamin at mineral na napapaloob sa ating pong mga binabanggit na natural na ingredients, pinagsama-sama na po at ginawa pong kape. Non-caffeinated ito, mga kabay, mga tropa. Mild coffee nga, sabi nga ng ating pong mga health consultant. At ang mild coffee, yung pong mga bata, yung mga elementary level, pwedeng uminom niyan. Oo po, mga kabayan, mga katropa. Dahil nga po, healthy coffee, ha? Para tanggal stress. At alam niyo po ba, mga kabayan, mga katropa, ang ating Santon Plus Coffee Mix, ay nakakapagpanumbalik po ng lakas yan. Yung mga nawalang energy sa inyo pong katawan dahil sa trabaho, maghapon. Yung sa aking bro, sabi niya nga, hindi naman nakakapagod yung trabaho, maghapon, nakakabwisit. Nakakaubos ng energy yung titiisin mo yung stress na binibigay sa inyong katrabaho. Pero talaga mapigilan, ma-stress. Kapag ating daw sa bahay nila,
Lugong-lugo siya, parang pagod. Hindi naman mabigat ang trabaho ko. Pero pagdating sa bahay, alam mo, nagbuhat ako ng isang sakong simento ng buong magapon. Upos ang kanyang energy. Yung para sabi ko, stress yan. Pag-stress ka, wala ka sa kondisyon mag-trabaho, napipilitan ka lang, yan ang nakakapagod. Kaya sabi ko nga, para na-stress ka, nararamdaman mo, na-stress ka na naman, mag-Santon plus coffee mix ka. O yan, sa loob ng magapon, kahit makailang tasa ka dyan sa opisina, yung walang problema yan kasi nga non-caffeinated. Healthy coffee pa. Di ba? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, kayo sa ating po, mga kabayan, sa iba't ibang bahagi po ng ating po nalawigan. O, available din po yan ha, sa mga nangungunang mga parmasya at mga butika ha, sa inyo-inyo pong mga lugar, sa mga munisipyo. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Po, meron po tayo dyan sa bahay ng Kuyo, sa barangay Tunga-Tunga. Ha, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan. Poblasyon, Kuyo, Palawan ha. Sa bayan ng Rojas, meron din po tayo, harapan lang po ng Asmes Elementary School. O yung pong ating Yes to Health Wellness Center dyan. Dito sa Puerto Princesa, syempre hindi mawawala. Meron po tayo, nasa second floor ng DCRM Building. Yan po, oh. North National Highway, kanto lang. Oo, ng Barangay San Manuel, Main Road. Ng Barangay San Manuel, yan po yung ating Yes to Health Wellness Center. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Yan, at available po dyan yung ating po mga product, ha? O product ng Yes to Health Incorporated. Kasama na dyan yung Santon Plus Coffee Mix. O stress ka, punta ka dyan. Bili ka dyan. Isang box. Uy, abot kamay. Abot kaya yung pong presyo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. O halos ka presyohan lang yan ng mga nakasanayan ng yung 3-in-1. O yung mga twin pack. Halos ka-presyo lang po yan. Pero iba pong benefits ang makukuha nyo sa ating pong healthy coffee, ha? O bukod po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron din po tayong Yes to Health Wellness sa bayan naman ng Nara. Opo, nandiyan sa kanto lang ng Barangay Panakan 1, katabing-katabi lang ng Caltex Gasoline Station. Ayan mismo, compound yan ang Caltex Gasoline Station. Ayan yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Nara. At sa bayan ng Brooks Point, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center. Nasa door number 1, Jeco's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang po tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. Unitop Mall, Brooks Point na nakikinig daw po araw-araw sa ating pong istasyon. Thank you very much. Yung mga taga Unitop Mall, Brooks Point dyan, yung mga empleyado dyan, may feeling boss din ba dyan sa inyo? Mga kapwa ninyo mga trabahador? Di ba nakaka-stress? O pag na-stress kayo, labas kayo dyan sa ano? Sa building. Punta kayo doon sa likuran bahagi ng inyong tindahan. Andyan yung Jeco's Place. Sa door number 1, nandyan yung ating Yes to Health Wellness Center. O merong Santon Plus Coffee Mix dyan, ha? Para iwas stress kayo dyan. O ayan lang, yung mataas ako level na yon. Bubong yun eh, ng Unitop Mall. Sa likurang bahagi lang, isang block, halos isang block lang ang pagitan. Ayan yung ating Yes to Health Wellness Center dyan sa bayan ng Brooks Point, ha? Malapit din yan dyan sa ating pong XFM Brooks Point Station. Mga gusto nyo pong magpabati-bati dyan, si katropang Jeff Trinidad. Naglo-local programming yan dyan. Pwede rin kayo dyan, ha? Yan po ang ating po mga Yes to Health Wellness Centers dito sa buong lalawigan ng Palawan. Kape! Santon Plus Coffee Mix. Nakapag-copy ka na. Ginagamot ka pa. 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon. At syempre, sa ating pong palatuntunan ito, mga kabayan, mga katropa, hindi mawawala ang paghahatid pa rin po natin ng mga balita. Mga balita, mga ganap, gayong buong maghapon sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Palawan. Syempre, dito rin sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa buong Pilipinas, syempre. Mga malalaking ganap. Siyempre, ihatid natin yan sa atin naman pong balita. Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, balita lokal, motorsiklong inakaw sa Quezon, Palawan.
siyempre, hinahanap yun, ninakaw eh. Natagpuan ang may-ari. Saan kaya niya natagpuan? Samantala, stakeholders orientation sa batas para daw po sa mga senior citizens at persons with disabilities isinagawa naman sa Taytay, Palawan. Labing isang barangay sa bayan naman ng Rizal, matagumpay na nagbigyan ng Family Food Assistance Rice Distribution Project ng LGU Rizal. Headlines. At maraming bahay pag-asa, hindi pa umuno fully compliant at operational. Ayon po yan kay Retired Judge Bayani Usman. Headlines. Ilang residente naman ng barangay Makaraskas dito sa lungsod ng Puerto Princesa isinailalim sa livelihood training ng City Peso. Grade 4 student sa bayan ng Coron, Palawan, binugbog umano ng ilang mga kabataan doon. Ito na naman tayo, bullying. Samantala, mass wedding inilunsad naman ng local government unit Nara. Maraming ngayon ang mayroong nagpakasal, mass wedding eh, maramihan. Samantala, DepEd Order Number 22, Series of 2024, ipinaalala ng MDRRMOL Nido sa gitna ng masamang panahon. Baguio Mayor Benjamin Magalong, nakipagpulong naman kay Mayor Lucilo Bayron. Kilala niyo to, ikat itong mayor na ito, si Mayor Benjamin Magalong. Isang individual arestado sa bypass operation ng mga otoridad.

0: Gawang palawin nyo. Ah, pa-relax na. Biyernes na kasi. Nananakit ba ang inyong katawan? Kapag nangangalin na ba ang inyong mga binti? Masakit na ang mga daliri ninyo sa kamay, sa titi pa. Sa mga keyboard ng computer. Nangangalay na. Mag-apo na yan. Abay, haplasan po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil pag-uwi nyo, ha? Kung wala pa ho kayong Santon Plus Herbal Oil, bago kayo umuwi, daan kayo sa mga butik at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. At sabihin nyo nga, pabili nga ng Santon Plus Herbal Oil. Mainam daw ito sa mga ngalay-ngalay, mga pamamanhid, at mga pananakit ng mga kasukasuan. Dahil sa trabaho, mga mild na pananakit ba, parang piling mong bigat-bigat ng katawan mo. At kung parang piling mo marami ka ng lamig sa katawan, yung tinatawag lamig sa katawan, ito ang the best pong panghaplas, ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Gawa po yan sa mga tinatawag na natural herbs, ha? Na meron pong soothing effect na agad-agad mararamdaman mo yung ginhawang dulot niyan, o dulot ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Dahil nga po, gawa po yan sa mga natural ingredients, yung mga natural herbs, hindi po nakakairita ng ating pong balat. Bagkus, meron pa po pang vitamin E yan. Vitamin E, tumutulong din po para maproteksyonan yung ating pong balat. Bukod din po dyan, mga kabayan, mga katropa, may moringa oil, may virgin coconut oil din pong sangkap yan. Yan naman, makasisiguro po kayo, mga kabayan, mga katropa, na ito po ay safe at effective. At wala pong masangsang na amoy ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. At bukod sa ginhawang dulot niya, mga kabayan, mga katropa, protection din ang hatid sa inyo ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. O ikaw, ngayon, panahon po ng ulan-init. Diba, nandiyan po, naglilipa na naman yung mga umuugong sa ating tenga kapag medyo pasapit na po yung hapon. Yung mga lumilipad, ng mga papak, kung tawagin nga ay maninipsip. Ay, maninipsip ng dugo. Mga lamok! Alam naman po natin kung saan nagagaling ang sakit na dengue at malaria, di ba? Sa kagat ng lamok. Kaya, naku, mainam din itong gamitin panghaplas sa buong katawan ng ating pong mga anak. Para proteksyon laban sa kagat ng lamok. Ginhawat proteksyon nasa isa pong malita botelya. Pero hindi po dapat malitin dahil ang ating pong Santon Plus Herbal Oil ay talaga naman pong epektibo. Dahil yan po ay dumaan po sa masusing pagsusuri ng FDA. Santon Plus Herbal Oil, available na po yan sa lahat ng mga butika sa inyo pong mga lugar. 32 minutos makalipas ang ika-apat ng hapon. Magbabalik po ang ating pong palatuntunang asintado para sa detalye ng ating pong mga balita at iba pang usapin ngayong hapon na ito, dito pa rin sa ating pong palatuntunang asintado.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
2: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Sinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing service. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900. O bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule.

0: pasadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
7: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
10: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
17: Santon Plus Gold.
18: Ako po si Emeldata Bucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
17: Santon Plus Gold.
19: Ito ang XFM Palawan.
20: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM
20: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
20: Ang katropa mo. Exciting!
21: Exciting!
22: Oras natin mga kabayan, mga katropa. Garap na bang 42 minutos makalipas na po ang alas 4 ng hapon. Bago po sa detalye ng ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong mga tagapakinig, good after muna, at mga nanonood sa ating pong Facebook Live, Ma'am Mariano Grace, Mary Grace Scar. Kaya lang mukhang iba ata, kasi may mga numero. Nang makaraskas. Sige, magandang hapon na rin po sa inyo, ma'am, ha? Ma'am Jane Arguelles Paredes Hermoso. Kay katropang Daryl Bert Aurera. Shout out kay Bert. Daryl Bert. Ang mabait on the way from Tagbilaran City. Sabi niya, Friday na! Yuhu! Talaga naman, no. Ang tawa ka na, no? Sige, magandang hapon sa iyo, ha? Charlene Abos ba ako? Gandang hapon din po. Manong Ding! Estrella, magandang hapon din. At ganoon din kay Ma'am Josephine Aburgar Estrella, ha? Kay Ma'am Diane Mongaya, Sherda na po. At gandang araw mga katropa. Listening sa radyo mula sa Barangay Mangingisda, Puerto Princesa City. Hoy, magandang hapon po Ma'am Diane. Kamusta po ang Barangay Mangingisda? Ganoon din si Sir Vicente Paalan, nakapa-residente rin ng Barangay Mangingisda, ha? Gandang hapon po sa inyo mga sir at mga ma'am dyan. Ganoon din kay Ma'am Jenny Bahudin, kay katropang Sunshine, Hey, Son Jesky. Son Jesky. Makulimlim na hapon. Oh, pa-shoutout naman kami dito. Oo, sa MCO Rizal. Aba talaga naman oo. Nakikinig. Mga taga MCO Rizal. Maraming maraming salamat po ha, sa pakikinig mga sir, mga boss, mga ma'am. Diyan sa MCO Rizal. Bisita naman kayo rito sa MCO Rizal. Ano ba ang mga pwede naming mautang jawa? Sige, maraming salamat ha, oo, sa mga taga MCO Rizal. Ha? Magandang magandang hapon po. Okay, Sir Gerald Pilipa Alan, magandang hapon. Ma'am Grace, Bermudas Predolosis. Good apti, Sir Ali at mga katropa. Ingat po ang all. Aba talaga naman. Meron din po sa inyo, ma'am, ha? Ma'am Grace, dyan sa Singapore. At Ma'am Delia Gregorio, magandang hapon din. Highlight. Sige. Samantala, mga kabayan, mga katropa, puntaan na natin ang detalye ng ating pong mga balita ngayong hapon ng Biyernes. Sa oras na 15 minutos bago po ang alas 5 ng hapon, tanan natin ang balita ni katropang Ray. Unsan isang motorsiklong ninakaw sa Quezon, Palawan, natagpuan na ng may-ari. Saan kaya nga ito nakita? Buo pa ba? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
0: Live report. Natagpuan na umano ang motorsiklong ninakaw kagabi sa bahagi ng museum sa Kupa ng barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan na ito ay pagmamayari ni Mark Anthony Tiway na batid na bago manakaw ang motor na Honda 125 na kulay black gray ay ginamit para ng asawa ng kuya ni Mark. Subalit, nang kanilang muling tingnan ang motor kung saan ito ginarahi ay dito na nawawala. Samantala, sa pagpapanayam ng news team kay Mark, pirman ito nga nakita na raw ng kanyang pamilya ang motor na naiulat na ninakaw, habang labis naman ang pasasalamat ni Tiway sa lahat ng mga tumulong para mabawi at makita ang kanyang motorsiklo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
22: Maraming salamat, Katsua Pang Ray. Buti na lang, nakita pa. May mga insidente, di ba, ng mga pagkawala ng mga motorsiklo dyan sa bahagi ng Quezon, Rizal. Yung hirap ng mabawi. Makikita, kalansay na. Ito, buo pa. Siguro wala lang masak yan. Ginamit. At iniwan na lang, ano. Kasi kung talaga intensyon na kawin yan, malamang. Kung hindi yan kalansay na ngayon, hindi na nakita. Pero ganun pa man, ingat talaga sa ating pong mga gamit. Lalo na po yan, motorsiklo, helmet, ako talaga naman. Dami pong mga insidente lang nakawan din ng helmet. Ha? Hindi lang po rito sa lungsod ng Puerto Princesa, maging sa iba't ibang munisipyo. Diba, ginadala sa munisipyo. Galing dito, doon binibenta lang mas mura. Pero magtaka kayo, bakit mura? Lalo na kung may mga pangalan yung mga helmet. Tulad po yung naging operasyon ni Manager Louie. Isang Evo helmet, magkano lang binenta? 500? Mahal-mahal yan! Doon ka lang, magtaka kagad. O, teka lang, bakit mura? Isa lang po ibig sabihin nun. Nakaw yan. Kasi yung mga legit na nagbebenta ng mga helmet, yung mga second hand, hindi bababa sa 1,000, 1,500 pa nga eh. Ay, hindi. O, tama, 1,500. Pinakabababa pala, 1,500. Yung mga second hand na Evo helmet, spider helmet, yung mga mamahalin talaga. Pero pag bumaba yan sa 1,000 hanggang 500, nako, mag-isip ka na, ha? Siyempre, pag gusto mong bumili, mga second hand, hanapan po nyo ng proof of ownership. Meron naman po yung mga resibo, ha? Para sa kasakali, ligtas ka. At dapat picturean nyo yung nagbebenta. Pag yan ang hindi nagpa-picture, ibig sabihin yan, nakaw yan. Pero pag yan po ay nagpa-picture, baka ito nga may-ari. Ganun lang naman yun, ha? Mga kabayan, mga katropa. Pero ingat! Sa mga motorsiklo, wag po ninyong iiwan ang mga susi. Yan, isa rin po sa mga pinapaalala ng ating mga otoridad. Minsan kasi, mga kabayan, yung iba nating mga motorista, Siguro sobra bang busy or excited sa mga pupuntahan, pinuntahan. Naiiwan yung susi sa mga motorsiklo nila. Tapos hindi pa nakala. Malamang, eh, sabi nga ng ating mga otoridad, parang inaanyayahan mo talagang nakawin yung motorsiklo mo. Paalala lang sa may mga motorsiklo, ha? Pagbaba ng inyong mga motorsiklo, siyempre papatayin nyo yung makina. Siguro din yung bit-bit yung susi. Dapat nakalock din, ha? Kung sakasakaling, kung talagang target ang motorsiklo mo, mahirapan pa rin sila, nakalock yan, eh, ha? Pero iba, simple yung ginagawa, eh. Huwag ka nalang banggit dito kung paano nila ginagawa. Gayahin pa. Samantala, sa iba pang balita, local stakeholders orientation sa batas para daw po sa mga senior citizens at persons with disabilities, isinagawa naman sa bayan ng Taytay. Katro pa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Report. Isinagawan kahapon sa bayan ng Taytay ang Stakeholders Orientation on Senior Citizens and PWDs Laws na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga stakeholder hinggil sa mga umiiral na batas, karapatan at mga programang nakalaan para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Nagbigay ng mensahe si Mayor Norbert Salvamilin kung saan binigyan din niya ang kahalagaan ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang sektor upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga batas at servisyong nakalaan para sa mga nakakatanda at mga PWD. Layunin ang purang orientasyon na mas mapalakas ang kamalayan ng mga kalahok sa kanilang tungkulin sa pagsusulong ng kapakanan, proteksyon at mga karapatan ng mga senior citizens at PWD sa komunidad. Bagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Taytay na makapaghatid ng inklusibong serbisyo at mga programang nagbibigay halaga sa kapakanan ng lahat ng mamamayan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Herbal Soup, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
22: From Salamat, Katropang Belia. Labing isang barangay naman sa bayan ng Rizal, Palawan, matagumpay di manong nabigyan ang Family Food Assistance Rice Distribution Project ng LGU Rizal. Katrapa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Report. Umabot sa 11 barangay ng bayan ng Rizal ang nabigyan ng food assistance sa ilalim ng Family Food Assistance Rice Distribution Project na isinagawa mula June 17 hanggang 24, 2026. Ang pamahagi ay pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pamuno ng MSWD o Head Juben Guerrero. Layunin ng programa na makapag-abot ng tulong sa mga indigent families ng bayan. Katuwang rin sa ng nasabing tanggapan ang mga barangay officials upang matiyak na maging maayos ang pag-ikot ng distribution sa bawat lugar. Ipinabot naman ang mga benepisyaryo ang kanilang pasasalamat sa pamalang lokal ng Rizal dahil sa tuloy-tuloy na pagtugon sa pangailangan ng komunidad. Ayon kay Mayor Ong, nagpapatuloy ang LGU sa pagsasagawa ng mga proyektong nakatuon sa kapakanan ng pamilyang mas nangangailangan. Aniya, mas maraming matutulungan kung sama-sama ang bayan sa paglingap. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 3.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
22: Ito yung rice subsidy program ng national government. Siyempre katuwang dyan ng LGU. Yun yun. Kasi yung sako, kita nyo may tataka. Sana all nga lang dapat nakatanggap, di ba? Pero yun lang talagang sabing poor of the poorest. Yung pong nabahagi na niyan. Pero ganun pa man, maraming salamat pa rin, ba? Samantala, maraming bahay pag-asa ang hindi pa uno fully compliant at operational. Ayun po yan kay retired judge Sebayani Usman. Katra pa naman natin sa balita ay si Pakaldo.
21: Report.
4: Inihayag ngayon ni retired Judge Bani Usman na marami pa rin bahay pag-asa sa bansa ang hindi ganap na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Sinabi ni Usman na bagamat inaatasan ng batas ang bawat lalawigan na magkaroon ng bahay pag-asa para sa rehabilitasyon ng mga batang nagkasala sa batas, kulang pa rin umano ang mga pasilidad at serbisyong kinakailangan upang maging fully compliant ang mga ito. Biniyang diin nito na mahalaga ang bahay pag-asa dahil ito ang nagsisilbing sentro ng rehabilitasyon at reintegration ng mga child in conflict with the law, alinsunod na rin sa layunin ng batas na maituwid at mabigyan ng panibagong pagkakataon ang mga kabataan. Nanawagan din siya sa mga local government unit na tiyaking may sapat na pondo at suporta para sa pagpapaunlad ng mga bahay pag-asa sa kanilang mga nasasakupan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
22: Maraming salamat, Katropang IZ. Kung ano man. Kulang pa rin po talaga pasilidad. Una-una pasilidad, kulang po talaga. Manado naman yung ating po mga LGN kasi hindi po ganun-ganun talaga po ang basa-basa magpuputap na lang ng mga bahay pag-asa. Bawat LGU, una-una budget, yung mga professional na dapat ay nandoon sa loob ng isang bahay pag-asa. Marami po yan, mga kabayan, makatropa. Bagamat yung lunsod ng Puerto Princesa, meron sila rito. Meron sa pupuno din. Sa mga munimunisipyo, hindi pa lang natin na alam yung saktong bilang kung sino-sino pa yung may mga bahay pag-asa. Sana mapabigyan ng tuon ito ngayon, mga kabayan, mga katropa. Ito kasi nabuksan ang issue na ito, mga kabayan, mga katropa. Dahil nga, doon nga po sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City, ano nga, pawang mga minor de edad yung sangkot. Pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon. Na tama ba na ipapatubad ba yung ating juvenile justice law nang maayos? 4 na minuto, mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin. O ito, ha? Isa pa ito. Isang grade 4 student ang binugbog umano ng ilang mga kabataan. Ito, dyan po sa bayan ng Coron. Coron, Palawan. Ano kaya ang dahilan kung bakit binugbog? Alamin nga natin sa balita ni Katropang Sunshine Morano.
5: Nananawagan ngayon ang ina ng batang binugbog na grade 4 student na si Nathaniel Magbanua sa Claudio Baba sa bayan ng Coron, Palawan, na sana ay kanilang makilala kung sino ang bumugbog sa kanyang anak. Tatlo umanong kabataan na sa edad 14 hanggang 16 ang bumugbog sa grade 4 student. Ang bata ay nagtamo ng bukol sa kanyang mukha, ilang mga pasa at sugat. Agad naman itong isinugod sa paggamutan para sa medical examination at x-ray, matapos umanong mamuo ang dugo sa mata nito dahil sa insidente. Pahayag ng ina na ipaabot na nila ang reklamo sa himpilan ng polisya at kasalukuyan ang isinasagawa ang investigasyon. Plano rin nilang makapag-ugnayan sa paaralan upang suriin ang CCTV at matukoy ang tunay na nangyari. Nilinaw din ang ina na hindi nila sinisisi ang paaralan dahil ang insidente ay sinasabing naganap sa labas ng eskwelahan. Patuloy naman nananawagan ang pamilya ng hustisya at mas mahigpit na pagbabantay laban sa bullying upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa iba pang mga bata. At yan ang balitang hatid sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa para iwas sa sakit. Kaya try nyo na rin, mga katropa, ang Santon Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa bayan ng Coron, Palawan, Sunshine Morano, XFM News.
22: Maraming salamat, katropa, ng Sunshine. 14 hanggang 16, tapos yung binakbakan, grade 4. Diyos kong mahabangin naman. Sana makita at makilala kung sino nang bugbog at ano naging dahilan sa pananakit dito sa grade 4 na ito. Matatawag bang bullying niya? Since na ito ay outside na po ng paaralan, sa labas ng paaralan, nagaganap pa rin po yung bullying, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sana naman po ay matutukan nito ng ating mga otoridad dyan sa bahay ng Corona, ha? Ang hindi ata katanggap-tanggap yun. Grade 4 student sa laban sa 14 hanggang 16 anyos. So, ano nga nang panangga nito? Kung napuruhan nitong batang ito, ano na? Samantala mga kabayan, mga katropa, puntaan na natin si katropang Mike Escote, ilang residente raw po ng barangay Makaraskas, isinailalim sa livelihood training, under po ng City Peso. Livelihood training po, ha? Ano bang livelihood training ito? Katropa natin sa balita, Mike Escote.
6: Report. Magandang hapon, katropang Ali. Bago sa ating balita, kaugnay dyan sa balita mo na yan, ni katropang Sanchez sa Coron, ay kakatapos lang kasi nung kapustahan dito sa provincial department. Merong statement dyan si School Governance and Operations Division, Jocelyn Rivas, dyan sa issue na yan dyan sa Coron, at batay doon sa kanilang pag-iimbestiga. Yung nabugbog pala, yun daw yung nanghamon. Yun ang nanghamon na sulpukan doon sa tatlong bata. Ngayon, hindi siya pinatulan. Tapos, noong hindi siya pinatulan at meron pa siyang hinamon. Yun, pumatol na. Yung hindi daw totoo na dahil hindi nilibre doon sa quick-quick, kasi may kumakain doon ng quick-quick yung tatlong kabataan. At hinamon niya raw. No? Hindi naman doon siya pinatulan. Yun nga, yung sa kanilang investigasyon, yung
22: grade 4
6: na bugbog, yun ang humamon kasi gusto niya na raw makipagsundukan. Ayun daw yung statement ni Mama Rivas.
22: So, nagkaroon na pala ng investigasyon dyan, katropang Mike.
6: Nagkaroon na investigasyon at ayun nga, at mukhang yung mga magulang ata nagkakampihan na rin, kaya medyo mahihano na rin. Pero yung kanilang proseso daw dyan, ayan, ay i-re-refer sa tamang agency.
22: So yung provocation galing dito sa sinasabing biktima.
6: Yun ang sinasabi ni Ma'am Rivas kanina. Doon sa kamustahan. Katropang Ali.
22: Pero yun nga, kailangan pa rin mamagitan, ano, katropang Mike.
6: Kaya nga, yun nga, kailangan pa rin nilang tarhin. Siyempre, sa mga estudyante yan, yun nga, merong ano na dyan, ay i-refer sa tamang agency.
22: Yun, sige.
6: At update din tayo muna no sa kamustahan pala na pag-usapan. Maraming na pag-usapan din yung update sa unang araw ng mga pasukan, sa unang linggo. Meron silang mga assessment yun. Kulang pa rin yung mga silid-aralan, kulang pa rin yung mga upuan ng mga estudyante natin.
22: Taon-taon na.
6: Katropang Ali. At pero yung sumentro talaga doon sa napag-usapan kanina, yung sa security.
22: Oo.
6: No? So sa tanong kung ano yung gagawin nila, nakausap na rin nila yung mga principal, sabi ni SDS Loita at ni ESDS Magdaye, na nakausap na nila, may instruction sila na paigtingin yung seguridad na ipapatupad doon sa mga eskwelahan para nga hindi mangyari yung katulad doon sa Tacloban City at sa iba pang mga eskwelahan. At ang pinatutukan nila yung mga malalaking eskwelahan. So kadalasan daw siyempre pag maraming estudyante, yun ay merong mga ganong
22: insidente.
6: Maraming mga ayan yung bullying.
22: Yung bullying.
6: Equipped naman daw yung mga guidance counselor nila bagamat kulang, no? Kulang
22: guidance din, counselor yun. Sa bawat paaralan, mukhang kulang talaga yan. Aminado kulang, naman sila dyan.
6: Pero tinanong natin kung equipped ba yung mga guidance counselor natin tungkol sa mga pambubuli. Ang sabi ni Ma'am Lloyd, yung mga teacher mismo, equipped naman daw. Kulang kasi yung mga guidance counselor, kaya yung mga teacher mismo, equipped naman daw pagdating dyan sa usapin ng bullying. Open din sila.
22: Kung ano lang yan Yung mga guro nasa kumbaga nagkaroon lang ng basic training. Oo, to handle. Pero yung sa siyempre yung long way na intervention, siyempre kukulangin katropang Maika.
6: Oo, kukulangin. Mm.
22: Kaya nga,
6: pero silang tinatawag na ano taw eh, yan, at, apat na R kasama to sa apat na R yung refer. Yung i-refer nila yan sa
22: tamang ahensya. Oh, ng gobyerno.
6: Isa katulad ng DSWD.
22: Yan.
6: Yan naman talaga daw yung saka yung law enforcement din si Helmo sa pag-file ng kaso ay siyempre yung PNP.
22: Yeah.
6: So, yun ang alam nila. So, ang instruction ngayon nila, nasabihan na rin nila na paigtingin yung seguridad noong mga eskwelahan, lalo kids sa mga malalaking mga eskwelahan sa North at sa South.
22: Yung ano, security, ano ba, kailangan ba, katulad bang ginawa ng City DepEd na nagbaba ng memo, paigtingin yung security sa pamamagitan ng yun nga, pag papasok, kailangan pa-check mo na ng mga bag, ganun din ba?
6: Depende na raw ito sa binigyan nila ng laya, yung mga principal.
22: Okay.
6: Depende na daw sa may iba-iba kasing mode daw yun. Kasi alam mo, wala kung sa mga barrio, kunti lang naman sila.
22: Bagay.
6: Diba? Less naman, pag kunti ang estudyante, less yung ano, yung mga away-away. Pero depende na sa mga ano, sa mga principal, kung paano nila gagawa ng paraan, paano yung
22: paigtingin ng security.
6: Yung security sa mga eskwelahan katropangani.
22: Iyan, sige. At least alam ng ito may hakbang ginagawa yung ating provincial DepEd.
6: Oo, meron silang hakbang at nung nakaraang meeting nila with mga principals, ayan ay nailatag na raw nila.
22: Okay.
6: At ayan yung mga measures na kailangan gawin para hindi nga makatulad yung mga school natin doon sa mga school na nagkaroon nga ng shooting incident. Paano na siya? Sabi nga ni Ma'am Lloyd, ay tatlong incident na nangyari. So ayaw nila mangyari dito sa lalawigan ng Palawan.
22: Iyon. Sige.
6: Okay. So at tabayaran na lang, no? Yung mga sa i-post natin, kung aabot pa mamaya ng konti, post natin yung mga statement mula sa DepEd sa mga update doon sa kumustahan mula sa DepEd Palawan. So tala, dito nga sa ating balita, 25 residente na barangay Makaraska sa Puerto Princesa ang matagumpay na nagtapos sa bread making training na isinagawa simula noong June 22 hanggang noong June 25 sa pangunan ng City Government at ng Puerto Princesa sa pamagitan ng City Public Employment Service Office o PESO. Sa loob na tatlong araw na pagsasanay, natutunan ng mga kalahok ang tamang proseso sa paggawa ng iba't ibang uri ng tinapay mula sa paghahanda ng mga sangkap hanggang sa aktual na pagbibake. Layunin daw ng programa na mabigyan ng dagdag na kasarayan na maaaring maging magsilbing karagdagang pagkakataan o maging puntasyon sa pagtatayo ng sariling maliit na negosyo. Naging katuwang sa pagsasanay ang Puerto Princesa School of Arts and Trades o PICSATA na nagbahagi ng mga praktikal na kaalaman at pakabagong teknik sa bread making o pahigit na mapangalaan ng kakayahan ng mga kalahokap. Ayon sa City Peso, bahagi ito ng patuloy na programa ng pamalang pangungsod na ilapit ang mga serbisyong pangkabuhayan sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong barangay. Sa pamagitan daw nito, mas maraming mamayan ang nabibigyan ng pagkakataong matuto ng bagong kasarayan at magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa hanap buhay. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Party na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
22: Marami salamat, Kachopong Mike. Samantala mga kabay, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal na yan. Nagatid na sa ating orasan, nagharap na pong 7 minuto magkalipas ang alas 5 ng hapon. At ang oras naman na ito, handog sa ating yan ng Ses the Pain. Tama, Bernes. Marami ang sumakit ang ulo. Marami po ang nabasa ng ulan. Tapos nabilad sa init. Trangkaso. Nako, matinding pananakit ng ulo ba ang iyong nararanasan ngayon, katropa? Pananakit ng ulo na may kasama rin pong pananakit ng buong katawan. Huwag kang magtiis sa sakit na yan, katropa, ha? I-cess the pain mo na iyan. Opo, katropa, cess the pain capsule. May paracetamol siyang tutulong para tanggalin ay ang pong pananakit ng ulot katawan na iyong nararanasan. Dulot man yan ng trangkaso o di kaya may sobrang pagod lang sa trabaho. Para mapanatili ang pagiging maayos ang iyong pakaramdam. Kondisyon uli sa hamon ng buhay, mga kabay, mga katropa. Kaya sa ating po mga katropa dyan na mayroon pong trangkaso or pananakit, matinding pananakit ng ulo ngayon, i-cess the pain na po ninyo yan. Available at mabibili yan sa lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At ganoon din sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 10 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy na tayo, Engineer Moises. Balikan natin si katropang Ray Elgaran. Mass wedding inilunsad ng LG Unara. Ilang pares kaya itong na patali na? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
7: Inilunsad ang LGU sa Nara, Palawan ang mass wedding na ito'y nilahukan ng 62 na magkupol ang sabay-sabay na ikinasal, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng alkalde ng bayan na si Gerandi Danao at ng kanyang vice-alkalde na si Jojo Gastanes, na ang layunin umano nito ay para tulungan ang mga mag-asawang nais magpakasal o gawing legal ang kanilang pagsasama, ngunit nahihirapan dahil sa mga gastusin na kawalan ng formal na dokumento at iba pang hadlang. Samantala, nakatanggap naman ng tig 5,000 pesos ang bawat na kaysa sa kasalang bayan na ito'y malaking tulong na rin raw para sa kanilang pangangailangan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 version Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
22: Maraming salamat, katropang Ray. Congratulations and best wishes sa 62 couple na sumailalim sa mass wedding, ha? Diyan sa bayan ng Nara. Mabuhay ang bagong kasal. Samantala, sa iba pang balita, DepEd Order Number 22, Series of 2024. Muling ipinaalala naman ng MDRRMO, RRMO El Nido. Sa gitna daw po ng nararanasan nilang masamang panahon. Ano ba itong DepEd Order Number 22 na ito? Alamin po natin sa balita ni katropang Belia Mucha.
8: Report. Ipinaalala sa publiko ang nilalaman ng DepEd Order No. 22 Series of 2024 na nagbibigay sa mga magulang o legal guardian na kapangyarihang magpasya kung papasukin nila sa pag-aaralan ang kanilang mga anak kung sa tingin nila ay maaaring malagay sa panganib ang kanilang kaligtasan dahil sa kalamidad o emergency. Ito'y kasunod ng naranasang masamang panahon ngayong araw, June 26. Ayon sa paalala, kabilang sa mga sitwasyong ito ang nararanasang masamang panahon dulot ng severe tropical storm Gardo na nagpapalakas sa habagat at nagdudulot ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at malalakas na hangin sa ilang lugar. Dahil dito, hinihikayat ang mga magulang na unahin ang kaligtasan ng kanilang mga anak at gamitin ang kanilang pagpapasya batay sa aktwal na lagay ng panahon sa kanilang lugar. Samantala, pinapayuhan din ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga kinakulang ahensya upang maiwasan ang anumang panganib na dulot ng masamang panahon. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santon Plus Gold. Mula rito sa bayan ng Elite, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
22: Trapan Belia!
8: Yes, katropang Ali, maulang hapon.
22: Oh, yun. Oo, maulan talaga. Oh, live ba itong video namin napapanood ngayon? Yan ba yung sitwasyon ngayon sa El Nido?
8: Yes, katropang Ali, maagang umulan kanina, mga alas 4 hanggang ngayon. Eh, talagang pabalik-balik lang siya, katropang Ali.
22: Oh, may kasama bang hangin ang panahon dyan? O pag-ihip ng hangin, yung ulan?
8: awa ng Diyos sa ano lang, ulan lang. Pato pang aliw, walang okay. Kasamang hangin. Mahirap na yan, may hangin. Mm-hmm. Iba na yon. So, bali, maulan lang at madanlig ang dalan.
22: Yo, madanlig talaga dyan sa inyo. Hanggang ngayon, di pa kasi nasa semento yan.
8: Mm-hmm. At siyempre, makikita mo dito, mga nag-aatras ang mga sasakyan.
22: Hindi kaya.
8: Hindi kinayang umakit sa taas. So.
22: Hindi kinakaya kasi madulas.
8: Madulas.
22: Di pa ba natatambakan uli yan, Katropang Belya?
8: Actually, doon sa babang part, medyo sementado na kasi may malaking two-story building doon.
22: Mm.
8: At ongoing din ang project dito sa ating kapitbahay sa Taas Banda, Adventure Park at saka hotel ito.
22: Mm.
8: At sa ngayon, hindi pa nila inayos yung daan talaga. Nag-upisa na sila, pero inaasahan natin na maging maayos din ito daan papunta sa banda sa taas.
22: Ay, kamusta yung kanal na nasa gitna ng kalsada?
8: Yan na nga eh. Nandyan, sa dulo-dulo pa.
22: Nandyan syempre, pa rin.
8: Ayun na nga, antayin na naman ang gobyerno.
22: So nandyan pa rin yung kanal na nasa gitna ng kalsada. Oo, kaya hirap yung mga sasakyan dyan.
8: Hati sila, may dito sa kaliwa, sa kanan, may sa gitna.
22: Ayos. Sige, ingat na lang, Katropang Belya, dyan sa El Nido, ha?
8: Oo. Sige, mag-iingat ang ating mga katropa dito sa bayan ng El Nido, lalo na tag-ulan na talaga, katropang ali, ano?
22: Monitor,
8: hindi na natin mapredict umaga-ulan, hapon, init, o parang ganun.
22: Monitor mo yung ano dyan, yung mga binabahang lugar, baka bigla nagkaroon ng flash flood dyan.
8: Oy, sinabi mo pang baha, katropang ali, yung kaibigan pala natin, nag-post na yung sa Kaalan. May mga portion doon daan doon, medyo binaha din.
22: Binaha na.
8: Although hindi naman hanggang Baywang, pero at least makuturing na rin na baha na rin kasi makapaw na rin sa kalsada, di ba?
22: So naka-alerto naman ng MDR, di ba?
8: Oo, alerto yan lagi. Pagka ganyan, alerto yan.
22: Sige, ingat, Katropang Belya.
8: Sige, maraming salamat sa iyo, Katropang Ali. Happy weekend. Ingat kayo dyan. Magandang hapon. Balik sa iyo.
22: Maulan, maulan, maulan sa bayan ng El Nido, sabi ni Katropang Belya, ha? Samantala, total Biyernes na rin. Ingat din ay yung mga biyahe, mga bibiyahe papunta at palabas ng bayan ng El Nido, ha? Samantala, punta muna natin sa Katropang Dennis Chua, isang individual naman sa bayan ng Brooks Point, Palawan, ang inaresto sa isang bypass operation ng mga otoridad doon. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Report. Aristado ang isang drug suspect matapos ang matagumpay na bypass operation ng Palawan Police Provincial Office sa Barangay Maasin sa bayan ng Brooks Point. Nitong June 25, 2026, pinangunahan ng Brooks Point PNP ang operasyon katuwang nito. Ang Provincial Drug Enforcement Unit PERS Palawan Provincial Mobile Force Company at Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilalang suspect na si alias Matt, 40 years old, residente ng Barangay San Jose sa bayan ng Rojas, Palawan. Nakumpiska sa suspect ang 2.23 na gamo ng hinilaang shabu na may tinatayang halaga na 15,164 pesos, drug paraphernalia, digital skill, bypass money at isang Toyota BF sa pinaniniwalaang ginamit sa illegal na transaksyon. Inaresto ito matapos pagbintahan ng suspect na isang sachet ng shabu na tumitimbang na 1.38 na gramo sa halagang 3,000 ng isang police agent. Nakasunod na paghalugok ay na-recover naman rito ang karagdagang sachet ng shabu at iba pang ebidensya. Samantala, na sa kustodiya na ngayon ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon at maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang balitang ito atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
22: Maraming salamat, Katropang Jenny. Samantala. Bus nakaligtas sa pagtawid sa kalsadang hindi pa natatapos dyan po sa isang bahagi ng munisipi ng Taytay. Matapos si Manong bumaon ang kasalubong nilang isang truck sa maputik na bahagi ng daan. Katropa natin sa balita, Girlie Kadasyo.
9: La la la la report.
14: Ligtas na naitawid ng isang bus ang pagdaan sa isang bahagi ng kalsada sa bahagi ng Taytay, Palawan. Sa ibinahaging video ni Darwin Dave, ikinumpirma nito na merong isang truck na nakaharang sa daan at posibleng nabaon sa malalim na bahagi ng putik na naging dahilan ng pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Bagamat nakakatakot ang naging sitwasyon ng bus, ay nagawa pa rin at ligtas pa rin naitawid ng driver ang nasabing daan upang tuluyang makaalis ang sakay ng kanyang mga pasahero. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
22: Maraming salamat, Kachopang Girly. Langanin ngayong space. Bagamat yung truck gumilid, kasi nga one way lang yung natadaanan. Dahil ginagawa nga naman, ano? Kailang napagdilid masyado yung truck at bumaon doon sa shoulder. Hindi sila magkakasya ng bus. Dumiskarte na lang yung driver ng bus. Para tuloy, maging tuloy-tuloy yung biyahe. Medyo alanganin nga. Laki pa. Oop! Yeah! Malamang pinababa naman yung mga pasahero niya bago naman po niya isinagawa yan, ano ha? Parang kumukarap na naman ang ating mga ilaw, katropang Moises, ha? Yung mga bumibigay banling niya. Diskarte yan nga lang, sa mga ganito mga pampasahero sa sakyan. Although, hindi po natin ni-recommend talaga yan sa mga lahat ng pagkakataon, ha? Pero case-to-case basis na lang yan. Laki ng bus na yan, SBA. Mga kabayan, mga katropa, medyo mataas-taas din yung kanyang binabaan. Kaya nakapatagilid siya. Ayan, yung nag-video, pasahero. Pasahero ng bus na yan. Pinababa lahat bago isinagawa yung stunt na maneuvering ang tawag dyan. Diskartihan. Ingat na lang sa mga biyahero at biyahera sa at sana. Yung truck na nabalaho dyan, nakuha na. Mabigat yung karga ng dump truck . Although konti lang yung pasahero, pero naidaos. Naitawid. Ayan selfie pa sila. Grabe. Sige! Maraming salamat mga kabayan, mga tropa. Ayan po ang ating pong mga balita. Mga kabayan, mga tropa, sa hapon na ito ng Biyernes. Siyempre, ang ating pong mga balita na yan, abay, handog po sa inyo yan ng ating healthy coffee. Yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. At ganoon din po ng Pangaplas, ay sarap pang pagpapisil-pisil mamaya. Relax na naman, happy weekend kasi. Ang sarap po magpapisil-pisil ng kalam na masahe ba? Andyan yung ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ha? At sa mga may dinaramdam, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, yung mga matinding, sabi nga kumayod ngayong araw na ito. Nabasa ng ulan, nainita ng araw. Ulan-init, epekto yan sa katawan natin. At malamang ngayon pa lang siguro, nakakaramdam na kayo ng pananakit ng inyong mga kasukasuan dyan. Mainam nyo rin pong inuman niya ng Cesdapain. Ha? Cesdapain capsule. Haplas muna ng Santon Plus Herbal Oil. Tapos iinuman nyo pa ng Cesdapain. Nako! Sigurado bukas kondisyon na naman ang katawan nyo. Ha? Siyempre, yung ating pong mga dekalidad at mga epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 22 minutos makalipas sa po ang alas 5 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang ng ilang paalaala.
9: XFM. FM.
11: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
21: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Ha! May pimples na naman ako!
26: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
27: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
28: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
27: Mabibili sa mga butika.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
29: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
33: Santon Gold, live testimony.
34: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
35: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
36: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
37: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
38: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
39: Cystapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
40: Cystapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain.
41: If symptoms persist, consult your doctor.
42: Sa mga butika.
43: Santon Gold Coffee Mix.
44: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
45: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
46: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
47: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
48: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: Oras natin mga kabay, mga katropa, ganap na po ang alas 5.28 na po ng hapon. Kapalimlim, nagbabanta, na naman. Alam yung mga kalat-kalat ang mga pag-ulan ha. Patuloy pa rin po nating nararanasan sa malaking bahagi po ng ating panlalawigan ha. Isamantala, balikan mo na natin balita ni katropang Sunshine. Yung pong sinasabi na nasa paka na grade 4 student dyan sa bahay ng Coron. So kasi ngayong hapon nagkaroon po ng kamustahan with the local media. Ito pong ating provincial DepEd. Mga kabay, mga katropa, yung pala ay nakarating na sa kanila pong kaalaman. At nagsagawa na rin po ng agarang investigasyon. Yung mga, siyempre, napag-utusan yung mga head ng Coron pagdating sa DepEd. Mga kabay, mga katropa. So, lumalabas na.

0: na rin daw po sa tamang ahensya ng ating gobyerno para maimbestigahan. Siyempre, katuwang dyan yung DSWD at PNP. Malaman kung totoo ba yung report na nakarating sa provincial depend na ito ang itong biktima na sinasabing biktima yung daw pong nag-provoke. At kung hindi, ay may mananagot. Pero ganun pa man, doon ko napatulan ito, although sa labas po ito ng paaralan ha. Kaya nga po, nangangalap din po na iba pang witnesses itong si pamilya. Yung nga, pakikipag-ugnayan daw sila, makakuha ng footage sa CCTV ng paaralan kung nahagip. At kung ito naman po ay may kasama, at doon sa sinasabing nambugbog sa kanya, na tatlong kabataan daw na edad 14 hanggang 16, siyempre magbibigay din ng kanya-kanya mga pahayag yan. So yan po ang aantabayan natin, ha? Usad na po ang investigasyon, na-repair na yan sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno. Siyempre, yung ating pong mga guro, meron din pong, kumbaga, sinasagawa rin pong sarili nilang investigasyon. Ha? Pangit naman nun. Kung sinasabi ang provocation ay galing sa kanya, tapos sila yung nagreklamo. Baka naman, totoo naman. At iba lang yung kwento niya doon sa kanyang mga magulang. Hindi po ba, mga kabayan, mga katropa? Yung magulang, siyempre, wala sa lugar. Pwede naman po rin kayo magtanong-tanong. Si Katropang Sunshine ang bahala dyan. Ha? Katropang Sunshine, sabihin mo, doon sa magulang, na mukhang nakarating na sa provincial deped at nagsagawa na rin ng initial investigation. At ganoon ang lumalabas. Yung anak daw po nila, yun daw ang unang nang hamon. Totoo ba? Yan yung mga dapat masagot din ng magulang, ha? Matanong din nila yung kanilang anak. Totoo ba yun? Ha, mga kabay, mga katropa. Para naman, doon sa sinasabing nambugbog sa kanya, meron din depensa yun, ha? Anong ko naman nakamonitor si Katropang Sunshine dyan. Ako, mga kabahay, mga katropa, dahil po Biyernes, syempre, pag Biyernes po, medyo maaga-aga ang ating pong palatuntunan para bigyan yung ating pong mga ilang pang mga programa, yung The Secret of Health, ha, ngayon pong Biyernes. At sa araw po ng bukas, panay gospel songs po ang inyong mapapakinggan. O, mamaya pala, after sundown, di ba? Gospel songs na ang inyong pong mapapakinggan, ha? Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Moises Acosta. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Oy, happy, happy weekend po sa inyong lahat. Iba yung pag-iingat pa rin po, ha, mga kabayan, mga katropa, saan man po ang inyong pong relaxation itong weekend na ito, ha? Nag-iiwan na po kami sa inyo ng isang magandang gabi na Pilipinas.
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity.

0: Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

Gospel Hour on XFM.

Simula noon pa lang, Panginoon, sa aming mga ninuno, Panginoon, ang katapatan mo hindi nagbago, Panginoon. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas ka naming sasambahin.

lahat ito sa iyo. Dahil alam namin hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamanghang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig.

0: Makati ka. Makati ka.
1: Makati ka sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.

Gospel Hour on XFM.